0: situation.
1: Yeah.
0: Yeah.

wannan hadisi magana ce ta ƴan makaranta mutane su haɗu sun haɗu a sun yi ɗakin da ɗakunan Allah na nan ɗakin da ɗakunan Allah ga shi mun haɗu muna karanta kitabun Allah dan kitabun Allah kitabun sunan Allah kana karatun Al-Qur'ani to kuma kana karatun hadisi kana karatun hadisi kuma kana karatun Al-Qur'ani saboda mutum ne yake da sunan Allah ba Allah ba ta kuma sun fi zuwa da abin da yake na Allah ne ba na Allah ne sallallahu alaihi wasallam duk wanda suka haɗu suke yin wannan da duba abin da Allah ya kama abinci da shi abin da muke dan nan yanzu muke karatun hadisi nan ga yin karatu da Allah ya kama abinci da shi sai sakina ta sukuwa kansu sakina ta nutsuwa take sauka daga Allah.

wanda aikin sai mun tattar da shi na sama sama ya tabbata tattar da shi in muke aiki da kan ka don shi ba dan ka sace ku kai dan wani ne kun ji kamar da ba mu Allah ne sai ka aiki shi ne ba shi na sama tana aiki

现在一起吃完 MVP， 我是吴奇啊，是吧？能让我们一起踢，太幸福了。你这个不是卖爹，是卖爹，是卖死。

0: Tubarkanmu da dawowa yanzu kuma labaran za su dora. Makarantar As-Sajda Success Academy da ke kofar Waika a nan Kano ta gudanar da wani muhimmin taro na musamman mai taken Career Talk domin wayar da kan dalibai kan muhimmancin ilimi da kuma zaben sana'ar da ta dace da su a nan gaba. Wakilinmu Shamsu Muhammad Kwandila ya halarci taron ga kuma rahoton da ya hada mana.
1: A jawaban da aka gabatar yayin taron, masu magana sun yi kira ga dalibai da su kasance masu himma wajen karatu tare da gujewa duk wasu ɗabi'u marasa kyau da za su iya hana su cimma burinsu na rayuwa. Sun kuma bayyana muhimmancin zaben sana'a tun daga matakin sakandare, inda suka ce hakan na taimakawa dalibai wajen baiwar da Allah ya huwace musu. Wasu daga cikin sana'o'in da aka yi bayani a kansu sun haɗa da aikin likitanci, jarida, koyarwa, banki, kasuwanci da sauran sana'o'i masu muhimmanci ga cigaban ƙasa.
2: Suna Buhari Muhammad CNA a Takaba Foundation. Musamman ne a tsari na da nake accountant, babu abin da yawanci nake gaya ma yara in muka haɗu da su ko a irin wannan Career Talk ko kuma a gida. Sale sun faɗa musu shi ne tsibirayi na da nake a ciki shi ne layin account.

0: masu gaskiya da amana.
1: Daga bangaren iyaye ma sun bayyana jin dadin su da godiya da hukumar makarantar Asajja bisa kokarin da take yi na bayan da kan dalibai da ma iyaye.

0: taimaka musu ku tabbatar da cewa mun ba su haɗin kai ga cewa ina hankalin su ya tabbata.
1: Dalibai da dama sun bayyana jin daɗin su game da taron, inda suka ce sun ƙara fahimtar irin sana'ar da suke sha'awar yi a nan gaba.
2: Cikin wannan taron da aka yi na samu ƙwarin gwiwa kuma na fuskanci in dai ka jajirce akan abin da kake so ka zama, to insha Allah za ka zama. Ina so in karanci mu saboda ina so in ga ina shari'a a wurin, ina so in fita da mai gaskiya da fita da shi a cikin gaskiyarsa.
1: Da yake jawabinsa shugaban makarantar Malam Nafi'u Abdulkadir Muhammad ya bayyana dalilan su na shirya irin waɗannan tarurruka, ya kuma tabbatar da cewa makarantar za ta ci gaba da shirya irin waɗannan tarurruka domin taimakawa ɗalibai wajen

0: muke so mu haɗe wannan dakon a wannan karon ko muka haɗa haɗa iya sannan sa'in mun zo mun yi magana da yaran namu sun samu interest sai kuma a gida sai a samu ƙalubale an san jin da za ta wannan taron ba za ta daina ba muna fata sauran makarantu ma su kai waya
1: ya kuma yaba da haɗin kan iyaye malamai da baƙi da suka halarci taron Shamsu Muhammad Kundila a labaran rahama.
2: To a gaida Mascom sai kuma rahoton rana irin ta yau.

0: da bedan
1: ma duk dan gudanar da bikin sallar da ba za a taba mantawa da shi ba
0: akwai abubuwan
1: da shaɗi ban dariya da abokan arziki bikin sallah da babu kamar sa
0: a ruwa yamma don

tsakanin ka da Allah ba. Yana ɗaya daga cikin ɗaiɗaikun zunubai da Allah subhanahu wa ta'ala ya kausasa wato miliya a kansu, ya kausasa narko a kansu, kashe rai ta mumini bai zo mai gani ba. Allah ce mai yaktu mu'minan muta'ammidan fajza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adalahu azaban azima. Duk wanda zai kashe rai mumini haka kawai ba ya ɗaukar masa ba, bai zo masa ba, ya kashe shi haka kawai ba dalili, haka kawai saboda zalunci da ta'addanci. Allah subhanahu wa ta'ala ce fajza'uhu jahannamu khalidan fiha, jahannamu jahannama ce sakamakon sa, sannan mai dogoma a cikinta, sannan wa ghadiba Allahu alayhi, Allah ya fushi da shi. Idan a kai ɗan adam za ka kai kanka a ce Allah ya fushi da kai, Allah ya fushi da kai, Allah fa ko babanka ne in kana da hankali ce ya fushi da kai, ai abin ka shiga uku, bari Allah mahaliccin sammai da ƙasa wanda nasi ya duka makwarkwaɗar ka take hannunsa ya ce ya fushi da kai. Wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu, kuma Allah ya la'ance shi, ana Allah ya nisanta shi daga rahamarsa, shi ne la'ana, ba shi ba ganin rahamar Allah. Sannan ba nan ba aka sake cewa wa a'adalahu azaban azima, ya tare da masa azaba mai girma. Allah shi ne mai girma, amma kuma ya ce azaban ma kuma mai girma ce, idan mai girma ya ce abu mai girma ne, na san neman ya kai girma. Wannan ba akan zunubi guda ɗaya shi ne katunan nafsin mumina, kashe rai haka kawai, ka kashe rai. Wannan yanzu ya zama abin kallo a wajen, ya zama abin labari don a ji an kashe an kashe an kashe, kika jiki ma tare da tashi. A ce a gari irin namu, irin gari na Kano, gari na muminai, na musulmi, na karatun Alƙur'ani, na san Allah da manzonsa, a ce haka kuma kashe rai ya koma, ina za zama lafiya ta, ina za mu samu abin da muke so da Allah. To kaga a nan nauyi ne da ya shafi dukkan wani wanda yake iya yin wani abu. Na farko dai duk wani wanda yake da hannu a cikin faruwar waɗannan abubuwa, su waɗanda za su yi kisan, da waɗanda za su sa su, waɗanda za su taimaka musu da abin da za su yi, da waɗanda za su ba su kore abin da ake kira logistics support, su share musu hanya da za su yi aikin dabar, suna tarayya su a cikin aikin da suka yi na laifi, suna tarayya da su. Saboda haka nake jan kunnen 'yan siyasa wanda kullum ake magana akan cewa suna daga cikin waɗanda suka ɗaure wa daba a garin nan gindi suke abin da suka dama. Ɗan daba in ya gawurta, yana da wani gawurtaccen ɗan siyasa da zai tsaya masa da shi da yaransa, saboda haka ba a isa a kama shi ba, ba a isa a kulle shi ba, ba a isa a hura shi ba. Ba haka duk abin da zai yi da 'yan sanda sun kama shi za a biye ta bayan fage, a kwato shi, a karbo shi, a ce a sake shi. Wanda zai yi kisan kai, ya yi kisan kai, mummunan kisan kai, amma ka ji an shiga cikin magana ana neman a sako shi, a lalata shari'a, in ma ya je gaban shari'a, in ma an je an yi masa shari'a an kulle shi, wani ya zo daga baya ya ce a masa akuwa ya tafi. To an ga yan yi irin wannan, wanda zai yi tarayya da waɗannan masu zubar da jini cikin ba su wani taimako ko ya yi ki, ko da da nisfu kalima, mun ya ce ko da da rabin kalima, mutum ya ce uku, bai kara shi ba, shi ne uktuhu da larabci, ko da mutum ya ce uku, bai kara shi ta ba, aka yi kisan saboda wannan rabin kalmar da ya fito da zama kisa, kuma shi aka yi kisa. In shari'a ta tashi horo, shari'ar Allah duka za ta hada da su. Saboda haka mu sani cewa duk wani jinin da zai zuba, sawa'un ta hanyar tsarin mutane ne, ta hanyar kisa ne, to duk wani wanda yake da hannu a ciki, ta hanyar ɗaurewa waɗanda suke wani abin gindi, ko ba su taimako, ko share musu fage, ko neman ma su yi a ce ma su je su kaddama da ta'addanci a kan abu kaza a kan mutane kaza, yana daga cikin waɗanda za a tashe su cikin makasa. Kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai masa shari'a ta wanda ya yi kisan kai, ba shari'a ta wanda ya yi ɗan kallo ba. Saboda haka ƴan siyasa su guji ɗaurewa waɗanda
ልጅ እንታዳ እንዲ አከታለች ኮለ እንታለች ኮለ እንሱና ኮለ እንደውኝ ኮለ እንዳሪ ሱጉጅሮ ወሲንዲ አሱታሽ ወራና ወላይ ሙሲሳን ወዛ አቢ ሀይቅ ድከው ወዲ ጁቱ አደረሱ ወንስካከ ሲያሳ ሱአቂ ሳናዛ ሱይ ቻኒ ሹሙን ቻሉማ አቺኪ ዛዛ ሹሙን ቀሳቺን ዛዛ ወሙኒ አቺኪ ዘኔዛ ዛቢ እመጀሱ ወታሪያ እመጀሱ ነደቲጂ አቺኪ ዛዛቢ ዛዛቢ ዛዛ ቺያሙኒ አቺኪ ዛዛ ድከው ወዲ ዛዛ ቺን ሲያሳ ዛዛ ወረሱ ቺ እንደ ወዳቆሙኒ ቂቀሳ ወኩመ ዘንቶ ሱኒ ወደን ዋስ ረካውን ተፊያ ተደመንቺ ወሽከቲ ገለዛ አካገሸን ትኪዱ ማለበ እቲሱ ስፈረከም ስከረንተም ሲነ ሲያ ሲያ ሀንከሊ ስፈሪ ይሮን አብን በአላህ ፈራው ኩንቺ አከራም ቤት ይፈራ ወራሱ ቸውንና ማርማን ቢንቺ እንሰን ማርማን ቢንቺ ኩቱ ማርማን ቢንቺ ኩኩኩ ማርወን ማርማን ቢንቺ ወን ቢንቺ እንሰንዳ በዚህ ጂጂ ሆኖ ነው ቢሊፍ አይቸስ ሽኝ ይፈራ ወኩም አልሐምዱሊላህ ወንም ሰላ ፈራ ana jin hankali ana fada wa mutane hatsarin da yake ciki dan kasuwa dan kasuwa ba za su so wani abu na tashin hankali a inda suke kasuwanci wanda bai kasa hajarsa yake neman masu saya ba zai so gari ya rikice ba ba zai so a ce ana rigima a gari ba domin shi ma an aka yi rigimar kasuwar ta tashi wata ila abin da yake takama da shi na dukiya shi ma zai iya sabanta cikin wannan rigima ba haka ba zai so abin ba hakanan masu ilimi duk ba za su so wannan ba to a ce waɗanda za su

0: abincin gini ci kowane dan siyasa in yi da a tare da shi akwai inda ba ke da shi wani taro sai ya aika musu abin da za su yi guzuri da shi na kayan shaye-shaye da makamai saboda su raka shi wa kuma guri da gajin tare da zai yi ƙarshe a yi ta'addanci a karkashe mutane a sassace dukiyarsu zuwa abin da ya faru a 50 kaɗan. Mutane suna zaune suna sana'a ana kuka kullum cewa matasa suna zaman banza ba sana'a wasu sun samu wurin da suke sana'a amma a bari ƴan daba su je su auka musu su sassare nasara su kwashe musu dukiya amma ba abin da kare ya faru. Ni dai a saurari na da karatu karantar abin da nake gani ban ga wata doka da ta duba ko sai a ce an kama ko za mu hukunta ko an shigo cikin lamarinsu su ma waɗanda aka yi wa abin da an mayar musu da asarar da suka yi saboda su ci gaba da sana'ar da suke an ba su wannan ruwa. A ranar tsaka aka je aka gina musu aka sassare su a kwashe musu shi kenan sai za a ba mu labari a ɗan hotuna a yaɗa. Ina za mu kai kan wani ruwa mai so rayuwar mu ta koma rayuwa ce kawai ta dace ko rayuwar namun daji ba haka suke ta ko rayuwar namun daji wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya a cikin halittar su buƙatar ci mai ƙarfi ya cinye mara ƙarfi wannan buƙata ce Allah ya sanya a jikinsu ba wai su suka ƙirƙiro wa kansu wannan buƙata ba. Dabbar da take cin ganye ba ta cin ɗaukar wuta giwa duk girmanta ba ta bi ɗaukar wuta ta danne ba ta kashe ta saboda ba buƙata ce mishi ana Allah ya sanya buƙatar ta a cikin itatuwa da shi kawai take ci. Saboda haka kawai ka ga ta bi wata dabba tana neman ta cinye su ita buƙatar ta haka Allah ya sanya a jikinta ba ita ce kanta wannan buƙatar ba. Amma ita yin ma ba za ta ci ɗan wata ba ba ga zaki ya bi zakan yi ko zaki ya bi zaki yana so cin ya shi ba ko kura ta bi kura sai dai su wasu dabbobi can da ba jinsu su ba amma kai ɗan adam Allah ya hure maka cin ka da shan ka da komai a cikin ƙasa a cikin dabbobin ma ya hure maka wanda za ka ci amma ka koma kana tafar wa ɗan uwanka jinsin ka abin da babu irinsa a cikin dabbobi saboda haka ga dabba ma ta fi ɗan adam ana rayuwar dabba ba a daji ta fita dabba a cikin ra'ayi a cikin garinsa a bayan ƙasa a shakka wannan yanayi ne da ya kamata a ce duk wani wanda zai iya mana abu ya tashi ya ga ya yi wani abu an tsaftace garin nan da wannan harka ta dama. Matasan da suke cikin wannan aiki a yi ƙoƙari a san hanyar da za a yi killace su a ƙoƙarin dawo su da su cikin hayyacinsu don wasu sun riga sun rasa hankalinsu wasu sun zama kamar mahaukata shaye-shaye ya canza su daga halinsu ɗan ƙanan wani da su hali na dabbar daji ya zama dabbar dajinsu. Don haka akwai buƙatar a sake jawo su a san hanyar da za a amma ba a kullum a rinna tunzura su ba don ba su kuɗi suna shaye-shaye don ba su kuɗi suna sayen makamai ko a dinga sayen makamai ana raba musu kuma ce za a samu ci gaba a gari za a samu ci gaba a ƙasa ba zai yiwu ba. Ya kamata ya zama ko'ina a ƙasar nan duk wata jiha a ƙasar nan za ta zo kanmu ta ɗauki samfuri na yadda ake tarbiyyar al'umma na yadda ake ci gaba da zama na nan ake da saboda nan aka tara da nisan malamai masu ilimi manyan attajirai duk suna Kano manyan sarakuna duk wani abin da ɗan adam zai alfahari da shi Allah ya zuba shi a Kano amma a ce mu sai dai a zo ana faɗar irin abin da yake faruwa a cikin mu ana dariya ko ana salallami ana mamaki wannan ya kashe ƴaƴan ƴan uwarsa ya kashe uwarsa ya kashe kaza ya kashe kaza kullum abin da muke ji kenan ko zamanin Fir'auna ban bi wannan ba ko a zamanin Fir'auna nahiyar da ake baruwa ba haka shi Fir'auna shi da mutanensa ne suka zalunci amma ba jushi wato al'umma ce da a junanta take zalunta junanta saboda haka dole a tashi a yi ƙoƙari a ga yadda za a kawo gyara a gyara kuma gyara zai fara daga shugabannin siyasa daga kansu gyaran zai fara su za su fara nesanta kansu daga amfani da yan daba sai kokari su nesanta kansu yayin da ya zanto yaran nan ba sa samun taimakon da suke samu za a samu raunin abu abin ya rauni kuma gyaran su zai sauki amma in ya zanto abin ana ƙara masa ƙarfi daga waɗanda su ne za su yi gyara yan sanda ba za su yi yan sanda ba sun su kawo ba to wani rikicin da za a yi ana yin shi na daba kai da ka ga kiri ɗin ka san ba wani ɗan sanda da yake da tsautsayi zai kakar shi wannan gurin ɗan sandan na nawa suke yaran nan sun nuna kaiwansu kaje dubishin ta dau dan sanda da zagari kaje san sanda goma sha biyu yawancin su kuma yin sandan sa kai din ne da sai da goma biyu a hannun su sai ka samu mutum biyu uku su ne masu bibiya kuma ba a ba su da musu hannu ba sai in taku ne saboda ka umar abin ta so ko gudu zai ta yi dan sanda zai yi aikin su to ya kama ma ya je ya tsare ko zai kai kotu an bi an karbe kuma an masa wani wasu an masa barazana an kai kotu alkali ana ta musu banki ne ana gaya musu cewa su wani su wani yaran ma ne ka saki su ko ya yi hukuncin an je an kai su a rufe su ba zuwa wani ya je a fito su sai na zan gyara sai ina zan gyara ɗakin ka ne ya cika da sauro ta wanda yake shigo maka amma ƙoƙari kake ka ce ka kashe wannan da ke cikin ɗakin amma wancan da yake wani ba ya yi lura da abu da kuma ya shigo karfin nan karfin wanda sai ka samu ƙarfin sa zaman magance wannan na kullum yara ƙara ƙaruwa suke irin masu wannan hali kullum ƙaruwa suke ba ruwa suke kullum ƙaruwa suke saboda kullum rashin aiki ne rashin makaranta ilimi ya zama na kuɗi ya zama na wani da wani ba ka yara ba sana'a ba ilimi ba tarbiya kuma ga shi sun kai wani matsayi da suke ji da ƙarfi ba ruwa ba su ƙwaya mun ba za su yi ba mun ba za su yi ba saboda haka mun ba mu yi wasa ba mun da kanmu muke wato ramin da za mu binne kanmu da kanmu ba wani daga waje zai zo ya mana ba Allah ka kiyaye mu Allah kuma ka sa waɗanda ake faɗakarwa za su ji mun su yi wani ƙoƙari a kan a ga an samu gyara a cikin wannan lamari Allah ka ba mu dacewa.
1: To amin ya hayyu ya qayyum a kan kallahu Allah ya sa ka ran kai a su kallon mu da sauraron mu wannan shimfiɗa da wazi da faɗakarwa da jin hankali da malam ya gabatar ya mu shiga kai tsaye da mun fara karantar tambayoyi naku a cikin wannan shiri na fato ne rana na rana. Akan kallon mu tambaya ta farko a cikin shirin mu yake cewa zoben ƙarfe ba halatta ga maza shin in kuma da sarƙama na bakin ƙarfe ba su halatta.
0: Wani saɓani ne aka samu ba wai magana ce guda ɗaya ba ba kuma magana jumhur ma ita ce ya halatta mutum ya amfani da zoben ƙarfe. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa nan mutum ya ta so wa khatamun min hadid ka nemo ko da zoben ƙarfe ne duk da cewa suna cewa a idan an ce nemo zoben ƙarfe ba dole ne sawa zai yi ba ɗari yana da shi amma ba shi yake sawa ba wannan duk ihtimal ne. Akwai hadisin da suke hujja da shi hadisin da Abu Dawud bai mutu a Nabi sallallahu alaihi wasallam ya gamshi wani ya saka zobe na ƙarfe a hannunsa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan yana daga cikin kayan abin ƴan wuta hilyatu ahlin nar inna hadha hilyatu ahlin nar yana daga cikin kayan abin ƴan wuta hadisin yana da rauni malamai sun rauna nashi wanda shi ne yake nuna hani malamai sun rauna nashi saboda haka jumhur sun tafi akan cewa babu laifi ga mutum ya sa zoben ƙarfe a hannunsa

0: içinde diyor, bakın canım. Bak aslan da kaldı mı beni? Aslan kaldı ki yazım. Sonra kaldı mı ya? Bu ne şimdi lafı açı tıkan mı? Tüm bakti ne de azımımızı yiyorum. Ben de bak iyi yedim hala kıvı. Bu olsa bu da tepeye tepeye yanka. Bu bak ne de bak iyi yiyiba. Bana dün bu zesu ki makamdan bak açı ama. Sonra şimdi bak açı anka oraya kıvı Allah. Karizm tağı kanka Allah bir doğru makamdan karizm tağı kanka. Yoksa bu asın yinsa. Idan kana da wata bukata a gurin Allah ka ce in kayi min kaza Allah ni kuma zan maka azumi. Kamar kenan Allah ba zai samu wani abu na bautarsa ba. Da za ka yi musu sai in yayi maka wani abu. Wannan ta'amuli da Ubangiji ba kyau. Sai aka haɗa ɗanka karhanta shi. Kana iya yin makanci ba tare da ka ce sharrantawa Allah cewa sai ya maka kaza ba. Wato in bai maka ba, da kuma za ka yi masa wata ibada ba. Amma in ka yi alkawari za ka yi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man nazara an yi Allah falyuti'hu. Wanda duk ya yi makancin zai wa Allah da aka yi. Ma'ana babu wani abin da zai sauke masa wannan abin da ka san cewa za ka sha wahala. Ba ya busa da yau duniya. Ka lizimta wa kanka kowane wata za ka yi azumi kaza ko ka ce misali Allah in ka biya min bukata zan dinga yin siyamu da hutu. Yau kai gobe ka sha, yau kai gobe ka sha. Sai ka fara ka ji ba za ka iya ba. Dole ka yi. Dole ka yi. Sai ka ɗauka, shi kai ka ɗauka wa Allah alkawari, shi ya cika maka naka. To kuma dole ka cika masa da shi ne ba da yin fu min nazari da Allah ce. Suna cika alkawarin da suka yi wa Allah.
1: To malami wannan tambaya ce menene hukuncin auren da ba ango ne ya wakilta wani karɓa masa ba. Sai iyayensa suka kuma wakilta wani a karɓa masa aure.
0: Ina ba wa iyayen dama shi ango ya ba wa iyayen dama su wakil sa wani shi kenan dama a ce an yi aure shi ango bai san ma waye kawai an je an kawo masa aure dole shi aure sai an san ba za a wura kuma wanda zai ba wa za a ba wa auren ya kai masa ko wanda za a zai wakilta a kai karɓar masa auren ko zama na shi ne wakil sa shi saboda ana iya samun saɓani je a yi auren ya ce shi ai ya fasa ne shi ya sa ba aka ji shu ce aka yi cewa ruwa kasa ne shi za ka ji shuru to kaga an yi ba a yi ba kenan an yanka ta tashi saboda haka shi wakili shi ne wanda ne abu ya wakilta shi ne wakili ko ya wakilta ka ko ba ka ba maka wakilta ne kamar yanzu iyaye na iya ba su dama su wakilta wanda suka ji dama ko su wakilta shi ya yi amma da wannan ba aka kawai shi an goma bai san ma cewa aure za a yi masa ba kawai iyaye suka ne kawai suka yi shawara a tsakanin su kawai wani ya kamata ne ba aure da wanci shi ke nan suka fi wani kai ka je kawai ka shi ne ma sun baiki su daga baya ya musa a biyan kawai ka wuya a wannan ba aure a kan wura ba.
1: To malam wannan tambayar take cewa menene matsayin kalmar da miji ya ce wa matarsa auren mu da ke ya zo ƙarshe amma daga baya ya ce bai yi na saki ba.
0: Sai a saurari shi me yake nufi. Ya zo ƙarshe yana nan zai zo ƙarshe. Sai ya ce ya zo ƙarshe yana nan zai zo ƙarshe. Zai zo ƙarshe ne yana nan saki shi kuma ta saku. A ya zo ƙarshe yana nufin nan gaba. In kika ci gaba da yin wannan abun alama ce ta zan sake ki. Shi abin da yake nufi kina ma ba wai yana nufin cewa yanzu ya sake ki ba. So in ya faɗi me yake nufi a ciki tun ba kalmar saki ya faɗa ƙarara ba. Kalmar saki ce da cewa in kika yi abu a na saki ki to babu kuma magana cewa ya dawo ya ce ba saki ya yi.
1: To wannan tambaya yake cewa assalamu alaikum mutum ne ya yi sanoli da yawa a cikin jama'a saboda rashin sani bayan shekaru sun yi gane ta yaya zai rama waɗannan sanoli.
0: Ma'ana bai san cewa wanda ya jaraba ba ya sallah ba. Haka yake nuna da tambayarsa wato bai san cewa mutumin da ya yi jaraba baya halatta ya yi sallah sai ya wanka bai san wannan ba sai daga baya ya ji karatu cewa a yi jaraba a jikinsa baya ya sallah sai ya wanka shi ke nan daga lokacin sai ya dora abin da kuma wuce a fannin amma sarraf abin da ya riga ya wuce shi ke nan ya wuce. Su gaba ce sai ya biya gina harma mutum bai da ilimin amma wa kana Allahu yuhdi qauman ba'da idha da'u hatta yubayyana lahum ma yattaqun sai mutum bayani ya zo masa wannan ne kuma in yayi gaban shi kuma sai ne Allah zai kama shi da wannan.
1: To malami, wannan tambaya kuma yake cewa shin ya dace a ware ranar Juma'a ita kadai da azumi?
0: Ba da ya hana. Sai la ta khusu ila ta Juma'ati bi qiyami min duni layali wa la ta khusu yawma Juma'ati bi siyami min duni layali. Yake cewa kar ku ware daren Juma'a da kiyamun laili banda sauran darare, kar ku ware yinin Juma'a da azumi banda sauran yinin nika. Saboda haka mutum zai yi azumi ranar Juma'a to ya haɗa da ranar da take gabaninta ko ranar take bayanta, ko ya haɗa Alhamisa Juma'a ko ya haɗa Juma'a da Asuba, amma an hana ya keɓance Juma'a ita kaɗai da azumi.
1: Wannan tambaya ya ce, don Allah malamin, tasbihin da ake yi bayan sallah guda 33 shin dole sai a rarrabe su ne ko za a iya haɗa su?
0: To ban gane me yake nufi da rarrabe su ba.
1: Ma'ana alsubhanallahi 33, alhamdulillahi 33, Allahu akbar 33, ko kuma a ce subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar.
0: Ba haka yake ba. Subhanallahi.

0: duk abin da yake ya uso daga ƙasa ana iya taimawa a kansa, ko da dutse ne wanda yake abin nan sa kamfansa ba komai a kansa, kana iya taimawa a kansa saboda shi ma abin ne da ya bunkuso daga ƙasa. Amma in aka ɗauki abu aka sake masa yanayi ko aka shafa wani abu a cikinsa, ga shi dai asali dutse ne amma an shafa wani abu a kansa, wani abin ya rufe asalin dutsen, ko in ka tashi taimawa a kansa bai yi ba. Sai in akwai ƙuna, idan tiles ɗin asali irin dutsen ne ba a sa masa wani fenti-fenti ba, ba a rufe shi da wani abu na ɗakin ɗan adam ba, haka yake asalinsa yadda yake ɗin, haka aka fito da shi aka ba a shafa masa komai ba, wani halitta yi taimawa a kansa. Amma idan har an shafa masa wani abu da ya canza shi daga asalin yadda Allah ya yi shi, to zai taimawa a kansa. Wasu idan akwai ƙura ƙasa-ƙasa a kansa, to wannan za ka iya taimawa a kansa.
1: Tun yi wannan tambaya malamin cewa yake menene hukuncin zubar da ciki saboda tsoron talauci.
0: Ba ciki ne yake ka talauci ba, don ba ta ciki shi kenan sai talauci ya zo. Wanda yake cikin da arzikinsa, Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta masa arzikinsa ce yana ciki, abin da zai ci gashi da sha, ba kai ne za ka azurta shi ba, Allah ne yake azurta shi da cewa ta kuma amalakun min imlaqin na halin rabbi kuma iyahu. An bai cewa na ta kuma amalakun khashiyata imlaqin na halin rabbi kuma iyahu. Saboda haka Allah ya ce kar ku kashe yaranku saboda talauci, mun za mu azurta ku kuma da susuma. Wani mai ce kar ku kashe ‘ya’yanku saboda kuna jin tsoron talauci, wato kuna da abin da kuke riƙewa kuna ci da sha, amma kuna tsoron kar ku yi ‘ya’ya ku kasa ciyar da su kuma ku talauci. Ce to ai mu muke ba su ba, ku muke ba su ba, na hannu da su ku kuma iyaku, mu muke ba su kuma da kuke da shi yanzu muka ba ku. Da cewa amma ahlaka bis salati wa sabra alaiha la nas'aluka rizqan nahnu

0: Masara da wannan shiri na muryar gidauniya barkanku da jinin saurare. Sannan ku da hutun ƙarshen mako. Shirin muryar gidauniya shiri ne da yake kawo muku aikace-aikace da gidauniya Dangote Foundation take gudanarwa a kan muhimman ayyukan da gidauniya take gabatarwa a ciki da wajen hannu. Wannan kace har da makwabta a ƙasashen ƙetare. Shirin shugaban gidauniyar Dangote Foundation da ta Abdullahi Umar Dangote CON Kadimul Islam kuma Kadimul Hufajin Qur'an yadda ke nauyin sa ƙarƙashin jagorancin aljihun guraji da rafin yaɗa labarai da ayyuka na musamman inda ni kuma Aliyu Isma'il da Isu zan gabatar. A shirin namu na yau ci gaba ne a kan aikin kwamitin da'awa wanda a makon da ya gabata muka kawo muku aikin da aka yi a garuruwan Baje da Magani da wani yanki na Kanawa inda aka samu kusan mutum 170 maza da mata da suka musulunta. Ko a wani lokaci ba a ƙarasa sauraron wuraren da za a je ba. Shi ne sa aka sake koma maimai a garuruwan Baje da Magi da Tsida da kuma Taraɗaci da Magani. Don haka can za mu tafi domin jin yadda ta wakana da nan gudaji inda ya fara da gabatarwa.
1: Masauraran mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanku da sake saduwa da

kashin wanda daga ciki na manyan abubuwan da wannan gidauniya take yi akwai wasilantar da ƴan uwanmu waɗanda ba musulmi ba zuwa cikin addinin tsira wato addinin musulunci. To alhamdulillahi a daidai wannan lokaci muna garin Tsida a yau da tawagar gidauniyar Ganduja Foundation inda muke sa ran zamu kasance tare da

da bidiyo. To abinda layi a yau muna wannan gari na tsida a cikin karamar hukumar Sumila, inda kuma muke sa ran wannan tawaga za ta tattauna da waɗannan bayin Allah, kuma za ta ba su kalmar shahada, inda in suka karɓi kalmar shahada kuma daga bisani in Allah ya yarda kowanne za a ba shi kati da tantancewa, sannan kuma za a zo a yi wanda kuma gidauniyar Ganduje Foundation akwai karamci da alheri wanda take yi musu, ko dai za a gayyace su na karɓi su zo su karɓa ƙarƙashin jagorancin mai girma Kadimul Islam Dr. Abdullahi Umar Ganduje CON, ko kuma a za a tashi tawaga ta Ganduje Foundation kamar yadda muka yi kwanan baya a Sumila, a je a kai musu duk inda suke domin ƙarfafa musu gwiwa, tunda addinin Musulunci addini ne na tsafta kuma addini ne na karamci. Saboda haka annaza wasu mai al'ima, da haka ake ba su shaƙoƙi da atamfofi wanda za su yi wanka su yi ɗinki mai kyau mai inganci, wanda yake nuna sun shiga hanyar Musulunci kuma za su kasance cikin tsafta da tallafi na ɗiwar da Kadimul Islam yake bayarwa, wanda shi kuma amfaninsa shi ne.

0: cikin addinin musulunci ko ya zai yi sana'a ko zai dogara da kansa a cikin sana'a insha Allah sannan yana ba su taki da kayan abinci da shinkafa da dai dukkan al'amura na taimakawa wanda ake ƙara musu abun gwiwa don su dawwama a cikin addinin musulunci kuma ba ma tafiya daga wannan gari sai mun samar da ɗaya daga cikin malamai waɗanda suke da ilimi na addinin musulunci wanda ba su haɗa su wanda a sama gobe hadi ana nan da koyar da su a sati sau biyu ko sau uku inda za su san ƙa'idoji na shiga addinin musulunci da kuma abin da ya kamata a yi.
1: Haka ne malamai. Domin ko irin waɗannan gurare su ne inda ake yawan samun waɗanda ba musulmi ba kuma abokanmu na ɗaya ɓangaren ma suna zuwa domin neman jan su zuwa ga nasu addini. Amma zuwa da muke yi tare da zazzaƙuran abokan aikinmu wato coordinators na waɗannan gurare suke ƙoƙari ko sun tafi can ɗin ma sai ka ga cewa sun dawo bisa ga usulubi da salo na da Our Dangi da Foundation sai ka ga sun taho gare mu. Nan da nan sai ka ga mun ƙaru musulunci ya ƙaru wani kusa irin salon da awa da ake gabatarwa yake da tasiri tare da ƙaye malamar umu kusur kasin tayi wa'azi na kira kuma an amsa mata kira na dai malamar a inda take jawabinta.
2: Alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah dukkanin kuma ku ce alhamdulillah wannan kalma ita ce kalma mai girma wadda da zaran mutum ya faɗe ta to ya shiga addinin musulunci kai tsaye sannan kuma abubuwan da ga wato ya aikata a baya wanda musulunci bai yarda da shi ba to Allah ya yafe masa insha Allah sannan sai ya ɗora sabuwar rayuwa saboda yanzu za ku fara sabuwar rayuwa ne dai rayuwa ta addinin musulunci saboda kun faɗi kalma mai girma kun faɗi kalma wadda take jigo a cikin turaku na addinin musulunci kusan addinin musulunci shine addini ɗaya tilo wanda a ranar alkiyama Allah ba zai karɓi kowane addini ba sai shi yau to yanzu kun gani kun yadda kun ce ashhadu an la ilaha illallah ma'ana kun yadda kun amince kun nutsu kun gamsu cewa babu abin bautawa bisa cancanta da gaskiya sai Allah shi kadai kuma Allah shi kadai ne ɗaya ne ba shi da abokin tarayya Allah ba shi da ɗa ba shi da jika ba shi da mata ba shi da ɗan uwa ba shi da aboki shi kadai ne an gane ko kuma kuka ce kun yadda kun amince hakika Muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama saboda haka kun cika wannan doka ta Allah saboda haka yanzu abin da ya rage shine ci gaba da ayyuka tunda bayan wannan kalmar kuma akwai abubuwa da suke ta biyo baya wanda alhamdulillah darakta ya gaya muku cewar akwai malamai wanda za su dinga zuwa suna koya muku yanda za ku yi rayuwarku saboda Allah ya faɗa cewa mu ɗin nan da ya halice mu ba halittar mu ya kawai don wasa ba ya halice mu don mu bauta masa kuma ibadan nan shi kaɗai ake bauta ma shi kaɗai ne Ubangiji shi kaɗai ake yin sallah shi kaɗai ake miƙa wuya gare shi shi kaɗai ake roƙon abu ya bayar idan baka samu ba bai kaddara za a samu ba an gane ko kuma Annabi Isa shi ma manzon Allah ne Allah ne ya aiko shi shi ma an gane ko saboda haka ba dan Allah bane Allah ba shi da ɗa ya gaya mana ba shi da ɗa ba shi da kowa shi kadai ne an gane ko da yana da ɗa ko yana da jika ko yana da mata ko yana da yana da abubuwan da suke samun mu ɗan adam to da sai su fara a gare shi amma ina sarki ya tabbata da Allah shi kadai saboda haka ku tsarkake zuciyarku kamar yadda kuka faɗa ba wani ne ya cin sasa ku shiga addinin musulunci ba gani kuka yi shine addinin Allah kuma shari'a ta zo muku gaskiya ta bayyana kuka gane gaskiya tunda dama kullum na roƙon Allah muna cewa Allah ka tabbatar da mu akan daidai kun gane daidai to muna roƙon ku da mu da ku muna roƙon Allah da mu da ku Allah ya ban mu akan daidai Allah ya tabbatar da mu akan addinin musulunci saboda haka abinda malaman ku suka gaya muku ku dage ku bautawa Allah ku tsarkake zukatanku ku kyautata tarbiyyar ƴaƴanku ku kyautata wa mazajenku ku shigar da farin ciki cikin zukatan iyayenku ku yi biyayya ga iyayenku ku so juna ku yi karanci wa juna kuma duk abinda aka haramta shi kamar irin shan burkutu sayar da burkutu da yinta duk gaba ɗaya haramun ne duk wani abu da zai kawo musulunci ya hana to lallai idan ba a nisance shi saboda musulunci addini ne na kasuwanci kusan farkon sana'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi kasuwanci ce kuma da yawa manzannin mu ɗan kasuwa ne saboda haka kasuwanci na halin yana nan kullu ga kiwo ma nan ga shi nan ko ina ka dura alhamdulillah ba mamaki cikin ku nan akwai mai shanu uku akwai mai shanu biyar akwai mai shanu goma ma ai kiwo kiwo ma sana'a ce ta annabawa annabawan Allah ga noma shi ma ana samun arziki ga sana'ar hannu ga kuli-kuli ga mai ga sunan dawa saboda haka duk wani ciniki wanda da ake yin sa to musulunci ya hana sayar da abinda wato zai cutar da musulmi a rayuwarsu saboda haka kar ku yi kuma ku dinga kiyaye wato al'awarinku in za a ba yara nono a dinga lullube jiki a dinga alkinta jiki in za a fita a lullube an gane musamman yaran mata za a gani yaran mata saboda sannan suke ganyensu halittunsu duk gaba ɗaya lokacin sai riga sun gama nuna to don Allah a ringa suturce al'aura saboda kishin kanki musulunci yana son mutum ya ringa kishin kansa ya so kansa an gane ko Allah ya dace da mu Allah ya mana jagora kuma wannan shiga addinin musulunci da kuka yi kalma da kuka karba muna roƙon Allah ya sa ta zama alkhairi a gare ku muna ta zama alkhairi a gare mu shi ma wanda ya turo mu ne wannan foundation wato gidan gidan Guja foundation shi kansa Khadimul Islam Allah ya sa ta zama alkhairi ne a gare shi Allah ya ba mu ladan gaba daya assalamu alaikum wa rahmatullah a gaishe ku malama Umar Kusum Kasim da wannan salo bisa usulubin ki ne arashi wanda da hakan ne mutane suke tururuwa zuwa gare mu har a kai ga an ba su karma nan ta shahada wanda ake son su turka ta sannan ku tsubuce ta ma'anoninta a cikin zuciyoyinsu domin shiga cikin tafarkin tsira mara babu garku a matsayin sa shugaban tafiya yana kokarin fassara tare da salo na jawabi don fahimtar da waɗanda ba su fahimta ba kuma a wannan fitarwa sai da yi kokarin haskakawa kamar yadda yake cewa a nan
3: na ce salamu alaikum ko lokacin da na zo tun kafin ma a dawo da kunan kuna can abin da nake na salamu alaikum sai kuka amsa lokacin da malama ta zo ita ma ta ce salamu alaikum sai kuka amsa ko wannan kalmar ta salamu alaikum ku rike ta duk inda kuka je ko gurin taro ko cikin ko gidan waɗansu za ku fara da ce musu kuna ji na za ku ce assalamu alaikum wato kuna neman wato kuna yin addu'a ce ita wannan salamu alaikum na addu'a ce kuna roƙon Allah ya kawo salama ga waɗanda kuka samu su kuma zai sai ce amin alaikum assalamu to yadda kika mana addu'a ta salama ke ma mana muka addu'a Allah ba ki salama kun gane kuma ana so a yi ta faɗin wannan kalma duk inda aka je ko da ma aka da mutum akan hanya sai a ce shi salamu alaikum annabi yana so a yaɗa sallama a tsakanin musulmi ai kun gane ko to haka muke so a cigaba cewa salamu alaikum salam duk inda aka je salamu alaikum to na gode
1: madallah da jawabin shugaba na kwamitin da'awa na ƙarƙashin gidan yurgin duka foundation na labarin musa garko shi ko ɗaya daga cikin 'yan kwamitin da'awa malam salisu abubakar dawakin tofa wanda aka fi sani da salisu hijira ya yi aikin nasa na umarni da kyakkyawa da hannu da bai mummuna a tsarin da'awa wajen kira da a shigo na wannan jirgi na gidan yurgin duka da ya daɗe yana wannan aiki kuma alhamdulillah mutane suna karɓawa dare malam salisu da wakin tofa
4: salamu alaikum jawabin da muke so da muku kamar yadda kuka sani kuna addinin kiristanci ba ko kuna kun shiga addinin musulunci to wajibi ku hakuri kuna jira sai ku ne hakuri saboda akwai kalubale na kirista idan ka shiga addinin musulunci wani abu zai same ku sai su rinka zuwa ku ce ai kun gani da lafiya ne kuke yanzu da nan kun sallah kun samu kaza to sallah ba za ta sa ku samu matsala ba kamar yadda kuka san a rayuwa a wata shekara kana noma ka samu abun gona mai kyau komai ka yi shi 100% haka ne wata shekara kuma idan aka sai ku ga an samu to nan ne Allah ne saboda haka duk wani abu da zai faru da ku kar ku yarda da zigar da ku wanda ba su shiga addinin musulunci ba suna kiristanci su zuga ku cewa ku bar addinin musulunci sai ku ne hakuri duk abin da ya same ku kar ku jingina addinin musulunci kar ku yarda kiristoci ɗan uwan ku su zuga ku su ce ku bar wannan addini ku ci gaba da wannan addini Allah ka ba addinin ku shi ma wannan shugaba da yake tuwo mu kan duje foundation mai gaba da tambaya uwan kan duje Allah ubangiji ya taimake shi ku nasa addu'a yanzu nan addu'a ku a barka bace kuma ai committee ku mara addu'a Allah ya sa mu gaba lafiya shi ma Allah ya sa ya gaba lafiya Allah ubangiji gabansa da bayansa da ƴaƴansa da kowa nasa Allah ya sa su gaba lafiya albarkacin wannan aiki mai alkhairi Assalamu
5: alaikum. Haka ne Mallam Salisu babban abin yana da sababbin shiga musulunci. Shi ne musu ƙarin bayani tare da jaddada musu hanyoyi na ibada da riko da sallah wanda ita ce rukun ibada. Idan aka tsayar da ita to an tsayar da ibada kuma addini ya samu gurbi. Don haka ne umarni da sallah shi ne musulunci. Allah ya ɗora da mu akan daidai. Wannan jami'a ta tuntuɓi waɗannan bayan Allah da zai shiga musulunci dalilin shiga su da kuma yadda suka karɓi zuciyarsu bisa ga wannan aiki na musulunci ga dai waɗannan bayan Allah nan ɗaya bayan ɗaya kowanne su da dalilin sa na musulunta kamar da suka zanta da wakilin mu
6: musulunci yanzu fa da kika karɓi musulunci

Shiga musulunci ya kake jin zuciyarka.

0: da yawa ga kowa a jirgin musulunci ana shirin ko
1: Yanzu wani suna kake so?
2: Na'am.
1: To, ba shi yanzu ka shiga addinin

0: shi ka shiga addinin musulunci wani ƙudiri kake da shi na kama cewa ka tsaya ka ci gaba da ibada ta yadda ka shiga musulunci kuma za ka zama cikakken musulmi.
1: Yanzu mun gaya nan muna buƙatar masallaci domin muna so mu ga an kafa mana masallaci domin mu ci gaba da ibadan ci.
0: Sha'awa dama a cikin addinin musulunci ka nuna.
1: Ina ganin su tsatsatsatsat mace ne ma zan iya dama mu koma ciki.
0: Kai ma tsatsatsatsat.
1: Ni ma haka.
0: To wajen ibada fa.
1: Muna buƙatar mu masallacin dai a nan ko.
0: Na
1: kwata kwata ba masallacin muna buƙatar a gina mana masallacin. Ga ga masallaci ya zo kusa da mu.
0: To yanzu

0: mu a shekaru da mace gwagwadon irin yadda musulunci manyan malaman musulunci suka sabu daidai an sanar an ce an zauta ba naka ba ne malamai sun sani sarakuna sun sanar kawai kawo aji mu an ce a sauke shi kenan shi ma da sauke sannan kuma akwai zakka idan Allah ya hore maka yadda za ka yi gaba da zakka malamai suna yin bayani akwai kowane lokaci kuɗin yana yin daidai da juna ne zai iya hawa zai iya sauka saboda haka a lokacin da Allah ya hore maka kuɗin ka ya kai na zakka kamar yadda za a sanar mamanin cutarwa in zakka a lokacin da yake ka tambayi malamai za su gaya maka yana canzawa kuma ɗaya bisa arba'in ake biya na kuɗin da kake da shi sai kuma wata shekara shi ne haƙƙin Allah to shi ma za ka yi ta a matsayinka na musulmi sai kuma na ƙarshe zuwa hajji idan Allah ya hore maka gwagwarmayar da ya ke zuwa hajji in kana da iyali za ka kula da su ba za ka tafi su sha wahala ba sannan ba rance za ka je ka tafi Makka ba Allah ya hore ma za ka je zuwa hajji sai ka je shi ma za ka je ka yi aikin hajji insha Allah wannan su ne guda biyar da ya kamata ku riƙe kuma ku riƙe zuwa makaranta wajen malami zuwa wajen malami sai ku yi kuna koya har kuma wata ran ku zama da ku kuma ku rinka zuwa da yawa kuna cewa ku rinka shigowa a cikin musulunci sai za ku je ku yi wanka kamar yadda aka yi muku bayani yadda zai kasance sannan daga yanzu kuma muna sallar me ake ciki yanzu sallar azahar to tunda ba ku fita ba yanzu za ku fara da sallar azahar gwargwadon yadda kuka iya koma da za su ci gaba da kuma za ku ba asar za ku ba hidima za ku sha ba a yin sallar ba kuna yi kuna tafiya kuna koya muku har san da za ku iya koma da
1: Turkashi Bahaushe ce rashin jinye rashin gudawa kenan mutanen nan suna son musulunci amma muka bar su a haka har sai yanzu da ilimin don duje ta nuna wa kuciya baka kaga sai tafiya Allah ya dakatar da mu akan daidai ya dafafi wannan niyya ya sa mu cikin jimiri da juriya ta rike addinin musulunci su kuma jagororin tafiya masu ɗawainiya a kan wannan aiki Allah ya ci gaba tallafa musu Allah kada ya gaji shi da su a kan wannan aiki da hidimtar addinin Allah wanda Allah ya alƙawari da cewa duk wanda ya tsaya a kan lamarinsa Allah ya isar masa Allah ya sa mu dace amin masu wani shiri za mu tafi hutu rabin lokaci daga bisani sai mu dawo mu ɗora daga inda ya kwana a bakashin mu

Barka mu da wasanni ku masu taba na'ura da wannan aiki na kuma na buɗin kunne an gaishe ku da ƙoƙari. Yanzu kuma za mu ɗora. Idan masu sauraro suna biyayyar da mu ko kuma yanzu ne suka riske mu a cikin wannan shirin, to kana da yin sauraro shirin Muryar Gidauniya da take kawo ku a aikace a cikin gidan mai Gandu Foundation, wanda a yau ma mun dubi masu aikin da'awa a garuruwan Maji da Tsida da Fara Ɗaci da Magani da Maji duk a garaman Kumusmila. Da mutane fiye da 200 suka karɓi kalma ta musulunci, yanzu za mu

kowa
wakujasaiuna kuishiuma mumusukii wadogomakini sashi nikuwa sashe jana akatoko sashi kampuni yake nabaka ngilii kuyo nienda kaokoa nkagari eshida na kabaro kuma shie sakimulitukeganaka mkimusukii dada de anagamuna dedosu amma kuma annabi na ko shi ne zai bawo doga da doka shi ne ya mana duk wanda yake da wani abu ba abin da wannan manzon da mun yi doka masa Allah ya yi ya yi ganda ganda a cikin Qur'ani yace fa ya hada da zuwa kan da akan aku shi ne wani kafin ai shi azabu ka dole shi ne zai bawo doka kuma da zai mun ga mu'mini da mu'mina na shara in Allah subhanahu wa ta'ala na manzon sa suka yi ka al'amari ne an ya kasance kuna da zaki a kan abin da ya yi ku ga yanzu an dawo da kai da wannan yana da kyar dutse wannan bai zama da yake dauka ba wannan ya za a dawo da muka kashin wa karkashin kalma guda ɗaya manzo da zai gaya mana yadda za a ɗaura aure a nan Suwaila haka za a ɗaura a Makka haka za a ɗaura a Indiya yadda tsari na mutuwa yake a duniya yanzu tsarin mu guda ɗaya sallar mu guda biyar duk iri ɗaya ce ta safar ka a biyu ta ranar ka a hudu da azaba ka a hudu magariba uku insha hudu wani abin ina shi ne gaba ɗaya ne daga nan gaba su ke kallo Makka kenan wanda kuma yake gabas da Makka shi kuma yana kallowa Yamma wanda yake arewa shi ma yana kallowa Ka'aba ɗin gaba ɗaya ne wurin nan da zai taɓa kuma ɗaya kenan da kowa abin da ya ga dama yake yi a cikin yanzu an zuwa maku da mun gaba ɗaya duk wanda yake da karatu a cikin zai mutu da mutu sanna ko a cikin nan da muke yi bayan sallah da mun magana ta yanzu abin da yake a wajibi shi ne ba a gaskanta maganar mutum shi shi ɗaya a ganin azumi na fara magana da malaman da muke kai da gaban mu amma an ba su gaskiya ta ka to kai yau da ba a ganka amma sai ka kuma sai an gani shugaba na musulmi kuma sai sanar da baka cewa an ga wata aka ɗauka kuma ajiye gaba ɗaya tsari na shugabanci kenan kuma a wata ɗaya a cikin wata miliyan shai ba za ka ce kari dama shi ne hikima

sunnar Allah subhanahu wa ta'ala da yake mana ya hune mana abin da yake maka sabon ruwa da kaza da kaza to in ka je neman sa zaka same shi da yawa za ka same shi da yawa babu da can kowace

0: suke ya shafi sunan Allah da ke sarki, wanda kuma akwai abubuwa ko in ce dalilai ko kuma kafin dalilai alaka tsakanin sunoni
1: yawa
0: sunoni tsakanin wancan da aka ambata da kuma wannan sunan da aka bayani a kai
1: idan ka ba

0: Kaya gusto mo lang sinayon sa mga kolomar. Sinasala mo, siya nyo mo siya. Sino nga. Sino nga maguro mo nga, sa liwa ka siya nga. Hindi mo siya, hindi mo mo siya na.
1: Kaya sa iyo ba ni Shawara?
0: Iyo ba ni Shawara, kaya ba niya ako nga. To, ama siya, masala sa iyo sa mga diki. Sa liwa, ibang.

amma kuma Isra'ilin ka hada kamfanonin jikin shi New York suka yi yawan kamfanonin Isra'ila. Kamar Japan, mai jama'ar da ke shi ba mai ba kuma ƴan kanuwar ƙasa ba mutane da yawa. Amma yanzu in aka ce maka ai wani yanayin Japan ne sai ka girgiza kanka. Har zo ne, jama'a ne mai suke da shi na mai.

Lokacin sallah yayi da wasu kalmomi

سكتي

Ayyuka kansa suna cikin kunnuwansa, ma'ana ya sa ayyuka kansa a cikin kunnuwansa. Ba dan shi magana kanta bai da yin sa ayyuka su a cikin kunnuwa, sai aka ce hikima ita ce in mutum ya yi magana in ka sa ayyukanka a kunnuwa ka tore kunnuwa, ka mutum abin da kake faɗa da ka yi kuskure za ka ji sai ka gyara. Saboda haka yi ake aiki yin wannan wannan hadisin Imam Ahmad da Yaqin Muzi ne suka rawaito shi, kuma Imam Ibn Muzi ya ce gaggace ne. A Ibn Majah riwaya ce ta wada da isbi'ain fi ufdayhi, ya sanya ɗan yatsunsa hannun ya muke nan a cikin kunnuwansa. Wani Abi Dawud da riwayar Abi Dawud lawa muqamu sai ya gargajar da kansa ya juya ɗarmiyarsa nan ma faɗa wa hayya ala salah, da ya zo inda yake cewa hayya ala salah sai ya juya

FM tarayya ta bukaci gwamnatin jihohi da sanayya fa washin matasa masu yiwa kasa hidima domin karfafa haɗin kan kasa. Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya ce demokradiyya tana samun dorewa ne daga 'yan kasa ba yawan surutu da kuma sauyin sheka ba. Gwamnatin tarayya ta korafa game da al'umma suka nuna cewa amfani da kirkirar fasaha zai haifar da rasa ayyuka a ma'aikatu da kuma hukumomin gwamnati. Idan kuma ga kasashen ƙetare shugaban kasar Iran Masoud Pezeshkian ya ce duk wani mataki da kasar za ta ɗauka dole sai da amincewar majalisar tsaron kasar da kuma jagoran addinin kasar.

0: ta 1992 Firaministan Thailand Suchindakar Prayon yin barabis bayan kwanaki 48 kacal da hawa karagar mulki. A makamancin ranar ta yau ne a mai shekara ta 1993 kasar Eritrea ta samu 'yancin kai daga Habasha bayan shekaru 30 ana yakin basasa. A shekara ta 2002 Isra'ila ta janye sojojinta daga kudancin Lebanon bayan shekaru 22 tana mamaya. Haka zalika a shekara ta 2021 jam'iyyar Democrat ta sake samun rinjaye a majalisar dattawan Amurka. A irin wannan rana ta yau ne a tarihin shekara ta 2001 Timbert Sheri mai shekaru 15 ya zama mutum mafi karancin shekaru da ya hau saman dutsen Everest. Hatsarin rushewar ɗakin biki na Basilis a Jerusalem ya kashe mutane 23 tare da jikkata sama da 200. Rawatan namu zai kammala ne da shekara ta 2002 inda ƙasashen Rasha da Amurka suka rataba hannu kan yarjejeniyar Moscow. Rawatan ababen tarihi Fatima Kabir Labran ya kasai a labarin Rahma.
1: To yanzu kuma wani mulika a ƙasashen ketare. Inda shugaban ƙasar Iran Masoud Pezeshkian ya ce duk wani mataki da ƙasar za ta ɗauka dole sai ya samu amincewar majalisar tsaron ƙasar da kuma jagoran addinin ƙasar. Yayin wata ganawa da daraktocin kafofin yaɗa labaran ƙasar, Mr. Pezeshkian ya ce duk lokacin da aka cimma wata matsaya ta fuskar diplomasiyya dole ne sai daga cibiyoyi da hukumomi da ƙungiyoyin ƙasar sun haɗa kan murya ɗaya akan kowane irin mataki. Ya kuma yi kira ga kafofin yaɗa labaran ƙasar su taka muhimmiyar rawa wajen ƙarfafa haɗin kan jama'a da ƙarfafa matakan da gwamnati ke ɗauka da tallafawa cigaban ƙasar. Ganawar shugaba Pezeshkian da daraktocin yaɗa labaran ƙasar na zuwa ne kwana guda bayan wani ɗan majalisar ƙasar ya yi ikirarin cewa shugaban ƙasar ya amince da yarjejeniyar dakatar da wuta ba tare da amincewar jagoran addinin ƙasar ba. Firaministan Birtaniya Sir Keir Starmer ya yi maraba da ci gaban da aka samu a tattaunawar kawo ƙarshen yaƙin Iran. Firaminista ya kuma jaddada buƙatar hana Iran gina makamin nukiliya. Cikin wani sako da ya wallafa a shafinsa na X ya ce a shirye Birtaniya take ta yi aiki da ƙasashen duniya domin hana Iran wannan dama da ta jima da buri. Jami'an lafiya a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo sun ce cutar Ebola da ta ɓarke a yanzu ta haddasa mutuwar mutane fiye da mai tan alarduna 2. Haka kuma adadin waɗanda suka kamu da cutar ya ƙaru zuwa mutum fiye da 860. Akwai damuwar da ake da ita cewa jami'an lafiya da kuma ma'aikatan agaji ba sa iya kaiwa ga mutanen da cutar ta shafa bayan da 'yan tawayen M23 suka rufe babban filin jirgin saman da ke Goma, wato inda suke ajiye makamansu, lamarin da ya tursasa wa ƙungiyoyin agaji komawa shiga ta yankin Kivu. Cutar Ebola da ta ɓarke a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ita ce mafi muni da ta ɓarke a Afirka da ba a taɓa ganin irinta ba a tsawon shekara 10. A jiya Asabar ne gwamnatin ƙasar ta dakatar da zirga-zirgar jiragen sama a birnin Bunia da ke a arewa maso gabashin ƙasar domin taƙaita haɗarin yaɗuwar cutar. Ana ci gaba da aikin ceto masu haƙar ma'adanai da suka makale ƙarƙashin ƙasa a yammacin China, inda aka tura mutum-mutumi masu na'ura a ramukan na ƙarƙashin ƙasa masu gobar iskar gas mai haɗarin gaske. Tun a ranar Juma'a ne haɗarin ya afku, inda kafofin yaɗa labaran ƙasar suka ce fashewar iskar gas ce ta haifar da shi, har ta halaka aƙalla mutum 82 a mahaƙar Takwal. Wasu ma'aikatan kuma sama da 100 aka garzaya da su zuwa asibiti. Kafafen yaɗa labaran China sun ce mutum-mutumin da ake aikin ceton da shi ma'ana za su iya aika sakon hotunan bidiyo da hotuna kai tsaye zuwa waje, sannan suna da ababen kariya daga fashewar iskar gas. Bayan dakatar da aiki a mahaƙar, an kuma umarci kamfanin da ke aiki a wajen, wato Tangzu Group, da ya dakatar da aikinsa a wasu wurare uku da yake a kar ma'adanan Kwal. An dai tsare shugaban kamfanin da wasu manyan jami'ai masu alaƙa da aikin. Shugaba Donald Trump na Amurka ya ce an tuma matsaya kan yarjejeniyar kawo ƙarshen yakin da ƙasarsa take yi da Iran. Cikin wani sako da ya wallafa a shafinsa na sada zumunta, Mr. Trump ya ce ya bayyana matakin ne bayan wayar da ya yi da shugabannin ƙasashen Larabawa a karo daban-daban da kuma Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu. shugaban Amurka ya ce cikin yarjejeniyar da aka tuno akwai batun sake bude mashigar Hormuz. Ya ce yanzu ana tattaunawa a matakin ƙarshe ne yarjejeniyar, kuma nan ba da jimawa ba za a sanar da abin da aka tuno. To sai dai kafar yaɗa labaran Iran ta Fars mai kusanci da dakarun juyin jihadin Iran ta ce mashigar Hormuz za ta kasance, ma'ana za ta ci gaba da kasancewa a ƙarƙashin ikon Iran. Jami'an tsaro na Sirri sun tabbatar da kisan wani dan bindiga da ake zargin ya bude wuta a kusa da fadar gwamnatin Amurka ta White House, bayan da suka yi misalin wuta da jami'an tsaro na farin kaya. Jami'an sun ce mutumin da ake zargi sai da ya tunkari wani wajen binciken ababen hawa da ke kusa da ginin, sannan ya bude wuta akan jami'an tsaron da ke wajen. Ba tare da bata lokaci ba, jami'an tsaron suka mayar masa da martani, inda aka ji masa rauni shi da wani mutum da ke kusa da shi. An kai mutumin da ake zargi asibiti, inda daga bisani kuma ya mutu. Lokacin da aka kai harin, shugaba Trump yana cikin fadar ta White House. To yanzu kuma ga rahoton hasashen masana yanayi.
2: Hasashen masana yanayi na wannan rana zai fara ne da birnin Kano, inda ake sa ran samun yayyafin ruwan sama tare da kadawar iska bisa ma'aunin yanayi na 36. Jos, ruwan sama tare da kadawar iska sassanya za iya samu a ma'aunin yanayi na 27. Garin Kaduna kuwa yanayin ka iya kasancewa cikin yayyafin ruwan sama tare da kadawar iska bisa ma'aunin yanayi na 29. Babban birnin tarayya Abuja, ruwan sama tare da iska sassanya ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 30. Maraba da ke jihar Nasarawa, ana sa ran samun rana mai zafi a bisa ma'aunin yanayi na 34. Kama hukumar Tambuwal da ke jihar Sokoto, yayyafin ruwan sama ake sa ran samu tare da kadawar iska jefi-jefi a bisa ma'aunin yanayi na 38. Daga kudancin kasar nan Ibadan, ruwan sama tare da kadawar iska ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 29. Rivers da ke jihar Port Harcourt, ana sa ran samun hadari tare da ruwan sama a bisa ma'aunin yanayi na 29. Garin Abba da ke jihar Abia, ana sa ran samun ruwan sama tare da kadawar iska bisa ma'aunin yanayi na 33. Idan muka je ga wasu daga cikin kasashen waje, Mombasa da ke Kenya, hasken rana tare da kadawar iska sassanya ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 31. Kaiwa babban birnin kasar Masar, daidai Allah yanayin zai kasance cikin hasken rana da gajimare a bisa ma'aunin yanayi na 30. Ku kasance da mu a labaranmu na gaba domin jin yadda yanayin ka iya kasancewa a wasu sassan kasar nan da ma kasashen ƙetare.
1: Tuna da lama sauraron mu ya abu da sauke nan a shirin labarai da rahotanni, sai dai kuma za a ji mu a zango na biyu shirin labarai da rahotanni ba da jimawa, musamman ma bayan mun karɓi waɗannan sakonnin adakacin mu.

kamar Allah masu sauraron mu barkamu da kasancewa da ku a zagon da biyu shirin na labarai da rahotanni daga nan Rahama Radio kun cika al'umma tun farko an ji labaran triyan na abubuwan da suke faruwa a ciki da wajen kasar nan dan sai labaran namu an ji cewa shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu ya ce demokradiyya tana samun dorewa ne daga yan kasa ba yawan surutu da kuma sauyin sheka ba shugaban Tinubu ya bayyana wannan bayani na sanin da kadan da kada kuriyar zaben fadda gani na jam'iyyar APC a mazabar sa ta Ikoyi dake a can jihar Lagos shugaban kasar kuma da samu rikiyar mai dakin tsohuwar gida Olori Tinubu ya ce matasa na da gagarumar rawa taka wajen dorewar demokradiyya a takaice jam'iyyar mai mulki za ta gudanar da niyyar karfafa demokradiyya a kasar nan to wannan batun da shugaban kasa ya zo ne a lokacin da ake zaben fadda gani na fitar da dan takarar da zai jam'iyyar APC takarar shugabancin kasar nan kuma a yau Lahadin nan nima wato za a mika sakamako ga shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu da sakamako ne nuna cewa shi kadai ne dan takara kwaya ɗaya tilo da ita Baba Hamayya kuma ya samu gagarumin rinjaye wanda shi zai tsaya wa jam'iyyar APC takara na shugabancin kasa a zaben da ke tafiyar shekarar 2027 da kalamin shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu da duka alamu akwai shagobe wanda yake nuna cewa doyar demokradiyya za ta samu ne daga yan kasa ba yawan surutu da kuma yawan sauye sheka ba wadannan kalaman nasa kamar yana shagobe ne ga jam'iyyar adala da yake zargin cewa wasu daga cikin sassaraka sauyin sheka suna jam'iyyar can kuma an kara jinsu wasu su daga cikin sun balle sun koma ta jam'iyya da kuma wadanda yake ganin yan takarkaransa suna da yawan surutu daga abu kaza ya faru sai su ce a ko kaza ko kaza ko kaza makamantansu walau a bangin fannin tsaro ko fannin siyasa ko wani abu makamancin wannan da na zargi da ake jam'iyyar ita APC na cewa gwamnatin tarayya da hannunta ake so lalle-lalle a mayar da Najeriya ta zamto gwadabe na jam'iyya kwaya ɗaya tilo ta inda ba za ta riƙa cin karo da Hamayya ba ko wasu abubuwa makamantansu to duk irin waɗannan kalaman ta yi suna daga cikin dalilan da ya sanya shugaban ƙasa yake yin wannan shagoban sannan wani muhimmin batu da ya faɗa wanda kuma ta yi masa nasiya da da shi shine da yake cewa matasa su ne ginshikin dorewar demokradiyya wanda a zamanin yanzu kamata a ce matasa suna fitowa ka'in da na'in suna shiga a dama da su a harkokin demokradiyya da kuma harkokin siyasa domin kawo sauyin da ya dace da kuma kawo cigaban da ya kamata domin idan matasa za su cigaba da rungume hannu su ke fitowa a dama da su duk wani zai ce ai akwai kalubale na matasa ba su da kuɗi matasa ba su da kaza matasa ba su da kaza to ko dai yaya dai abin yake yanci a cikin ido ake tsawaiya akwai abubuwan da ya kamata matasa su fito su nuna jajircewa su kuma nuna gwagwarmaya domin ganin cewar wato sun saita yadda harkokin demokradiyya a kasar nan za su ci gaba da kasancewa sannan a labaran mu da wancan gwamnatin tarayya ta buƙaci gwamnonin jihohi da sauran masu ruwa da tsaki da su tallafa wa shirin matasa masu yi wa ƙasa hidima domin ƙarfafa haɗin kan ƙasar nan ministan kula da cigaban matasa Ayodele Olawande ya bayyana wannan batu a birnin tarayya Abuja a yayin gabatar da lasa a wurin bikin cika shekara 53 da bolo da shirin matasa masu yi wa ƙasa hidima to wannan batu ga duka alamu babban batu ne wanda ta yi zai ɗau hankalin ku kasancewa wannan shirin na matasa masu yi wa ƙasa hidima yanzu ya cika shekara 53 da bolo da shi kuma shi ne da aka bullo da shi jin kaɗan da kamar yakin basasar Najeriya wanda tsohon shugaban ƙasa na mulkin soji Janar Yakubu Gowon ya bullo da shi domin tabbatar da haɗin kan ƙasa ta inda za a riƙa ɗebar matasa daga kudancin Najeriya ana turo su arewacin ƙasar nan haka nan a ɗebi matasa daga nan arewacin ƙasar nan a tura su sassa daban-daban na kudancin ƙasar nan wanda manufar shi ne wato a samar da fahimtar juna ta fuskar bambancin al'adu a samar da fahimtar juna ta fuskar bambancin addini a samar da fuskar bambancin zamantakewa ta inda kowa zai fahimci al'adun wannan kowa zai fahimci wannan a al'adun wannan mai mutum yake martabawa mai ne ne idan mutum ya yi a'a ba wani abu ba ne haka al'adar ta sa take haka abin sa yake an fahimce ne to duk wannan ya ɗauka cikin manufar bullo da shi wannan shiri na matasa masu yi wa ƙasa hidima kuma ga dukkan alamu za a iya cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu duk da wasu suna ganin cewa wannan shiri ma kamata ya ma a soke shi a daina yin sa saboda dalilai irin nasu waɗanda ni a gani na dalilai ne marasa kan gado marasa kwakwara hujja da kuma waɗanda suke ganin cewa an ma soke a raka waye wasu kuɗaɗe ana rarrabawa matasan da ya kamata a tura su irin waɗannan aiki na hidimar ƙasa don ta inda suna kammala wannan karatu na sukuwar basu je su kaka ma sana'a saboda ƙarancin aikin da ake fama da shi da wasu abubuwa makamantansu to shi ma wannan shawara ce mai kyau amma ni dai ban yadda a soke shirin nan na yi wa matasa na matasa masu yi wa ƙasa hidima ba saboda yana da matuƙar alfanun gaske
misali ni a kicin kai na ba dan shirin matasa na shiga kasa hidima ba babu abin da zai kai ni jahar Ogun har ya kai ni garin Ijebuode har ya kai ni wasu ƙauyuka da dama irin su Ikan Babulaj irin su Odagbolu da makamantansu har in je wadda bazan bangaren wata side har in je nan ga ya kabilun su suke a al'adun su suke ya kaza suke har in je Ikan Babulaj in cikin fi mai yawan wasu an gani da kifi yake a har an gani to an yi da irin waɗannan da debate su kala kala na muhawara da za ku yi tare a kan da rayuwar kan abubuwa da yawa na al'adu na abubuwa da yawa ka gane waɗanda wannan ne sa kabila ka ba ta sanya kuke kuma ku sanya wa suke da makamantansu akwai waɗanda kwanin in aka ce mutum ma daga nan kan yake kwanin ɗaukar su suke dangana ne shi saboda kwanin gani ake yi Kano saboda ba can sun da aka rika rikice-rikicen addinan nan ana ganin kowai mutanen Kano ne ganin an fara rikici-kisa suke da makamantansu saboda haka a kudancin ƙasar nan jaridansu sun ɓata sunan kudin arewacin ƙasar nan musamman ma nan Kano ko ince ake aikace-kisa muke kaza-kaza-kaza da sauransu kuma kullum labarin da ake ba mu lagosi ne kawai kana tafiya lagos ma a jefa hanya sai ka gaggawa gaggawa na kusurwa kisa suke wikin mutane ne ka saka ba da makamantansu amma sai ka je kai mu'amala sannan za ka gane duk wasu abubuwan kuma wannan da zai cire irin waɗannan tunane-tunane da wasu abubuwan makamantansu duk da cewa yanayin hidimar ƙasa a baya yanzu gaskiya ya shafi ma saboda yanayin da ƙasa ta daɗe shiga da abubuwan harkokin tsaro da makamantansu inda dama ka rika shiga ƙauyuka maka rika shiga wurare yanzu duk ba za ka iya waɗannan ba saboda matsalolin tsaro da wasu abubuwa makamantansu to wannan kenan za mu so mu ji ra'ayinku yanda wannan shirin mata sama su yi ƙasa hidima ya cika shekara 53 ana yin sa inda gwamnatin ta ta buƙaci gwamnonin jihohi da su tallafa wa shirin da ma ƙungiyoyi masu zaman kansu da dukkanin masu ba da suke na ganin shirin ya daɗe cigaba ɗaya daga cikin ƙalubalen da shi shirin yake fuskanta da dama daga cikin matasa masu yi

wajanche kwa shiwa na shiwa. Haka nabala tantare ya takuli wargawa da alma sakar kanuna wa chiwa ampani di kekira yir pasaha zi haipara da rasa ayya janar na hukumar nitu da wanda kekula di siga huma saha sadar wa takasa kashupi inwa shiyebaye na wanda di kichuwa rukmat ay kata agonati kadasu dhamukansu. Wama nyazo ni adidu lokasin ayki kukarun ay digitizen ayyaka mgonati. Da inda misali yanzu ina nan Kano ina neman wani abu a gwamnatin tarayya ba sai na hawo mota na tafi Abuja ba, daga nan Kano zan shiga dandalin su da saka bayar in tura musu bukatata su saka mana hannu in tura musu amincewa ta duk wasu abubuwa ta inda komai zaka iya yin sa online ba sai ka tafi guri ko ka je ka ba da sauransu ko ka harka bin layin a sa maka hannu ka ba ko masin da yake ma kai bayan ɗinka ko ya sace bayan ɗinka ya boye duk irin waɗannan abubuwan. Saboda to mutane suna ganin wannan zai magance cinunci da rashawa a tsarin na tafiyar da aikin gwamnati kuma zai magance matsaloli masu yawan gaske. Wasu kuma suna ganin a wannan matsala gaskiya wasu da dama za su rasa ayyukansu, saboda ga sanda gwamnatin tarayya ta gane cewa a fakara yana tafiya daidai to sai ta fara tunanin to bai kata kuma kaza to me ma amfanin su ne a gurin ai ba za su yi aiki ba sai mun galaba. Saboda haka to wannan sai yasa wasu daga cikin ma'aikata ta yi a nemi a kore su daga aiki ko wani abu makamancin wannan ko su abu masu kama da wannan. To amma shi Kashifu ina yana fadin cewa ba hakan ba ne a zamanin yanzu ya zo kowa ya kamata ya miƙe tsaye ya rungumi wannan tsari na ƙirƙirarren fasaha ta inda za ka gane a yanzu ba maka da inganta ayyukan ka da wasu abubuwa makamantansu. To dai shi jami'in gwamnati ne kuma aikinsu ne a wannan hukuma shi sa ya faɗa haka shi ma za mu so mu ji ra'ayinku a kan shi wannan batun. Haka ne gwamnatin tarayya ta musanta rahoton cewa ta ba da umarnin dakatar da tattaunawa a yarjejeniyar da ta kula tsakaninta da ƙungiyoyin ma'aikatan fannin lafiya har sai bayan shekarar 2023. Shi ma wannan wani batu ne da ya shafi 'yan ƙwadago ɓangaren kiwon lafiya wanda gwamnatin tarayya take ganin ita ba ta ce a dakatar da tattaunawa ba, a ci gaba da tattaunawa har a samu mafita a kan wannan batu. Sannan an ƙara jin a labarin cewa hukumar kula da sufurin jiragen ƙasa ta Najeriya ta koka da ƙaruwar lalata mata kayan harkokin sufuri na jiragen ƙasa musamman a jihohin Plateau da Bauchi, inda ta yi gargaɗin cewa hakan yana barazana ga ƙoshin lafiyar al'umma da kuma harkokin tattalin arziki. Wannan ana magana a kan yadda za ka ga matasa ɗin ne masu harkar gwamnan za ka ga suna yawo da wani buhu duk inda suka ga wani ƙarfe sai su ɗauke. To yanzu ma dabarar da suke yin waɗannan matasan sai su bude inda ake da wasu karafa yanzu ɓangaren jiragen ƙasa ɗin nan ƙarfin jirgin ƙasa makabartu shiga suke su tare su sace karafa na aka sami shaidar makabartu makarantu sace tagogi suke yi su je tashoshin jiragen ƙasa su riƙa sace karafa saboda karafa ne masu daraja masu abin nan sai su sassace su. Yanzu na satin da ya gabata ba kwanda muka yi rahoton su wanda aka kama shi yan civil defense suka kama shi ya je yana sace irin waɗannan karafan a nan tashar jirgin ƙasa a nan Kano da makamantansu. Saboda haka to wannan matsala ta harkar 'yan gwangwan ɗin nan ba ƙaramar masifa ba ce ba ƙaramar illa ba ce. Ni har tausayinsu nake ji wani zuwa matasan ka gansa su yi ta shiga bola su yi ta yawo kai ta mamaki to ina iyayensu. Iyaye sun bar matasa sun zama kamar mahaukata sai ta yawo a cikin juji suna wahalar da kansu suna neman wani ƙarfe da makamantansu. To wannan gaskiya babban ƙalubale ne da ya kamata gwamnati ta daɗa tunani in tana ɗauka wasu matakan na tattalin arziki ita ma da laifin ta gwamnati, saboda wasu matakan da ake ɗauka na tattalin arziki shi ke daɗa saka wasu a cikin talauci sai sun nemi sana'a da ba ta kamata su yi ba su riƙa yin ta don dai su rayu da makamantansu. Akwai a ƙasashen da aka ci gaba na yadda ana yin gwangwan amma ba irin wanda matasan mu suke yi a nan ba ta inda za ka ga ana shiga juji ai ta abubuwa makamantansu marasa kyau. To yana da kyau ko da za a shiga jujin to a samar da wasu matakai na kare ƙoshin lafiya da makamantansu kamar yadda yake faruwa a ƙasashen da suka ci gaba. Sannan akwai mutum da ya shafi dandalin manasa da zumunta idan da kallon wannan batun na garkuwa da mutane a jihar Katsina da aka kama wasu matasa su shida ɗaya daga cikinsu na bakon ya gudu wanda suka yi garkuwa da wani yaro ɗan makaranta ya dawo daga makaranta ɗan shekara 8 kasar da haihuwa har suka nemi naira miliyan 50 a matsayin kuɗaɗen hamfansu amma daga baya aka dawo aka ƙarƙare ya naira miliyan 17. To a cikin kuɗaɗen aka ba su naira miliyan 5,500 amma daga misali dai 'yan sandan jihar Katsina suka kama mutum shida daga cikin shi cikon na bakon ya gudu. Kuma abin da kai ci waɗanda suka yi garkuwa da shi wannan ƙaramin yaro ɗan shekara 8 wanda yake tsayin da ra'ayi garkuwa da wannan yaro makwabci ne na shi wannan yaro ya san iyayensa shi ma iyayensa sun san nasa sun san kuma shi watashin amma yake tsayin da ba a sace wani yaro kuma dama ɗaya daga cikin ƙalubalen da ake fama da shi a harkar nan ta garkuwa da mutane duk yaron da ka ji an sace ko dai malaminsa na makaranta ya sace shi musamman abin da ya faru da Hanifa shi Abdulmalik Tanko ai malaminta ne na makaranta ko kuma ka ji wanda yake makwabci ne makwabcin ku shi da isan motsin yaro isan komai sai kaga yaro. Saboda haka yanzu ka ga ne ma ake a sa wa mutane

makwauta da raba kaga ana da zumunci ana zaman lafiya sai ka shigo gidajen makwauta ka kwana kai bacci ma a gidan makwauta saboda babu dama da haka ake yi ba wallahi da haka ake makwauta sai su shigo gidan mu ba zan manta ba mun muna yara kanana ma da dan wayo na tunda ina dan garin ina da wayo sai su shigo gidan mu sai kallo amma sai bacci dauke su amma ba zai taba ci a ko tashi su a kora sai su koma gidajen su sai ce a basu su kwana ana tunda an san suna gidan mu suna kallo giyan su ba za su fargaba cewa ai aiwa sai a basu su kwana ana sai gari ya wai ai sallah tare da su ai kanya tare da su ai komai amma yanzu babban zamani ya ga abu ai wadannan ba za su faru ba saboda dan makwabta ne shugo baka san ma wani kallo yake yayan ka ba ya ne makamanta saboda kawai ma zai zaka da mutane ba dan hada rice yanzu kowa sai ya zama vigilant kamar yadda mutum yake cewa kowa sai ya bude idan sa ya ga sanin ma ya motsin dan sa yake ya makwabtan sa suke ya abuwa suke da makamantan su Allah ya kawo musu ki sai a dan da mana sa zumunta ba ko ci makallo na abu zai da sai aka kama ta mata ba mun mana ta ba mun har buhu ko shi akwai yana maki ta bani da ta shekara 57 amma tana da yanzu ta ba mun buhu ko shi akwai to Allah ya taimake mu dai anan arewa ko anan jahar Kano mun an kama ta tsohuwa mai shekara 57

0: mutane masu wannan dillancin kwaya da suke lalata hankalin matasa. Hakan a duk wani sabon mutum an je da wani fitara ta ce ma'ana aka ji yadda majalisar ɗinkin duniya ko ta yi gargaɗin cewa akalla 'yan Najeriya miliyan 35 ne za su fuskanci barazanar yunwa a cikin wannan wata mai Yuni da kuma watan Agusta. Yanzu da muke da shiga watan Yuni da kuma watan Agusta, yawancin su irin waɗannan watannin watanni ne na marka-marka, duk da damuwar ba irin ta da ta can ba ne, to amma dai ta yi watanni ne na marka-marka tun da an hasashen gaskiya a magana a samu ruwa wadatacce. To idan suka zama watanni ne na marka-marka an yi hasashen cewar 'yan Najeriya kusan miliyan 35 ne za su kusa barazanar yunwa na ƙarancin abinci a cikin waɗannan watanni biyu da suke shan karma a gobe. Rahoton na tawagar majalisar ɗinkin duniya ya ce idan har aka jinkirta ɗaukar matakan gaggawa zai zama wajibi ga iyalai da dama su rage samar abincinsu da kuma sayar da kadarorinsu ma domin su sai abinci tare da cire 'ya'yansu daga makaranta, wanda kuma hakan zai mummuna illa mai dogon zango a nan gaba a harkokin ilimi. Saboda haka sai majalisar ɗinkin duniya take wayar da kan Najeriya da hukumomin da suka kamata su ce lallai a ɗauki matakan gaggawa ko dai hanyoyin da za a tanadar abinci a aji da kuma wasu matakai da za a ɗauka na ganin wato yara ƙanana ba su kamu da ciwon yunwa ba, da su kansu magidanta ba su kamu da ciwon yunwa ba, ta inda za a samar da wadataccen abinci ga 'yan Najeriya musamman ma a cikin wannan watan Yuni da watan Agusta da suke tafe. Rahoton na sai ce a dukkanin cikin mutane bakwai a Najeriya zai zamanto akwai mutum ɗaya wanda ke fama da matsanancin yunwa kuma ba shi da kuɗin da zai sai abinci. Su ba suke ganin lallai ya kamata a miƙe tsaye domin ganin wannan matsala ba ta faru ba. To a kan wannan yunwa kace a dandalin na sada zumunta, wani mataki kuke ganin ya kamata gwamnatin tarayya da jihohi su ɗauka domin ganin ba a samu ƙarancin abinci ba a watan Yuni da kuma Agusta a nan Najeriya? Har zuwa ga rahotannin da aka ji daga ƙetare, amma bari buɗe ya kamata mu domin mu ji irin gudunmawar da za ku ba mu.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum assalam. Na fara
1: da muke tare. Alhamdulillah.
2: Secondary in the
0: siya dia musaha syamkalan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Kita malam dia ada di suke sauraron ma'anin da kenan. Assalamu alaikum.
3: Arewaci, Arewaci, Arewaci, wai na mutanenmu na Arewaci.
1: そういうやつも再利産でやまさどうであがあげやむすだしやったどこだどうかはやっとこれおきも再利やねんきだらはまあれんじょうでこまけいでしゃいしゃいきだらはまれんじょうあちゅうくなんでこうでやらなきよこでもむけなったこんちゅうこうもくねじけなんかいでああこかたまいしゃいきだらはまれんじょうかいばおきねでかたいぜてるあばしんばるこまにかけたかうるまたちもあぶいびあばやぼきんかあてんかにゃむやぼやぼきんであらてんかびやれり또뭐방금당시에서오늘아무튼나는데아니면내가쓸수있지아니면무슬림지야지뭐그만아아우리교과지대한다문제야또아마무토론도고침한다문제지또이제내가너나뭐내가계속이야기하는데뭐그게가인과다도그렇게맞춰야되네맞춰우루와이드와이드담아니고는정말난그렇게가는건난사사자지나보네요시가라뽑고있나진너다따라나버려야지내가구실이야버렸지아버린데나봐라되되되
0: Abu Bisa dalam ke tadi? Tuh, lambat tangan lah tuan. Ya, nanti ya. Tuan kami, sudah mengangkat saya cek deh. Ini Allah yang nampaknya saya cek tu. Yang nak jadi apa aku darah. Aku ambil yang bisa ini kumada darsa. Aku yang mau kasih tadi ke tadi. Entai ta yi ai magani yake ba ku in kuma sha magani ba ku za ku yi ki ba
1: wata magani da ake ba da nan ne sai ya Allah zai kawo da dija yanzu dole yanzu in da ake ba mu da kallon gore kuma za mu ci abin da zai ma mu ruwa abin da za mu ci abin da ta fara zai yi duk wannan musiba da gore ke a sauko har sai ta ce na ku ina ba mu ci za ka har ya ci ruwa sha ku kada ka kai ko tu da mu ya rabu wannan shi kai ko wannan yin gore ko ta ci da ba
0: ko kuma sai ka bata
1: da
0: yake dinna murna amma sai akwai da rabata mun ba kuma ni ka kama wannan rana to na da gida to wannan batun harkar noma ni wani abu da nake gani ya kamata ko dan magana akan sa ni ina ganin akwai wato na da kungiyoyi na manoma a fannoni daban-daban manoman tumatir ne manoman dankali ne manoman rogo ne dukkanin irin waɗannan kungiyoyin gaskiya akwai rauni a jagorancin su ne a fahimta ta wanda kamata a ce su haɗa kawunan su ta yaya za a ce takin zamani ya rika irin wannan uban tsada amma kuma buhun hatsi da buhun abubuwa su kuma suna sun zama sun yi arha kwasha-kwasha misali wanda wannan ba zai ba da damar a koma a cigaba da noma kamar da manoman nan suke kokawa saboda haka su kamfanoni da suke samar da takin nan da kamfanoni da suke shigo da taki ma daga waje su ya ake nasu farashin yake a sama amma kai manomi da kake noma na kake karewa wanda mataki ka dauka ko kungiyoyin manoma wanda kamata ya ce ku je ku stakeholders ne masu ruwa da tsaki ne a harkar noma na kasa ku haɗa kai da ma'aikatar noma ta tarayya kuna da dama da za ku je ku ga shugaban kasa ku kuke ci da kasa ku je ku ga shugaban kasa mai isa kaza yake faruwa kamar inda waɗancan kamfanoni da masu shigo da take suke zuwa su ga shugaban kasa duk da ana zargin ma ko ana ba da cin hanci yasa su farashin su baya sauka ku ba za ku iya ba da cin hanci ma wancan hanci yake bayarwa ku haɗa kanku ku miƙe tsaye ku ga ya za ku kwace ƴancin ku a matsayin ku na manoma akwai masu kuɗi kasamar masu kuɗi a cikin manoma a ƙasar nan amma ban za ka rika takaici sai ka ga sun shantake kamar yadda ake zargi an kasa ɗaukar matakan da ya kamata a ɗauka domin a ceci manoma so haka gaskiya ya kamata manoma su miƙe tsaye su miƙe tsaye su shiga harkokin bonus da su ga shugaban ƙasa su ce ne isa mu ake mana kaza ne isa kaza yake faruwa amma kaza da makamantansu su haɗa kai da ƙungiyoyin ƙwadagwaza suna akwai ƙungiyoyin manya waɗanda idan suka dogara gwamnati dole tana jin tsoron abubuwan su da kai da shi sai ga za mu sanya amma zo na hankul mun ga shi ne ba ke rubuce idan mun yi rubuce kuma muka fi kowa ma da matsalar nan tarihin tsaro arewa in ba mu noma kaza kaza da sauransu ina za mu da tsunta kanmu to lalle ya kamata gaskiya bangaren da manoma ba su yi ke tsaye su ga ya dace su ma su kwaci yancin su a kasar na yanayin da ake tafiya da makamantan su masu rawa nan ba mu gin tsirin saboda na ba aljawujuri yana da ramu hannu cewa lokacin ya riga ya dace da kafin mai sallama ga kadan daga cikin kanin su da aka riga ya aka ji an yi cewa shugaban an cewa gwamnatin tarayya ta buƙaci gwamnonin jihohi da su tallafa shi da matasa masu yi wa ƙasa hidima domin ƙarfafa haɗin kan ƙasa shugaban ƙasa Bola Tinubu ya ce demokuraɗiyya tana samun ɗorewa ne daga 'yan ƙasa ba yawan surutu da kuma sauyin sheƙa ba gwamnatin tarayya ta kula da gaba da al'umma suka nuna cewa amfani da ƙirƙirewar fasaha ta AI zai haifar da rasa ayyuka a ma'aikatu da kuma hukumomin gwamnati daga ƙetare shugaban ƙasar Iran Masoud Pezeshkian ya ce duk wani mataki da ƙasar za ta ɗauka dole sai da amincewar majalisar tsaron ƙasar da kuma jagorancin addinin ƙasar sakon kimin ma'aunin rana shi kamar haka idan ba za ka bar kyakkyawan tarihi a bayanka ba to ka guji bar nuna domin aminta da kai ya fi dacewa akan a tana da kai akan wani nuna suna a ɓarfin sashen labarai da al'amarin yau da kullum na rahama radio wani cikin al'umma da wanda ya sa rani da ku zaharuddin nuna ja'oji nisa da kakwai nake ci a huta lafiya.

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da sake kasancewa ku a sabon shirinmu na nishadin karshen mako na yau wanda take Lahadi. Daga ita sai ni tuno wanda za mu shiga bukukunan sallah insha Allah. Godiya ta musamman ga hukumar gidan rediyo Rahma da take sahalewa a kawo wannan shirin na nishadin karshen mako a duk mako. Domin abin ya tuba baki wanda suka shafi harkar ruwa da tsaki a bangaren gudunmuwa da suke bayarwa a bangaren motsoki. Godiya ta musamman ga bakin da suke shigowa cikin shirin da kuma mazansu da matansu. Makon da ya gabata mun karɓi bakuncin Jamila a cikin wannan shiri wadda ta zo mana kuma aka fafata tare da ita. To yau ma kamar kullum, kamar kowane lokaci wanda tuni babban bakon yana cikin wannan zaman, kuma ya ma riga mu shigowa wanda mole da shi ko kuma ce har ga mu shigowa a cikin wannan zaman. Masu rayuwa a kan wani biyu suna na Ashin Garba Shekan, kuma ni zarki na Alaga Mashirin. Zan buɗe layuka domin masu sauraron makon da ya gabata mun dan cinye lokacin da mu samu dama an daga waya ba ga barkuwa da ta shigo cikin shirin sosai. To wannan za mu bayar da cikin tsanka wanda babban baƙo zai salama ba sai ya gabatar da sunansa ba, mu ji da wa muke tare ko za a samu wanda zai tsanka a cikin ranar ta yau. Babu ai salama
1: to masu rawa barkan mu da wannan lokaci, da fatan mun yi lafiya kuma na cikin koshin lafiya a wannan hutun ƙarshen mako.
0: To haka yake, babu ai salama, bari mu ji wani ne zai tsanko ne ne wani wani wani ce ya salama a cikin wannan shirin. Kamar bada lambar ma ga kiran
2: shi.
0: Amin wa alaika salam. Lafiya alhamdulillah, da muke tare. Usman ba za ka kara ba? To shi kenan, ka ga baƙon mu kenan ba zai samu kuɗi da kai ba, za ka yi waƙar biki ba, ba zai ma waƙar biki ba kenan.
2: Ai za yi ta zage wani zanen da ake ɗaura aure ko kuma ta yi baƙuri to na baƙi wata.
0: To muna godiya ƙwarai da gaske Usman, waye baƙon mu?
2: Baƙo ba kowa ba ne ba face Habib Director.
0: Habib Director. Allah sarki. To muna godiya ɗan mata sanyawa. Habib Director. To ina ga koshi ɗin ne, amma bari ƙara ɗaga layi in ji ko fara da Director ne shi kuma wanda zai ce salamu alaikum. Salamu alaikum. Amin wa alaikum salam wa rahmatullah.
2: Ba zai da goma, barka da rana, barka da yi.
0: Ya haya Harris Majestic.
2: Wannan shi ne magana.
0: Ya yi daidai, waye baƙon mu? Ka ji ya yi sallama ga masu rari.
2: Da shi ne ma yake ne da sai ce ya haya ne, amma tun da ne ba ni yi ba ne ya haya ne
0: shi. Ya haya ne shi ne? To. Shi ke nan ne? Na ga? Muna so mu ji ko kallaba tsakanin rauna za su shigo? Za su wannan? To amma dai bari mu daga layin mu da su. Amin wa alaika salamu wa rahmatullah.
2: Wani ake da babban baƙo alajin jakara ke muku ba da bari.
0: Alajin jakara, barka da shigo a cikin shirin nishadin ƙarshen mako.
2: Barka ne wani ake.
0: Alaji.
2: Da abu da ta haɗa ku.
0: Ka ji sallama da babban baƙo ya yi ko? Dan ladin kima, Allah sarki, dan ladin kima. To muna godiya. Kaje wai dan ladin kima.
1: Ya kawo kima.
0: Amin ya Allah. Bari mu daga layi na karshe sai mu dawo ga bakon nan.
1: To
0: assalamu alaikum. To wannan kiran ya zama kamar flashi ne ku yi. To mun ma kira kan yi
1: zama da kiran.
0: Ko ba ban baƙo?
1: Yunga da kiran.
0: Salamu alaikum. Barka da shigowa Muhammad Umar Bambaja. Barka da wannan lokaci Muhammad. Alhamdulillah Muhammad, ma abocin wannan shirin ne kai kowane mako. Ka ji sallamar da baƙo ya cikin wannan shirin, wane ne baƙon namu? A hasashe. A hasashe wane ne? Suna ku Muhammad. Kuma da Muhammad go? Kana jira?
3: Ina
0: da Allah ya yomu kai da masu saurari zaka sha mamaki to wala godiya kai da gaske
1: ban suna sunan da yafi suna
0: shi ne
1: ba
0: to babba ko mun daga laika a kan lakasar wajen guda hudu
1: na
0: wani ya ce dan ladin kima wani ya ce abin director
1: wani ya ce
0: na sai ne wallahi to da muke fara cikin shirin
1: insha Allah alhamdulillah da farko suna Ishaq Ansari ɗan ɗan ko Muhammad Zama a take ce amma wanda ku sani da Ishaq Kabuga a duniyar Kanews
0: Ishaq Kabuga ba abin da aka tambaye ba
1: shi ba shi da kwarai go
0: gaskiya ne Ishaq Ishaq lare maraba da shigowa cikin shirin nishadin ƙarshen mako wanda hukumar gidan rediyon Rahama take sa hajiwa domin a gayyato ku a ba ku dama ku baje kurin ku wannan harka ta ku da kuke yi
1: gaskiya
0: Ishaq mun ne ma lare maraba
1: ta shekara kima barkan ka da wannan lokaci
0: Ishaq shekara ka nawa da shigowa cikin wannan masana'anta
1: to na ganin zai kai kamar 22 ka
0: 22 ka fara aiki shekara ta 2004
1: zuwa 26 yanzu ko
0: to kamar a bisa al'adar wannan shirin
1: na
0: mukan tambaye bako da wasu waka aka fara lokacin shekara ta 2000
1: to gaskiya officially da aka dara fara ita ce wakar gidan rediyo Freedom an bude shi a 2003 that was 2003 kenan ni ko yau so ta waka a 2004 daga shekara ɗaya kenan bayan daga gidan rediyo
0: daga waka gidan rediyo ka fara gwada harkar waka ko da ma kana yi kiɗa ne ba taɓa yi ba sai da sanadin
1: a ana yi haka rubuta sun waƙoƙi da kuma wanda za a yi kawai kamar ya fi kece musu a walalance a rubuta sun waƙoƙi mu hausa ko ka gane sannan kuma akwai waƙoƙi da muka su mai bayan shekaru da Ibrahim Little a lokacin da Muhammad Buhari suna takara amma lokacin da ya tafi muke yi tsohon shi malam baya son kiɗa so sai muke tafi a nan what do you call it sulfa zuwa tsaye kuma na aiki a Lanskan ma ka farkon buɗe zuwa sauran sauka
0: sun gurin mutsani ko
1: ya talo ne na kusa da division
0: bai a kosa to bayan an yi waka ta gidan rediyo kuma an yi waka ta siyasa da wasu waka aka shigo cikin wannan masana'anta ta kani wuri wadda aka yi ta biyu tunda an yi waka ta farko an yi ta gidan rediyo kaga an gwada kenan cewa za a iya yi to sai aka shi sandana kuma da wace
1: akwai wata waka ana ce mata ya sahiba assalamu alaiki
0: ya sahiba assalamu alaiki to ku za a rera masu saurari wannan waka ta ya sahiba assalamu alaiki wadda ita aka fara yi
1: ya sahiba assalamu alaiki ya sahibi assalamu alayka ya sahiba wai shiga ta hijabi wai alfahar da kuma iya zaɓi wai yawan salla wai yabo na habibi ya sahiba sun kiye min sauka
0: to Ishaq bayan an yi waƙar sahiba a fim aka sata
1: ya akwai wani tsohon director ana ce masa Imran S. Asher very good to wani tsohon fim dai a lokacin saboda yayansa da yake bin shi shi ne cosmet ina FC Kano so dalilinsa dai shi aka yi wa aiki na ji na manta dai sunan fim nan da aka sata
0: su ma yi abokai
1: marjawa wace
0: da marjawa
1: wace ita ma tana sabuwar zuwa ko suna wani wa iya da
0: jini shi sabu tun lokacin biyan ka aka yi kai ko kuma dai gudun mawa ka bayar a sa a cikin fim
1: gaskiya gudun mawa saboda a lokacin ka sanin shi kani ne amma ba na shekaru ba sai dalilin abota da yayan shi zai iya kasance a kani ba ai kara ko za mu ce ba sai da kara da zai kuma a lokacin ka san harkar interest a lokacin ba magana wani material again me za a samu ake ba lokacin tunda kaga a lokacin ko ita kanta dinar kayo din sai ga budurwa ta je production lokacin ana sawan titi kan ai movie zuwa zuwa sai ta shekaru tana share studio tana goyiya ga tana sai da kansa kafin ma a fara daukar ta tafi ita location so lokacin interest da ake bukata ka gane shi awo kake so ba
0: wani abin da zaka
1: yi daga baya ne wannan so wannan shine abin da ya faru
0: to bayan an sa wakar a cikin fim ban yuku skuli wa chikimpi makasata ansata
1: ansata
0: tubaya anyi wano wakawadi itichita za matawuramu za achi
1: yes kia
0: tuma alamara sikatifi kabayadi yeka matastapu
1: waka
0: mikuwe hudana daka wiyumu wana waka
1: tubana kuma chitinda ana karatu ana kore kekas kia loku sinu karatu ni alagazo karishi lena NCT ni wana waka rita kile region
0: Prido
1: Prido
0: bayan nan
1: kuma da na aka kora su ya sai ba aka so haka ga
0: labarin shi karu
1: wannan daga ba 22 ne wannan ma muka yi tun da ba 23 aka yi zabewa malam da shekaru na gama to 22 ne wannan muka wannan aiki da wani aboki na ce masa Abakar mai suna yana Saudiya yanzu shi ma dan goma ne so shi ma katibi ne sosai marubuci ne sosai so da shi aka aikin da kuma yara irin kasan salo irin na murgayi gabas yakin su da rayuwa sa da shi na san tafi yake
0: gaskiya ne
1: to an ce ma na lokaci so kaga haka dai aka yi ta murgina a ciki aka har abin ya tawo ta zuwa dai har na fike ciki a yanzu
0: to a kalla kasa an shafa shekara wajen 22 ana gudanar da wannan sana'a ta waka kuma da abin da mutun zai na rayuwa akwai sahalewa da yake samu musamman da kama gabata a kai kawai gaba gade kai kaji ka kai kanka cewa ga na kawo a cikin wannan rago kuma an samu sahalewa
1: kuma gabatan ban san wani ke nufi ba
0: eh kamar iyayi haka tunda ka san abu ne wanda ana karkashin su kuma za a shiga wata sana'a wanda ake mata wani kallo a wayannan lokuta na baya
1: gaskiya
0: ya an sanar da
1: su ka san a lokacin da lafiyar harkar sa sabuwa ce kamar ta dan fi zama ya ke ce ta dan fi tare gura ka cikin al'umma bi na ba ga lokacin da mutanen boye ma ke kiran su saboda in dai ba mutum ne da ta samu zuwa gidan gara haka shi ma gara ba irin rampant gara da ake yanzu irin gara ta Allah da ake a lokacin alade su ne ma so ba ka iya sanin su on size of mu ga irin su sanisu ayagi na farko farko bidansir kasin sa'adi musbawu har aka zo shi ya yake sai kuma auka sani tunda ba mu da yin ba sai ka shekaru kana sauran waka amma baka taba ganin su haka a zahirin cewa in sa sauran mutanen boye ake kiran su lokacin ko ba a fara bidiyo album ba kuma sannan ba su bada kasancewa sun fara irin fita ta musamman a cikin fina-finan so ƙalubalen kaɗan ne tunda alhamdulillah iya muna zuwa su lafiya kuma abin da suka wancan muna yin su a rayuwa ba mu da matsalar su don ko yanzu a ayo tenso amma ni wani video na aje mata na tana kallo za ta yi mamaye
0: shi ta mata da shanji
1: so is one is normal kuma is in order ba wata gura
0: ba
1: sai dai akwai babban yaya ma a lokacin shi ba damuwa ba ce ana zikan wani abokina kuma dan uwa abokin aiki so muna daro ne wani dan shago a lokacin karkashin yaya ma lokacin waka ma nawa ake biya na jin bai fidin gubi ba na jin ake
0: biya a studio
1: eh gaba daya
0: wani kina da
1: an shi ya yi rawisin da mace ba so bayan mun yi sosai shi ya ce ga ya mun ce wai a cikin kudin shago nan na
0: kada ku biya ku ya sala
1: so ya dan jawo shi na daga ga baya kuma sai ka ce ai eh wannan matar Rusalat babaji ta Priyango yace ai kamar kosmet ne haka jami'a da ita ya nan yake cewa da ma ya sani ya ji waka ko a gidan filin tana trending ya fara kuma jin daɗi da ya sani ma shi ya karɓi wakar da hannun sa tun da ana lokacin kasafi
0: ya kai mata
1: kafin a zo shige ma ya kai mata da hannun sa to kaga wannan babu tallaki kenan so wannan shi ne
0: to bayan an samu sahalewa
1: na
0: kuma da aka shigo cikin wannan harkar sana'a da su aka haɗu wanda suke abokanai na gudanar da harka wannan fadi tara ta shi tare
1: a su a lokacin a bangaren kamar mawaka kida da Musa wada Ibrahim dan fa a lokacin mawaka kuma akwai na ga maka Mujawa tana sabuwar da Alam na gudu da Mahabu na gudu Yesu kadai ne wanda na san bayan maki shi Ibrahim dan ku sai wannan mutum uku da na faɗa maka su kadai na san har suka na gudu investment a lokacin tana sabuwa
0: ana gudu investment ka je ya da aiki
1: ore ko wancan landscape da sofa na ga mun tare ne da ga wannan
0: baya
1: yawa amma dai ni gudu anan ne kamar zan ce maka cibiya ko helicopter wacce muke zuwa muke kuma irin aiki na shafu wake wake sauran su sai dai kuma a gefe bayan ai ka san a harka a ga crew misali ba iya waki ba akwai yanzu ma yanzu studio haka wannan sun shafi bangaren film wasu bangaren ko koyan kida wasu haka daukan murya sauransu ko irin su shi ma mallakin na guda halin yanzu na lafiya rasun albaka wanda ake kira da fefe akwai irin su Ibrahim wannan assistant director na labari na Ibrahim Ibrahimala very good tekuna tsawalu dan indiya da wanda ya kar sassa wasa ne wannan wadannan irin su da sauransu dai haka dai ba lalle ka kowa ba halin su
0: to dai na fahimce ka kamar ba wani haka ne gida da za a ce shi ne ƙara dora ka akan tsayin na harkar waƙar a lokacin da aka shigo tunda ka san akwai yanayin aiki za ga wasu ko shawarwari yana da wani rubuta ma waƙar ba za ka iya yin ɗaukarsa a matsayin mai gida na kara akwai irin waɗannan da aka
1: gaskiya ka san ita waƙar ke ganin ta ita ba koya ta ake
0: ba koya
1: ba koya zuwa take sai ba ka rasa wani role model ko wani mudurinka wanda ke ka gane kake yake haska ka kake kallon ta cikin sa so kuma da hala ka ga waki ya ce shi ma ba masoyin waki ba na da tsaman nan ba sai da akwai wasan su za su iya faruwa a rayuwa ba ran Allah amma rise from Nollywood, Bollywood, Hollywood, whatever wood in ka zo down to Kannywood gaskiya waka a ce mai dare zo shekaru kuma yadda nake zuwa makaranta akwai majalisi a nan cin gama akwai waka haka gaskiya sai dai ka kai fan ne na wani particular mawaki kana son sai da kana bibiyarsa kana dan mai mawakinsa so in kai develop yin wani particular interest ko ya gina ta turanci
0: ba ba na
1: sorry in kai wannan sha'awa ta daga sai ka ji haka ka fara haka zo take amma ba a so wanda ke kallo ai ka ga ana son mana su kai murya wasu sai su sai su sai ka ga an tuna Yakub Muhammad da mutar kana ba wani ke tantance su gaskiya har kun zo Mahmud ya Mahmud da Adamu dauka zakai sani da
0: si tabbas sani da yanayin
1: yau ne su
0: kwarai kai kwatan kwaci ne
1: akwai sun akwai irin wai sun tun kurna da shi ma zaka ji kamar asani haka ko wanzu ara zaka ga kamar waka ne haka ma
0: shi kamar salansa
1: to akwai wasu sun daukan salo da kuma da insha Allah ni da a lokacin da suka ya kuma amare in mun hadu zan ce mai gida a samu albarka za a shafa kai na mu da kuma dan ba da shawari gore ni shine abin da na san
0: shi kusan
1: tun da waka rayi na ce tun farko da ma tun da tun a mataki na karatu na college Hausa na son karanta da tarihi so Allah bai fa amma ina da rayi matuka kan mutum na yi mutum da tafan Hausa a baya haka da ya bi zuwa uku haka ina tare da manyan marubuta a da wanda wata kungiyar Bukavu Readers Association kamar yadda ce maka ba ita waka ilimin da ke ji sai ya bi da maɗa shi ma ta shi ma rubutu haka yake tun da lokacin zamanin Sa'adu Babaji su Bilkis Funtuwa Sa'adu Ahmad dan Azuba wasu
0: Bilkis Yusuf Ali
1: Maji Alhaji Sinazir Adam Sani wa da sauransu mutane su sai dai course mun fansu su ne haka wanda ka buga ido association to da wannan yayi sai na sha'awar harkar so da bibiyarta na yi littafi bai liyatu na yi makashin kanayi na ɗaman tare irin suka gari da yawan tsohon rubuci na shi ma da sauransu haka dai duk mutanen mu ne
0: to kamar yadda masu saurare suke jin mu muna tare da Ishaq Muhammad a cikin shirin nishadin ƙarshen mako wanda mun tattauna akan batu da ya danganci ta wani bangare aka fara harkar waka kuma wasu irin waƙoƙi aka yi wanda ya zayyana masu saurari wasu daga cikin waƙoƙin da aka yi a cikin wannan masana'anta kuma an shafa shekaru ɗaiɗaiɗai har shekara 22 ana gudanar da wannan sana'a ta waƙa akwai ɓangarori daban-daban a cikin waƙa wani ma za ga iya gurin da ake ɗauka yake zuwa ya ba da gudunmuwa ban sani ba Ishaq a wani ɓangare ka fi ƙwarewa a ɓangaren waƙa
1: gaskiya nanaye
0: nanaye
1: shi ne waƙoƙin soyayya ba
0: kamar wani salo kenan
1: misali salo na soyayya waƙoƙin soyayya ka san akwai bege gaskiya kenan akwai waƙoƙin faɗakarwa akwai na siyasa akwai na wayawa da sauransu akwai kuma nanaye to a dama kai tsaye maka ce maka kani abinda zo kawai tunanin ka waƙoƙin soyayya da
0: soyayya
1: amma akwai wanda suka da mix of haka suka na combine haka waƙoƙi da sauransu to da haka gan waƙi da ce ana samun kamar dan siyasa za ka tsura ne suke waƙoƙin su amma dai kamar na fit za ka suna wai in siyasa ta zo ana yi biki ana yi birthday ana yi bege ana yi sai dai irin kamar ya kita focus shine waka soyayya yi wanda kuke kira Nana Igbo.
0: Eh, to kamar yadda Ishamu ya ce waƙoƙin Nana Igbo, kuma na san a cikin ma'ajiyar ta mu akwai waƙoƙi da muke da su da dama a ciki, musamman waƙoƙin kawai da a baya muna da su, kuma yanzu ma akwai sababbi da muke da su wacce za a sa ma saurari a cikin wannan shirin na nishadin ƙarshen mako, ko kuma bari mu je tun naga ga watana akan fifi

气啊，看气象越来气，那好看的气，那生的开很洒气，那不是越来气，那没安可呀，那生气那不别呀，那气没得开呀，我让气生你。

0: wata soyayya kuma Ishaq mun yadda da soyayya domin ga kauna da masoya musamman masu bibiya wannan shirin namu suna kallon mu kuma suna jin yadda ake tafi da abubuwa daban-daban kuma da yadda kuke ba da gudunmuwa a wajen raye soyayyar zan dan yi dan tambaya kan soyayya ta tawaki ta ake tawaki ta wai me yasa an yi soyayyar akai aure ake dan mai da dan abin gifi ma'ana hakurin ya kan dan takaita ga wasu ba kwa ga musu ne a cikin bayan an yi soyayya kuma dole an zo zama za a yi hakuri
1: ka san ko na wani washe ke shawo shi labari ba kamar gidi da ba soyayya tamkar gishiri take yanzu za a ce zan shiga aji haka ina dibar lecture ko lesson haka in shekara ina faɗar misali mai gishiri to kai tsaye wanda isa faɗi mai gishiri
0: sai wanda isa
1: wanda ya faɗa dana shi to so kama haka yake
0: shi ba a san shi ba
1: dama shi ba mutum ba ba aljan ba ba iska ba ba motsi ba ba shiru ba kawai gashi ne kawai amma dai halitta ce kuma jin tsaki shi sa a wata waƙa ta nake cewa a zuci da hankali yake aiki zahiri yake zuwa wata waƙa mai suna mafarki
0: Ishaq kana da aure
1: mai kyau ma kuwa ta ce Ishaq a zuwa ne mataki da wani ta aita na abu da masu rani na sun rana ishe ishe motion not in promotion ai wani kan cikakken
0: da ya ce gobi
1: ai aka da abu ya yi da nema
0: da ya yi da nema to ana da jin ka a gida to wani gida
1: na yamma na nema ta ce a wace ne da sun su ne a wace komai kawai two in one ko shi kenan
0: to ni dai ba ruwa na uwar gida wannan sako ne daga mai gida ko ba haka ba
1: ka sun kwance a wasan jifa
0: to ya sa abin da ya taka rutsi ka sa abin da ya sa ne maka wannan tambayar
1: shekaru
0: akwai waɗanda za ka ji da dama suna cewa mai farin ido mai waye a waka kamar yadda ka faɗa ƙagaggen labari ne wani bai san yaya abin yake ba amma idan mutum ya shiga to kaga shi ne kamar yanzu mu ga ya to mutum ne ya zo yana sharhi a kan zaman aure ya kaza kaza kuma ba shi da wani to me zai faɗa
1: kuma wani kamar ta ba ka ba ya
0: ce ba shi sa ne wannan tambayar
1: ba wannan kin mutum yake tested and trusted shi ne gama kuma shi ne gishi ne ya yi cikin yau ba shi ne zai yi da shi ba ya yi kawai sai ya labari so wanda bai taɓa ma involve a harkar soyayya ba musamman matakin aure so zai ba da labarin ta amma kamar kawai da haɓu ya ke shari ko haɓu da yi
0: labarin ne doki rana ne
1: sama sama da ya yi kamar wani content ma na kyau shi ne
0: shekwa waƙoƙi na wakai cikin wannan masana
1: ba ɗoɗi gaskiya a masu za su kai wajen ɗari haka amma ya ƙunshi soyayya biki ba da yabo ka gane siyasa da sauransu
0: gaskiya
1: amma ya ƙalla kaso biya uku soyayya ce sai dai wasu tun ana kaset sun bata
0: gudanar
1: wasu ana cd
0: a ƙayyadar
1: gaskiya da ina na je ba na wuce ɗari a kan kisa ba wani wannan misali exact a figures ko indices amma dai analytical ya kai cewa kamar ɗari ne ka sa aka yi haka amma dai kaso biyu za ta ce two sat soyayya ce ragowa kuma shi ne combination
0: a isa gaskiya ka burge ni akwai wannan kujera da kake kai na kan gayyaci baki wanda idan an zo akan sha takaddamar faɗar aikin da kai ni na ga gaskiya duk abin da nake yi kusan mutum mai tsari yana burge ni ni ba akan wannan nake ba amma ina kokarin kwatantawa amma in ga mutum yana da tsari ban ce rago ba su da tsari ba tunda akwai abubuwan da za su zo su sha kan mutum ba lalle ne samu damar da zai iya wannan ba amma ni ina ganin kamar yanzu Ishaq a ce kana da aure kana da ƴaƴa a tambaye ka sunan ɗanka
1: gaskiya
0: ƴaƴanka
1: eh kashi
0: ta kula ne
1: okay
0: da zan dan danganta waka misali da abin da yake
1: mun haka ne sosai
0: mallake ka ce mallake da in ka ji wani ya dauke ta yi maka tasarrufi da ita to wani bangare da ne dace ba za ka iya daukan mataki na wanda ya kamata ne ka
1: raji su ne
0: domin ka ji haka to sai dinga mamakin wayanda suke wannan harka na rashin cewa ai kamar yadda ka ci kai darin
1: da aka mata ma ayan bayan ma wajen su
0: a san su
1: a san ranar kuma wasu shekaru ne ya jira ta musu shi a

0: daga wayanda suke na gaban wayanda suka riga ka shigowa cikin wannan sana'a in ka cire Yakubu Muhammad
1: to gaskiya kana ga me ke nufi shi ai taimako ko gudun ma ya danyata ko wani financially wani misali ideally energetically haka ya danyata da gaskiya kai sai ban samu wani safata gaskiya kuma haka ma harka take har gobe magana ta Allah
0: amma ba kudin dane da wasu waƙoƙin ka suka yi shura suka shiga gari baka samu cewa ana so ka zo ayi mu'amala da kai ba bayan ka nemo kanka suna
1: to ka san in defense da yake waƙar ni ne ta ne for pleasure aiki na wancan daban
0: wani ita ma
1: ina ita ma occasionally a shekara sai ga waka ɗaya ne maka yanzu a gani shi yawon waka ko da yawa
0: wani shekara
1: ya
0: sha an tafi
1: so sai lafiya kuma na sun waka uku ne kawai ko biyu ne ma so aiki na kusan lokuta na kullum suna zan aiki na ne nishaɗi kawai ne in yi rubutu ya lafa ta ƙasa ta kana da wakil shekara ashirin ma da wani so yan Allah
0: to zai sha a ce za ka ba wa waɗannan mawaka shawara wace irin shawara za ka ba mawaka
1: so shawara ma sai ce ta wuce ka san an ce mai bisha ne ba ta daji kuma wani ɗan ayin da ya isa ce ya rising ya ɗaga ba ta raka faɗo ne za ba ko da ya sani ko bai sani
0: ba kai
1: a haƙiƙa ko a shara saboda haka su dole a baya sun samu taimakon wasu mawaka na gaba da su amma hali yanzu magana su Allah waɗanda suke nuna suke kan dawo har mutum ya gama cidarsa ya dawo ƙasa da har aka ji an ce shi sa nake sanar good investment ba wai don a nan tasha ta yi reno da yawa kuma wallahi ba wai kuɗin ka kowa ya su murja sa'a da mu su sa'id su kai ga yan fi ma yanzu wannan su jamila su wannan amal zikir irin su adiya zamfara ga su nan da yawa ita na gudu ba ta da damuwa ma ka tattaro ka hanka ka buga ruwan ka shiga gudun na waje na gudu ta iya shika ba mun ta maka dan idan kai bude ka dan shiga har abinci sukan su mutane
0: abinci
1: sosai
0: ma ko san dan zai
1: ko da ni suna wa ana samun kamar butulci a su ma harkar ga san ba harkar ba butulci sun wata sha ba harkar
0: kai ba ke mutum da
1: yawa industry
0: ba dan Allah kai ba kai
1: ka amma kamar su
0: oke
1: su ji dadin ai ya kamar su sun su a cikin su ka daga su rako wai wai ya ba ya ko ziyara to ta na zo ga su homa da zamana ko kuma shi dan kai gaskiya wani haka ake aiki cikin zaki da wani ya gudu mata yawa be ka za ka an eh tunda kai ba wai kai ba
0: haka ne
1: kuma ko Allah wakilin sarki ya ce wani shi ka tun da zai nan ka ga wani sai bi Allah ma ka gode sai ka
0: ta ka
1: gare mu abun halitta zama so gaskiya ba sa nan abu
0: wai wai
1: eh zan akwai lokacin da wani abu ya ce masa a cikin rubu da duniya mu ya ce duk wanda zai kawo hannunsa ni ba da damuwa gaskiya eh ka gani mu ba shi damuwa ne ne zai ce mu na son da yake kai waccan waka na ba shi nake wanka to ka ba gori ya ce ma kan gori ne sai ka aiki na samuna to ko sai na amke sai ya yi shi kai kuma ne ne ne
0: gaskiya
1: gaskiya ne ne zai accommodation
0: zai gaskiya
1: general sai da keke ana ba sa eh so amma dai gaskiya kaso 90 a harkar ba sa kula da dai so na akwai wani ibe ta ci ne na wani sauran harkokin mata kuma na da wani waziyar sa wani dan wani ya mu angon in ka ji sai waziyar ma ya mai kishi masa ka gani so suka a wani masu hanyar suka haɗu suka gaisa ba wai suna da ayayayi aka ba shi ne da ka kira ka ba su waje aiki na kai tuwa mai so tun da su wai sai mulki na su ka ga wannan tsari ne ba gaskiya ka gani
0: balantana ta kai gargara da yau zani ba ƙata ne ko na so kai fitar
1: ina shi ko kuma za ka kawo shi waye da har misali for mota ɗinka
0: da waziri
1: ne so ka kawo misali for mota sai su kuma influencers ne so ka ya kamata ai ni da hadi na ce wai ga waziri
0: waziri
1: wallahi zan ji hadi da haka da ba alifa ai ba haka
0: waziri na
1: ina ya zama da kawo na autar kenan ne kakkan da da aure ke ba ma ba ka sai shi haka Allah su a ce mu wani ne kuma a sanin shi ka buga ka ko na ta fanta shine me yasa ake son sai a dasa al'umma aikin gwamnati harka ilimi harka kasuwa ko ka ta buga na
0: so da haka yake Ishaq a cikin shirin nishadin karshen mako Ishaq

0: ka sunan yaro mu wajen gida biyu zuwa gida uku a naji an samu ai na ka samu na gudun nan a na ka samu kawo
1: na gudu baya gida da na gudu
0: ka fu
1: eh ko dai kai da nan haka mu jigore na ko ki hawo yana ne shekaran sai yana ga Sheikh Muhammad Sayyid da ga yan din tana da yawa gani mun fara ga Ibrahim Ahmad Nauri maka da hawo musu wa M Ahmad Amini Ahmad Nazir Ahmad Ismail Ahmad Ishaq Nuri Aminuwa Ishaq Yan Sadi yan
0: da zamani dai eh yan daren sa ake lullube shi
1: a kuma amma dai kamar duwan da yi
0: Ibrahim Abubakar Muhammad
1: Ibrahim Nauri duwan da ya sa yan din nan ya dan abu breaching din ta kamar gashin sa yake ci kowa ya kowa na koyi ke shi
0: sai
1: kowa yake gaskiya
0: to da kuma kawo gaba ma ai ko kawo gaba production na ma
1: dan nan su mun tarihin boy sa ba kawo gaba da zaka fita tunya so kan nan mu ne ungo da production na mu ne gida to nan kawo gaba da mun FR promoting
0: din
1: gwar eh company kai ma kuma ka promoting kanka sai ga masu yan kawo gaba ga san sa kawo gaba ga ya kole ra production
0: na sai Nazaria
1: biya ga zuwa mun kawo gaba
0: na akwai sarauniya nan namu
1: eh na gurare daban-daban da zaka gani masu maka biya ne da yaro wawa kan wasu da ka buga
0: eh mu ma akwai shi ka production
1: ne to ba haka ne
0: wanda su nura shi ka su sai idumi wanda su ma a lokacin baya sun yi fina shi
1: ne
0: to kusan akan dan samu wayannan domin a kara
1: tsawon tsawon ya kona imashi kamar sai imata shi ga Allah sai
0: kuma Allah da zamu
1: kafi dosi sheka
0: ina aiki
1: sai ta yance ta aure mai
0: akwai fidosi wanda ta shigo cikin gidan nan ta kawo wakokinta a baya wanda sun yi wakoki da Awul Lamari su Usman S Aliyu da sun yi wakoki da su
1: a ocean sai shi
0: gaskiya ne
1: 5 and 6
0: gaskiya ne ai akwai abokina baban gidan Gagas da sun yi ayyuka tare lokutan mu koma ga ainihin wakar da take kan fefan namu kafin mu ƙara dawowa mu buɗe layi inda na san akwai masu sauraron mu sun tana da tambayoyi da za su yi babban bako a cikin wannan shirin
1: gaskiya ne

0: dawa waga ishak cikin shirin nishadin karshen mako ishak wannan waka ta rabuwa ta rasa ni sai naga kamar ni ne zamu rabu da masu saurari
1: eh shekaru Allah
0: wannan waka ya ne fara ni
1: ita ma gaskiya kirkirace amma zaka ga tsaron ai kaman labari in ka lura akwai wata zama nuna yin ma sama yar gwagwaza ko zaka dan ji kamar ba saman da yawa ne amma zaka ita ma kwancancin labari zaka ji kamar gaskiya ban sani ba ita binta ma ko bai ba ina sa ran wata ma wannan tunda a yan kai ta nishar a cikin waka amma ta aure an riga an datsa alaka ka gane
0: za ta iya
1: ba a yi ta zuwa sun shika amma da ke so ba ya tsufa a yi ne riyar labin mara ga cewa wasu an kai matakin shekara 60 ma ko da biyar ka sai ga an cewa ne a wuri to iska ba su waya ce ya ta tabi labari ne biya lokacin karfin sau da kewa ko kuma a gidan kamar suna da high test ko kuma suna da wani wata karakteriya wacce bai cika masu hana shi so yanda ta dawo kuma sai ga an dawo an sake haɗe
0: a cikin sojin
1: ba na ga da yawa ma wannan sosai akwai lecture ma wannan faɗi sunan sa a baya akan akai shi ma
0: amma ni indai aka ne irin wannan
1: ai ba sai an ba ne ta waje ba ka ji a da
0: shi na an bi waya
1: amma ni na sani in so ya ba ki cin amana ai akwai wannan sa'on kaga ita sa'on ku matsayin da gidanta ne
0: ko sha kafin buɗe layi
1: na
0: bari ne tambaya kusan ta ƙarshe daga nan ko kuma ta kusan ta ƙarshe
1: na
0: kana yin acting ya fi dan ga yanayin ka gaskiya na sa ku ne na mu yi wani wani
1: na to da na kun kaga kana ko an kan ko
0: wani wani ne ne wala kuma yanayin sakin jiki
1: ai wani makarci ne ya kamata in zama familiya da mutane public speaking ya zama ba a
0: hala ba shi gaskiya ne
1: yawa so na ta fito a special appearance so bi a wani sim inibi da zafa soya ko wani ya sani ali kan fara ne kasan tana na abu kama ne al-asif entertainment shi wannan ibrahim balala ke faɗa mutum da abakar al-hassan kalu mama da ke na gudu ne yanzu lafiya al-hassan da kuma wani samun fiya-fiya da na ko wani dan kwalin ya mata sunansa dan garan kai suka haɗu suka yi jen bencha suka yi fimin al-asif sa jiya garshe mun yi aiki a magwa na yi su shi a fiyaransa matsayin dan makon akwai shi wannan kiri da na taɓa dan a wannan
0: to a waka kamar na kaka taɓa yin album ko na kan na kallo
1: eh na yi
0: ka yi yanzu ma za a iya samun dama a yi in an samu lokaci
1: ana sa rai amma dai yanzu gaskiya kaman ake sha
0: abubuwa
1: wannan official audio sun an publicate ne yanzu saboda wasu reasons haka sai na yi magana
0: to akwai wani shafi da kake amfani da shi wanda kake dora abubuwa
1: shafuka za ka ce
0: to shafuka
1: na farko akwai youtube channel ita isha kabugawa tv sannan ka je tiktok still isha kabugawa instagram isha kabugawa facebook isha kabugawa whatever dai isha kabugawa wani hanzin da ka je
0: isha kabugawa ko da a neme ka
1: sannan kuma in yi naki suka same ne na good investments za ka same ne kuma still ne akwai contact na san azayen za a iya tambaya
0: ko insha Allah
1: so wannan shi ne
0: to lambar da za a shigo cikin shirin kamar yadda aka saba ga su za mu ambata masu sauraron mu akwai 0870777925 akwai ɗaya layi mai 0814875777 a wannan layukan za a same mu mai waya ta farko amin wa alaikar salam wa rahmatullahi ta'ala wa
2: barakatuhu
0: babban ya abdullahi
2: ya kawo mana babban
0: kan eh wallahi ai za ka ji

0: mana yang akan berkata dengan lokasi?
1: To Allah ya kara wanzar da zaman lafiya a gidajen aure da kuma su ma ainihin masu auren da muke nan. Allah ya ba mu abin da zamu kula da iyalin mu. Amin wa alayka salam wa rahmatullah.
0: Amin.
2: Sanusi
3: magana muka kare ka da wannan
1: da ta mutaka ya sharhu gaskiya ne to Allah ya sa mu dace.
3: Amin ya Allah, mun yi Allah ya mu dace.
1: Amin. Akwai tambaya ga babban bako.
3: Babban bako. A rayuwarka wani abinci ne ya fi ci kuma a wani lokaci ya zauna zai ji kai ya fi yi mata.
1: Na gane.
3: Tambaya
1: ta.
3: Na'am.
1: To Allah ya sa mu dace. Ai kuma sai abinci da bayan ci.
0: To amma musali har supply ne wani abinci. Abinci ne wacce ai tuwa ka lafiye
1: shi ka fi so.
0: Ne kuka ko aikin suna zogale da sauransu sai dan wake kuma da yayin kenan. Sai ne faɗa ɗaya ne.
1: To ai lokaci ba zai ba mu dama mu bada wannan amsa tambaya ta biyu ba sai da tunani ga zaride mu ne da wani zai hannu. Da me zamu karka ne a cikin nishanin ƙarshen mako ga masu saurari, amma kafin ka karkare din akwai langobi ko kuma hanyoyi da za a ba same ka domin gudanar da wannan sana'a taka ta waka.
0: Dama a bayan riga na fara ko cewa duk wasu social media platform na riga na biya ni kuma wajen zama da guri investment ɗin nan kafin ka ko sai na ƙarshe shi ne contact ko bayan da wasu 0800 ukoda
1: 8024
0: zuwa yanzu 01-82-1024 0800-31-82-1024.
1: To muna godiya Ishaq M Kabuga da shigowa cikin wannan shirin namu na nishadin ƙarshen mako. Muna ƙara miƙa saƙon batun alheri ga masu sauraron mu. a cikin zauna akwai dan uwa da muke tare da shi Babangida Gagas wanda shi ya taimaka wajen aikin gudanar da wasu abubuwa a cikin wannan zauni. Akwai Zaharuddin Manil Zauni, ni sunana Ashir Gama Shekara, ke ta kasancewa makon tare da wani bakon namu a cikin wannan shirin namu na nishadin ƙarshen mako. Bisa namu.

Masu sauraro ga takaitattun labaran tare da ni Amina Abubakar. Hukumar shige da wato kula da shige da fice ta Najeriya ta kwantar da hankulan jama'a kan fargabar cewa iyakokin kasar nan na iya zama hanyar shigowar cutar Ebola da ke yaduwa a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da Uganda. Hukumar ta ce dukkan wata mashiga da hanyoyin shigowar kasar nan ana sa ido a kansu yadda ya kamata. Mai magana da yayin hukumar aikin sola aikin labi ya bayyana hakan, inda ya ce jami'an hukumar suna aiki tare da sabbin na'urorin fasaha na sa ido domin bibiyar wuraren da jami'ai ba za su iya isa kai tsaye ba. Dakarun rundunar haɗin gwiwa ta operation haɗin kai sun kashe 'yan ta'adda 12 tare da kwanta bindigogi irin AK-47 da alburusai a wani sumame da suka kai a yankin Kirawa da ke a ƙaramar hukumar Gwoza ta jihar Borno. Rundunar wato rahotannin sun nuna cewa 'yan ta'adda na ƙoƙarin kai hari kan sansanin rundunar ta 153 a safiyar ranar Juma'a kafin sojoji su batattake su bayan musayar wuta mai zafi. A nan kuma shugaban ƙasa Bolamide Tinubu ya ce demokuraɗiyya tana samun ɗorewa ne daga 'yan ƙasa ba yawan surutu da kuma sauyin sheƙa ba. Tinubu ya bayyana hakan ne jim kaɗan da kaɗa ƙuri'ar zaɓen fidda gwani na jam'iyyar APC a mazaɓarsa ta Ikoyi a jihar Lagos. Gwamnatin tarayya ta buƙaci gwamnonin jihohin da sauran masu ruwa da tsaki da su tallafa wa shirin matasa masu yi wa ƙasa hidima domin ƙarfafa haɗin kan ƙasa. Ministan kula da cigaban matasa Ayodele Olawande ya bayyana hakan a Abuja a yayin gabatar da lecture a wurin bikin cika shekara 53 da bullo da shirin matasa masu yi wa ƙasa hidima. Taron kuma hukumar kula da sufurin jiragen ƙasa na Najeriya ta kuka da ƙaruwar lalata kayan sufurin jiragen ƙasa a jihohin Plateau da Bauchi, inda ta yi gargaɗin cewa hakan na barazana ga ƙoshin lafiyar al'umma da harkokin tattalin arziki da kuma sauran ƙasa. A sanarwar da mai magana da yawun hukumar kula da sufurin jiragen ƙasa ta Najeriya Calistus Onyemaju ya fitar ya bayyana lalata kayayyakin hukumar da cewa barazana ce ga samar da ababen more rayuwa na ƙasa. To daga ƙetare shugaban ƙasar Iran Masoud ya ce duk wani mataki da ƙasar za ta ɗauka dole sai ya sami amincewar majalisar tsaron ƙasar da kuma jagoran addinin ƙasar. Yayin wata ganawa da daraktocin kafofin yada labaran kasar, Mr. Masoud ya ce a duk lokacin da aka cimma wata matsaya ta fuskar diplomasiya dole sai duka cibiyoyi da hukumomi da ƙungiyoyin kasar sun haɗu a kan murya ɗaya a kan kowane irin mataki. Tsanin kuma Prime Minister Birtaniya Sir Keir Starmer ya yi maraba da cigaban da aka samu a tattaunawar kawo ƙarshen yakin Iran. Firaministan ya kuma jaddada buƙatar hana Iran ƙera makamin nukiliya. Jami'an lafiya a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo sun ce cutar Ebola da ta ɓarke a yanzu ta haddasa mutuwar mutane fiye da maitan a larduna 2. Haka kuma adadin waɗanda suka kamu da cutar ya ƙaru zuwa mutum fiye da 860. Ana ci gaba da aikin neman masu haƙar madanai da suka makale ƙarƙashin ƙasa a yammacin China, inda aka tura mutum-mutumi masu na'ura a ramukan na ƙarƙashin ƙasa masu gubar iskar gas mai haɗari. Tun a ranar Juma'a ne haɗarin da ya afku, inda kafofin yaɗa labaran ƙasar suka ce fashewar iskar gas ce ta haifar da shi har ta halaka aƙalla mutum 82 a mahaƙar Takwal. Wasu ma'aikatan wato kuma sama da 100 aka garzaya da su asibiti. To iyakar takaitattun labaran kenan ya zo muku a madadin da na karantuwa Amina Abubakar Hayes, wanda ya sada ni da ku Sadiq Munir Jawo, nake ta ku ci gaba da kasancewa da rahama Radio Farin Cikin Al'umma.

0: sauraron farin cikin al'umma Raham Radio mita 97.3 a zango na FM da mita 104.1 babban birnin tarayya Abuja. Barkanmu da rana, barkanmu da jimurin kasancewa da ku a cikin shirin rayuwar dan Adam, shirin da bisa al'ada kan duba na tsaraki kan yadda rayuwar dan Adam take tun daga samuwarsa a ban kasa, kama daga halayyarsa, ɗabi'unsa, zamantakewarsa, lafiyarsa, auratayyarsa, mu'amalarsa da dukkanin abubuwan da suka jibanci dan Adam. Duka dai domin dan Adam ya ribace da rayuwarsa ta zo da kyawun manufa, wannan rashin sanin hakan kan wahalar da dan Adam tare sanya shi bulayi cikin rayuwarsa mafi daraja, hikima da bankawa. Suna na zare da manar jawoji da cikin da Allah za mu kasance da ku cikin wannan shiri, kuma kada masu sauraron mu su manta, muna tare da Malam Abdul Qadir Al-Ahmad, malami a jami'ar ilimi ta tarayya da ke nan jihar Kano, wato Yusuf Mai ta Maslay University. Wanda kuma idan masu saurari sun tuna kusan muna tattauna musamman kan abin da ya danganci wato rayuwar zawarawa, duk da yake kusan muna duba kwantan sakonni da muka samu, wanda kuma alhamdulillah tambayoyin da ma'aurata da yawa suke yana taimaka musamman gurin magance matsaloli da suke addabar matasa ma'aurata. Abin jin daɗi shine zaka ga tambayar da wata ta yi, amsar da malam yake bayarwa ta amsa tambayoyi da yawa, inda akwai wata wadda ta kira ni ta bayan fage ta ce ita ba ta da hanya da za ta yi tambayar nan, amma a shafin sada zumunta ta ga wata tambaya da malam ya amsa. Ko dai halanta muka sani, muka gina tambayar akan haka, nace to ai kin ga ke kanki yanzu kin yi magana, tunda babu sanayya tsakanin mu, ta ya zan san halin da kike ciki, bari ha in ga ya malam cewa ga matsalarki. Amma dai dadin da ta ji amsar da ka bayar ta warware ta kaddama da matsala da take tsakaninta da mai gidanta. To alhamdulillah tambayoyin suna ma'ana, suna bada fa'ida idan aka yi la'akari da yadda duk lokacin da aka amsa wasu tambaya, ko kuma an fitar da wani daga cikin yanayin da yake ciki. To ma cikin yadda Allah kamar yadda aka saba, za mu koma gurin malam domin mu ci akalar shirin a wannan rana. Malam Abdullahi kuma gudanar wa tunan gida mai albarka a dama masu sauraron mu na Kano da Abuja da na duniya baki da, muna maka salamu. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salamu rahmatullah.
0: To malam kusan yau ma gashi Allah ya saki dawo da mu, za kuma mu dawo gare ka mu ji akalar yadda shirin zai karkata. Malam bismillah.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullah. A Kano ne fiyo kamar yadda mabuta shirin masu bibiyar ta ko da yaushe suka sani, mun faɗi malamin da addini ya faɗa cewa wannan satin sati ne da za a tafi hutu. So wani abu za mu bayar kamar abin da Bature yakan ce wai take home, wani ɗan abu da za a ɗauka a ɗan yi guzuri da shi ga mabuta shirin, wani ɗan guzuri za mu ba su, wani guzuri za mu ba su wanda muke faran zai zama kamar yana da alaƙa da shirin kai tsaye. Daga cikin guzurin zan ɗan yi magana ga jeruwa, sai mun samu tambaya ɗaya da za a amsa, sai zama an amsa in mun matashiya kuma akan abin da muke na zawarawa. Wato matashiyar da zan bayar wannan satin malam Zaridin, akwai wani labari da ya faru da wani abokin aikinmu, dukansu manya ne, suna da wargiya ka suna da wasa. To sai sun je gurin cin abinci, ɗaya ba gaggage ne, shi ko ɗaya ba Kano, ka san ba gaggage sai ce ba Kano, to ba Kano ne. To sai tashi suwa ne, sai ban iya cewa ba gaggage ba ko ba gaggage ba mu ce, sai duk ɗaya. To idan ka suka tashi sai suka je gidan abinci, da suka sai shi da rubege sa aka sa masa tuwo guda biyu, ya ci ne tuwon shi ya ji daɗi, sai ga sauran ƙarin tuwo, sai ki ci ai an sace mai tuwo, ya ci an sace mishi tuwo, sai wannan Bakano ya ce to, sai aka sa a garin datti da shi wa Kano, sai gane sunayen, sai ya ce masa to yanzu me kake so, mu malami ne zan iya maka aiki, me kake so a gano ma, tuwon kake so a gano ma ko ɓarawon tuwon, ko ko tuwon da ɓarawon tuwon? Sai shugo ya ce to tuwon da ɓarawon tuwon yake so, sai aka ce to za ka ba da raguna guda biyu, yace to ai mallan kai ne barawo ke tun da yanda zai karba gobi akan tuwo
0: guda daya da biyu
1: tsada yace to yace yanzu kai ne barawo da kake an face wa to ba an ka ce wai sabon da yake ciki shi ne a rayuwar mu ta zamantakewa akwai abubuwa guda biyu manya da tuwo da barawon tu shi ne aure da miji
0: to
1: dole ne ta kika tashi shiga rayuwa kika kai gejin yin aure ko zaki aure ko kike cikin aure sai kin tambaye kanki me kike so aure kike so ko miji da aure miji da aure kike so ko auren ko mijin wannan zai warware tambayoyi da yawa da rudani da yawa da ma'aurata suke cikin sa me bambancin kowanne me son aure akwai mata da yawa da Allah ya albarkaci rayuwarsu sun samu successful and satisfactory life sun samu rayuwa mai cike da nasara da kuma kwanciyar hankali
2: bukatunsu ba bukatu bane na tada hankali Allah ya yartare musu to a lokacin nan malam Zarabi ne mafiya yawan abin da suke bukata shine miji suke bukata aure suke bukata ba miji
1: lokacin da ya zama na
2: lokacin da ya zama na ki kalli kanki kika ga bukatun
1: rayuwa na dole na wajibi ne da gobe Allah ya yarfare miki to ta kofar to a lokacin nan ba miji kike so ba aure kike so shi yasa ka iyayenmu da ake ganin gidadawa suna duba shekaru ta duba yanayinta ta yi aure tana da yaya mijinta ya mutu ko aurenta ya mutu ga shekaru sun fara ja to idan ta tashi aure za ta nemi wani mai mata ko mai mata ta aura ta koma gefe da rayuwarta sunan auren kawai take bukata amma ƴaƴanta za su ci da ita ta tufatar da ita bukatar ta kuma ga namiji bukata ce ƴar kadan sun da haka in kika gane aure kike bukata ba za ki fada akan miji ba akwai ta kuma take bukatar miji saboda ba ta da yadda za ta yi rayuwa neman wanda za ta sakale a rayuwarsa domin ta rayu take ke kuma da kike da ginanniyar rayuwa kada ki yadda ki nemo mai ginanniyar rayuwa rayuwar ku ta zo ta yi ta karo to da haka mai bukatar miji bata da rayuwa bata cimma komai ba bata da yadda za ta yi rayuwar wani take bukata ta makale ta rayu a kanta mai bukatar miji da aure ita ce ta fi kowa nemo wa kanta abu mai tsada sai ta biya rago biyu irin na wancan bazazzage in ku aure in ku barawun tuwo ake nema rago daya in barawun ake in tuwo ake nema rago daya to kaga wannan mai bukatar miji za ki gane cewa in kin haƙura da ɗawainiyar yau da gobe wanda Allah ya yarfare miki za ki zauna lafiya shine kawai farashin da za ki biya mai bukatar miji kuma in kin yadda kawai daman baki da rayuwa sai tashi mai bukatar aure da miji shine wacce kika yadda za ki sadaukar da komai saboda mijinki idan baki ya ci dole ido ya ji kunya da yawan inda ake shiga matsala zaka ji mace ta ce ba muna da wani muna yawan sabani da mijina kuma ba ma zaman lafiya kina mishi rashin kunya dai kina shiriri ta da rashin lissafi dai idan sabani da wanda kika yadda shine rayuwar ki kike jin kina cewa kudin miji dadi ne da shi shi zai ci da ki ya tufatar da ki sitartar da ki baki gurin zama kuma ya miki komai na rayuwa ya kyautata alaka da iyalanki me kika kawo da zaki biya kina son aure kina son miji dole sai kin shirya sadaukarwar da addini ya tanada aka ce aljanna ki tana da alaka da mu'amalar ki da mijinki su da haka mata mu sako wannan a ciki zai taimake mu ki gane me kike bukata ki gane yanayinki idan ke independent ce kin yi karfi kin tsaya kina jin kina da tunani kina jin dole saurari ra'ayinki to fa ki sani wanda ya mike kafa ba zai mika hannu ba wanda ya mika hannu sai ya tankwashe kafa ba zai mike kafa ba idan za ki karba idan sai da shi za ki rayu idan sai da kudinsa za ki ci abinci ki gane alaƙar ku dole ta canja wannan ko a wani irin zama kuke dole sai kin taimake shi zai rayuwa da ke mai kyau wannan mu saka shi a kokolonmu abun kuma da bacca bukatuwa da shi ki sadaukar zaki samu takayyarsa ta wani fuskar duk wacce ta cire hannunta daga kudin cefani wallahi fada kare girki a gurin miji sai man nauyi
3: dole
1: bi biyawa a'a bi kasu da nauyi kina amma duk wanda ya bada kudin sa ki yadda da ra'ayinsa ba zai yi ya zarta ya dauwainiya kuma ki dauki zartarwa ba yasa wanda wani mai azance ke cewa da yawan mata ba miji suke nema ba wanda zai biya musu bil ya koma gefe ya shiru suke nema shi kuma shi ne miji ba shi miji in ya biya bil shi ne dictating ya za a rayu shi ne faɗi ya za a rayu kuma shari'a da hankali sun ce a bi ra'ayinsa Allah subhanahu wataala ya ce a rijal qawwamuna 'ala an-nisaa'i bima fadhallahu wa bima anfaqu ciyar wannan tana da tasiri su da haka mata mu kalli wannan ta wannan fuska da Allah ki daina sa kanki a inda kika girme ki sa kanki Allah ya baki rufin alfiri ya baki aiki ya baki rayuwa mai kyau sai kuma ki zo ki ci sai kin dawo kasa kin shiga rayuwar wani shine bai daudawa ne ki kuma ki ce inuwa ta yi miki kadan ke kika zara kanki da cin zaman ki a waje da ni ma shi ma da ta ki inuwa ki da ana mijin hajiya dan uwan wannan da zamu dora akan sayadin shi ne wani labari ne na Shehu Jaha wai sai yana tafiya sai dirhamin shi ya wadi kamar mu ce anan naira 1000 ta wadi Shehu Jaha ne tunda labarin an ce da Laraba ne aka fassara to sai dirhamin shi guda daya ya wadi da ya wadi sai ya sa kuka ya ci ga damuwa wani da yaji an ce dirhamin shi ya wadi ko da dirhamin arju sai ebo dirhami 4 ko 5 ne ya bashi
3: ya ci riba
1: kage yanzu ne mu su tawarware yanzu yayi asara ko bi ko yayi nasara gobara titaje to sai shehu ya rike wannan dirhamin da ya rike yana zama sai kuma sa kuka aka ce me yace tunawa ne da ɗaya dirhamin yana nan da yanzu dirhami 5
3: rashin godiya Allah
1: a'a zamu je sakon mu mu je sakon ma wanda sakon ne akan su ku gani dini ya ce muku godiya Allah to shikenan kana tashi a to ai da ran sama da katsa ba
3: to shikenan
1: ana tashi kare ne ko ruda isa bi ka ana tashi sai kowa ya ci akan shehu yace ba za ka taba samun rayuwa mai kyau ba ya Allah ya musanya maka da mafi alheri ka samu daukaka kuma kake kuka to wannan shine misalan mu na gidan aure kin aure miji ɗaya yana kula da ki in yayi dare ba ki da wanda zai kula ki in bai ka abinci ba za ki ci ba shekarar ku 20 Allah ya baki 'ya'ya 5 kowanne yana ce miki in ma yana kin ci dan ki ci har yanzu amma kina tunanin wancan ɗaya diramin da kika rasa ba za ki zauna lafiya ba
3: amsa ta ta mutu ke
1: su waye su waye intan da ka
3: ba ka ce
1: musu ne ba to haka nan mu ma maza duk lokacin da ka tashi mun hado da saken mu na farko ka kalli me kake bukata a gun matarka akwai lokacin da kake bukatar yi nayi barna bari kake musu wallahi san sa kake ba bukatar sa ba shi ko duk abin da kake so baya dawoma amma tsoratan abin da muke so baya dawoma zaka ana san kyau a jikin mace ana san yarinta ana san kira jiki wane ne yake dawoma a jiki amma abin da kake bukata sai Allah ya baki siffar dawoma kikkiawan dabi'u zama nagartacciya ba da gudunmuwa gurin tarbiya su kake bukata to in mun hado da wannan kai ma kana zaune kana da ita in kai magana tana cewa yassa yassa sai ta haihu sai ta fara girma shekaru suka taru kuma jabi ya fara zuwa kaza ya fara zuwa ta fara zama metop ta shiga kaza duka nau'o'i ya canja sai zama umarnin ka yana mata nauyi sai Allah ya baka 'ya'ya da ita guda 7-5 wanda su kuma in ka ce ku sunkuya in taka ku in wuce za su sunkuya amma har yanzu ya rashin biyayyar ta ya sa kana wulakanta ta
3: shi ma nan dirhamin ɗaya
1: bayan ta dirhami ɗaya ya jawo ma dirhami 5 ita ta tsufa tsufa take wa'annan girma suke in ka hakura da rashin dirhamin ta kuma kai ne dirhamin kyakkyawan zato wa'annan dirhamomin sababbi da ka samu zaka ji dadin rayuwarka za ta inganta ba a ce momaci waladin salih ba da ne wanda sadaka ne aljariya mai gudana ko bayan bakkana shi zai ji kanka da ita lokacin da kuke cikin hali shi zai ji kanka da ita amma ka bar wanda zai ji kanka da ita kanta domin ka rasa wacce ita ka fara siyowa
4: kafe daya amma gyara da hudu ka gode wa Allah so da haka mu dinga bawo mata
3: balance shi ma rashin godiya Allah
4: a don ka ba cinanci dinka samarwa kanka da dua sai ka gane ba ka rafa komai ba musaya ka samu
3: gaskiya ne
4: kima yanzu in miji ya barage ku in ce fa ne ya rage kala ba shi yanzu ya gaji Allah ya kawo miki wasu kuma da za ku je har sai kin mutu ba su gaji ba idan kika inganta a wannan gaban ne muke so miye albishir wani albishir ne malam Zaruddin gidajen aure da yawa suna samun sabani gidajen aure da yawa ana samun sabani da kujiba amma duk gidan auren da aka samu sabani da rikici da komai ka san wa yake nasara mace ce
3: rikicin
4: da aka yi
3: koda ta
4: mace ce ayya wa in tasbiru ne wa tattabu in suka yi hakuri suka ji tsoron Allah wal aqiba talinu taqi karshe ita ce wi da winin en wallahi duk wacce ta zauna ta yi hakuri ta jajirce asabar wallahi sai ya gaji da fadan ya zo ba zai iya fadan ba gidan ya koma nata da ƴaƴanta wallahi sai ya zo a gidansa ya zama bako sharadin kenan shi kuma duk wanda ya sani duk da addini yayi nauyi baya kwallo ba kaman mu ba ɗan matasa a da baki ba to mu dai je ko kallo kake
3: yi mi mat
4: eh wallahi da baki ba
3: wallahi malam
4: ko kullum ba na san Arsenal kake to gola kake
3: wallahi malam in ka ganna a filin ball zaka yi mamaki
4: gola kake mu dai je zance
3: lamba tare ne Cristiano
4: to da mu zo Arsenal za a sai ka to mu koma ganci duka wanda ya kalle ko da ball kwallo da ragowar game yaushe ake fadar wanda ya samu nasara a farko ko a ƙarshe ko a tsakiya
3: sai a ƙarshe
4: kace sai an tashi
3: an tashi
4: to mata ba ta bari a busa tashi
3: shine matsalar
4: shi yasa nasara su ba ta tabbata
3: wallahi mata kuna ji
4: a injury time ana iya farke ba
3: tare da gaske
4: a ƙara ai wine to mata lokacin da kuka tashi ake kujiba aure ki kwantar da hankalinki ki biro shirin rayuwar dan adam zaki samu hakuri da zaki siya ki ajiye ki jira lokacin da za a busa tashi ki ga waye da nasara
3: Allah ba su wannan hakuri
4: idan baki fahimta ba a tsakiya Allah subhanahu wataala ba wanda ya ba garanti a tsakiya ba wanda ya ba garanti cewa a tsakiyar rayuwarka zaka ji dadi ko zai dawwama ko ba za a jarabe ka ba bai hasal ma da lamul qasam wata ran Allah yake fada sai ya jarabe mu watan kuma da tambaya ake yi ta gajiyarwa cewa kun yi da timin halice ku ayatul nasu ayatul ku ayi kullu amana kuna jin kaudan kun ce kun imani a baku ba da a jarabe ku ba watan ku Allah ya ce wala nabanu yakum bi shay'in tabbas haqiqa dole za mu jarabe ku bi ci ba zai jaraba ba shi sa wani malami mai azanci gurin tafsiri yace mun yi taqilla ya Allahu makhraja ku faji ba bayan Allah Allah ya ce wanda ya ji tsoro na zan sa masa mafita ma'ana duk wanda ka ji an ce da addini zan baka mafita ko zan baka makullin gidan nan gidan abu yake ko a kulle
3: yake
4: duk wanda Allah ya ce zai ba mafita ma'ana zai shigo ta jarabawa mata to za ku shiga jarabawa amma wallahi in kuka yi hakuri kuka saurari shirin rayuwar dan adam kuka gane ya za ku wuce gurin da kuke wata abin za ku ga baya bukatar aikin ku matsalar zuwa tai da kanta za ta tafi ta lokacin
3: ci
4: laki ga kuma wallahi wal aqibatu lil muttaqin karshe wanda ta yi hakurin nan ta yi takwa sai ta samu nasara wacce kuma ta gaza hakurin sai ta je ta girba abin da tayi na rashin hakuri shi ya saka mukan yi nasiha ga maza a wannan kara lokacin da kake tsananin sabani da matarka ka gane tana da wasu sojoji da kullun suke ƙara ƙarfi kai kuma rauni kake kullun suke ƙara yawa kai kuma kai ƙarewa suke koma hannun su wani mai azzikin in ƴaƴansa suka daga sai kaga kasuwar ta fara sakin sa wasu malaman suka ce da an duke ta ƴaƴan ciro waki sun da haka kai taka dandan gurin baza capacity na ƙarfin izza da iko akan mata lokacin da kake da sabani da su lokacin da kake garjin karfinka. Na dade ban samu mai azanci da ya tambaye da ta burge ni ba, irin wani da ya kira domin kansilin. An gama komai yace ga wata tambaya ta daban. Nace menene? Yace ya zan kauce wulakantuwa a gidana na bar aiki ko ina tsufa. Nace wallahi da yawan maza hankalin su baya kawo wannan. Dan uwa ne albarka, kalli kanka karawa kanka shekara 20. Abin da kake amfani da shi gurin juya gidanka zai yi amfani a sannan. Kana da shi? In ma da shi zai amfani. Ka hana kudin cefane ne. Shekara 20 danka yanzu shekara 10 ya kai 30 yana buƙatar kudin cefanen ka. In dai ka tafi ka nemi su wannan ba su zama mutane ba da za su tusun da haka maza mu dinga ci za mu na bursa. Mu dinga tanadin gobe. Mai hankali ya biyo shirin rayuwar dan adam. Ka jiya za ka yi tanadi. Guda biyu katar da zamu faɗa. Ka yi duk abin da za ka yi ka kyautata alaƙa da alal aƙalla 'ya'yanka guda biyu. In kana da 'ya'ya biyar.
3: A ciki ka
4: zaɓi. Ka kyautata alaƙa da biyu.
3: Wanne da wanne?
4: ‘Ya’yanka zaɓi biyu alal

0: akalla ya zama gidan kai ma kana da wakilci, amma kana nan wai duk gidan kana ganin wai kana yau babu rashin mutunci, duk gidan ana tsoron ka, wallahi sakare sunan ka, wallahi kai bulo ka samin kalba ka ya akula rainan karnukan da za su cinye ka kake
1: karamin kwalki.
0: Mun fada ibina Abbas ko Abdullahi bin Abbas ko bin Umar ɗaya daga cikinsu yake cewa arrahimu taqda'u, zumunci alaka ta jini, in tafiya tayi tafiya tana yankewa, wallahi za ta tashi daga aiki. Yace ya fada yake cewa kuma yi wa mutum ni'ima takfuru, za a iya budurcewa din ni'imar da kaiwa wannan amu takfuru. Yace wa ma na ramisul taqalbul qulub, ba abin da muka gani yake dadewa a jikanka ai mu'amala da kai, a samu sadiqatul fadal, irin ka kulle kyakkyawar alaka da wani, wallahi kakka ga ƴaƴanka ne na jini, wani baya buƙatar wani tajriba yau da gobe ta nuna ƴaƴan sun zo ba sa kaunar uba. Akwai mahaifin da ni da shi ya gaya min, ya ce ɗansa ya rubuto mafiti da Allah kakka ƙara lissafa na ƴaƴanka, wallahi
1: kai ƙara lissafa
0: sai da jiki na ya jijjiga,
1: a dole da jijjiga malam.
0: Kuma in ka bi sinariyo ɗin ya taimaka, kuma matarsa ce ta ja, alaƙarsa da matar ce bai gane saboda da yawan lokaci ya yi ne, muna ɗaukan alaƙa yanzu yan ɗaure alaƙa ta da kai kawai iyalan ce
1: wucin gadi,
0: sai san da alaƙar ta lalace zan gano ashe da wasu abubuwa a bayanka da abubuwan da kake buƙata a bayana, sannan sai mu zo mu shiga
1: alaƙar takan zama bango,
0: wallahi alaƙa kawai bango ne ta kiyaye mana wani abubuwa da yawa. To sai mu ga yanke ta ko tozarta ta ba wani abu bane, sai mun tozarta din sannan ko za mu zo mu shiga halin kaka kakai, ni ban ce kaka ni kai ba, kaka kakai so za ka mita ka din nan, wannan matar da kake ganin you can crush her and continue is not true, fadan da ka dauko yaushe za a gama, ka tanadi makaman da za a kai har karshen sa, wani interest ɗinka ba zai biyu ba, za a je a fita mashigar Hormuz ba, ana ce faɗa aka gano ga wata mashiga da kuma da an san da ita da ba a fara faɗan
1: ba,
0: to za ka zo
1: wannan gurin
0: yawa, sau da aka ku yi taka ɗanɗan maza, ku dinga yi wa kanku tanadi mai kyau, wallahi sai an zo ranar girbi duk abin da ka shuka da ikon da kai, ƴaƴanka na ake canja matsaya da ƴaƴa, shekarar ka 40 ba, ƴaƴanka shekara 10 ko shekara 10 kana tatawa, sanda suka zo 40 kai kuma ka koma yanayinsu, daga 10 in an ƙara 30 ka zama 70 ka koma du'uf na farko, mun halicce ku min du'ufin, sun ma da alamin ba'adu du'ufin uwa, sun ma da alamin ba'adu uwatun du'ufin mashaiba, sanda za ka zo du'uf na biyu shi kuma ya zo kuwa, yana du'uf na farko kana uwa, sanda za ka tafi du'ufin mashaiba yana uwa, so yadda ka dama sanda kana kuwa yana da'af, haka zai dama sanda ya zo kuwa kana da'af, kuma wace ce za ta tuka siyarin, uwar da ka tura 'ya'yan jikinsu ka nuna da ita da su duk ka ababen kiwonka ne, ababen ikonka ne, za ka yadda ka ga dama da rayuwarsu, za ka mi kaffa kaffa mu gane me muke bukata a gun iyalin mu, gane da Allah ya haɗa mu da hikima, ki gane buƙatar ki gane da Allah ya haɗa ku da hikima, ki gane yaushe ake faɗan mai nasara a ƙarshen faɗa, wal aqibatu lil muttaqin, ba girin girin ba tai mai, ba a gane matito sai miya ta ƙare, nasarar tana ƙarshe, in kin hargitsa kanki za ki tafi ne ki sa kanki a wani yaƙi wanda shi ko ba a nasara, shi ne shirinmu da muke kai na zawarci, yaƙi ne da in dai kika zauna a gurin to ba a nasara, in kika dawwama nasarar ki duk inda kika kai da kokari gajeruwa ce, saboda dole za a zo gabar da kin gaji kina buƙatar tallafi, na tallafin nan kuma na iya jininki ne da ƴaƴanki za su iya, so in baki samar ba kin ki shiga kwale-kwale kin bi ta saman ruwa. Yasa a lokacin da muka tafi muka fara tattauna akan ɗaya daga cikin wata muka ce ta

0: hukunta zan yi suna nan da yawa
1: dan ala nan gidan radio kai kike zartar da abu ko zartarwa ake kai
0: zartarwa ake yin bi
1: saboda kai kan shugaba ne kai a jagora ne
0: shugaba ne
1: nan ba amma na zartarwa gaba ɗaya ba to mata ki gane ke ma shugaba ce akan wasu ma'aiki ya raba yace dukkan ku mai kiyaya ne kuma Allah zai tambaye ku kiyon da ya baku wa rajul ra'in ala ahl baiti ala ahl baiti ko mai namiji an kuma kare sunna abinci mai kiyo ne akan iyalansa ita kuma mace mai kiyo ce akan gidan da ƴaƴan gidan kowa da ikon sa idan ba ki ba za a bi ki ba idan kika sa ran cewa kin isa shine in an yi abu zai bata miki rai amma in kika gane juris dinki daidai ina ne matsayata zaki dade baki shiga bace rai ba duk wanda ka ganshi irin sa bace ya shiga wasifa ya dini ya wuce layin sa shi kuma mai hankali yana yankar tare ne dan kadan baya matsawa haulal hima kusa da shingen wani ya san za a iya samu
0: matsala
1: to in kin je gida ki gane ina ne shingena ina ne wurmina me aka dafa a gidan nan ba wurminki bane ya za a dafa ne wurminki me aka zartar a gidan nan Allah ba zai tambaye ki ba ya aka zartar da shi ne wurminki ke implementer ce administrator ce wance ko policy maker so sun da aka kirkiro wani doka ke zaki kalli taki masala da yawar eventuality matsaloli da ake kamana masu wahala wallahi ana samun mafuta da alheri da yawa a cikinsa yanzu gwamnati kuna da wani fesiyo muku policy wallahi wata ran aka gano policy nan ya dini in ka nutsu a nan za ka fita da fitarka
0: a cikin
1: policy a gurin ayyatarwa yanzu muna wannan program a ce mu ba a yi daba dole sai dai in an gama a tafi Abuja sai ka rubuta flight ticket sai ka rubuta mun sai mu ga a kori kura sai mu samu safurin sai mu je mu kama daki din sai mu sa ba an yi a walidan walishin ba a hanyar ba ta yi daƙiya to haka ake mace
0: dole sai da sauri
1: wani in kika gane san kuɗinsa da wane ne yi minna da ƴar mata za su bi shi yi minna ya tara in ya tara a ƴanki sun dan samu makama waye su ma ne alwazaranci duk abin da ya zo in kika kalla da idan basira za ki ga akwai nasara a ciki wala akwai namijin da daiwa bari mu dan yi wannan magana minti daya insha Allah akwai wata mafita a cikin wata matsala
0: to
1: daiwa wanda ake karawa aure ake kishiya ko maslaha ce amma a ci da rigar matsala
0: maslaha da rigar matsala
1: haka ai suna cewa opportunity dress like work damu maki na rayuwa sai ta sa riga irin ta aiki maralata in suka ga aiki sai su gudu
0: sai su ce ba sai ba
1: masu kwazo sai su je su rike
0: shikenan
1: sai su samu nasara
0: sai ga wasu sun fara abu lokaci guda
1: dai ya samu nasara haka
0: dai kuma ya samu nasara
1: ya samu saboda shi ban tararren ya hango matsala ne bai san nasara ce take sa rigar matsala ba kura ce da fatar akuya to ita ma lokacin da aka kara mace wallahi ma'auni ne
0: lokacin da aka kara mace aure
1: wallahi ma'auni ya dauko idan ma ya raina naki yanzu wata ya dauko ba kuma wacce za a karawa aure ya cutar da ita sai dai ita ta cutar da kanta kin shekara 10 kin bashi hoton wace ce ke ya san ki ya san kuma yanzu ya dauko wata madadin ki bari ita ma ta fadu wace ce ita sai ki canje dabi'ar ki ki ta fada ki tada hankali sai ya mance duk alheran ki na baya yanzu sunan ki mai tada hankali wannan kuma da bata kai ki quality ba sai ta zama ita ce mai nidar da shi saboda bata gaji ba bata fara tafiyar ba amma da zaki maintaining yadda kike ba za ta iya jure yadda kike na tsawon yadda kika rike kanki ba babu wacce za ta zo gidan aure ta jure ke saka wata ran amare take shiga tasku idan uwar gidan gogaggiya ce ta jure idan yayin gwaji aka zo yi ka gama gudu ka gama gudu wane ne kai sai da aka zo gwajin kuma kace bari ka huta kowa ya zo ya wuce ka amma a gun da an san ka da gudun tsiya sai da aka zo filin daga kuma sai ka sare shine an yi aure kin zama mai tada hankali da hulakanta kanki in kike da gefe ido ya ishe su wallahi kiga za ta iya shekara

0: goma a yadda kika shekara. Wata shekara biyu sai ta yaji ko kasa da haka.
1: Ba ga shi mun amsa wata tambaya wadda ya karo aure bata zuwa ba ta fita. Ta ce ba za ta iya ba.
0: To inda kika fita saboda a lokacin yana da wani tunani. Rayuwar nan ta ku ta shiga kwalwarsa. Na ta yake ita ce standard. Yazo tun yana baki ko in ce fane da ƙari yana I love you ya gaji da I love you kawai zai baki abin da ya samu shi ya daya ga abinci. Bai san da taimakon ƴaƴansa ya taimakon ƴan uwanki ba. Wannan ma yazo ya rata haka ne ya bata kada ta dawo ita bai isa ba ita ka. Yaga to wai cin ma kwakwalwarsa sai ta rige. Sai gane ke din dai sai da ke. Saboda haka mu kwantar da hankali mata ku kwantar da hankalinku dukkan abin da ya faru ku gane cewa gidan ba juris ɗinki ba ne ba Allah zai tambaye ki akan wannan ba so da haka ki tsaya a inda Allah zai tambaye ki duk abin da aka kawo ki ga menene mafitarki a ciki wani aure da muka yi sulhu ba dadiya amarya an mata saki daya an kore ta an waye da muka zo muka zauna a hankali muka karanta miji dan abin da ya samu tayi waya ce kaga ashe awaye nan ba taba nufi daya ba uwar gidan ce gogaggiya take gara mata layi wallahi ita take dora ta a layi taje da niyyar hira ko da me tayiye mata da gabobin magana wanda zafi mata ciwo ita kuma take babu gogewa sai ta zo ta sai da aka yi dube ban ƙwariya ta sannan ya gano nace to za ka zo innocent sai suka mata ku gane ke da cike shekara da 10 da miji wallahi kin fi kowa damar ki zauna da shi lafiya hasala kikai ta dauko abubuwan batir yayi kaza yayi ka dukkanmar din laifin da zaki dauko in dai kika sa yayi kaza to ki gane ba Allah ba zai tambaye ki akai ba abin da ake jira ne ke me kikai yayi shi yayi ko to yanzu ni ne nayi tambayi kanki yazo yayi kaza daga cikin mafiya gwaranci da zamu da kansu bayan sallah insha Allah su ne waɗanda ɗabi'ar su ko da yaushe take da tasiri na ɗabi'ar wasun su ya dini duk sanda kaga ɗabi'ar wani tana canja ɗabi'ar ka to kana da ragon salon ɗabi'a
1: duk sanda ɗabi'ar dan adam
0: ɗabi'ar wani
1: take canja saboda
0: haka ki ce wallahi na tsane shi saboda baya kula da ni kikin lamar kawai yanzu da zai kula da ki sai ki da san su ke baki da so baki da ki baki da iko na so da ki naki wani ne kawai yanzu in yaso sai kunna so in yaso sai kunna ki a'a
1: duk wanda aka yi kuma sai ki
0: ki gane me zaki bana sansa dan dalili na amma shi bai isa ya sa in so shi ko in ki sansa ba shine karfin dabi'a amma kina buƙatar miji ƴaƴanku kaza wai kawai dan ya ƙaru kisha ko dan yayi kaza wai kin tsane shi kin daina mu kin kasa mu'amala da shi baki da gogewa
1: yanzu akwai wanda yanzu da mun gama magana da shi shi kusan sharadi ta bashi ta yadda ya ƙaru auren amma ya sake ta ta ba ta zauna ba to shine da ƙarshe yake cewa ko hakura ma zai yi
0: ko hakura zai da me
1: ko hakura zai da ƙarin auren kuma batun yana ta fadar ɗabi'unta wanda su ne musababin abin da ya jawo ma yake son zai ƙara aure.
0: A shawara guda ɗaya ce wata biyu ce ɗaya ba za mu faɗa a nan ba kada ya mana tofin alaɗi ne mu ce ka ƙaro ko kar ka ƙaro ba za mu faɗa ba amma ta biyun da ka canja manufarka na za ka ƙaro aure don ɗabi'un matarka wacce za ka ƙaro ita ma da nata ɗabi'un kada ka ƙara aure domin wasu ɗabi'un matarka. Idan ɗabi'ar wani tana sa ka kai wani aiki to baka cika mutum ba. Cikakken mutum ɗabi'ar wani ba ta canja ɗabi'arsa. Da yawa sun ƙaro aure ba su kai ƙara aure ba saboda ɗabi'un matansu sun zo sun shiga rayuwar Allah sarki. Duk sanda aka yi maka wata ɗabi'a ka gane we are not haunt by event but by the definition we have given to an event. 30% ne muke cutuwa da ayyukan wasu. Reaction ɗin mu to the action of others is haunting us more than what we were haunted before. Duk abin da aka yi maka yadda ka bada yadda ka mu'amalanci wannan abin shi ya fi cutar da kai. Allah ya bada misali yadda muka faɗa. Allah ya ce zai jarabe mu da abubuwan tashin hankali, mutuwa da rashin dukiya, amma ya ce fa bashir sabirin waɗanda suka yi haƙuri abin zai zama musu alheri. Waɗanda ba su haƙura ba sannan ne ya su shiga wuta. tun da haka dan matarka ta fusa ta ka ka zama a kankin kanka cikin nutsuwa me zan iya yi me mafita amma in ka dauka sakatta kauro wata shine to rago ne kai zan je in karo ta ko ta yaya rago ne kai an tunzura ka ka tunzura ka je ka dauko abin da zai yaga maka rigar mutunci da zai zuwa maka da kima ka da hanyacinka ka gane menene zaka gurin adireshin abin da mutane suke in kana tafiya a hanya wani ya dakan maka mota ba shine labari ba labari da aka da kame kai shekarar ka 50 60 kana fitowa ka kwaba riga ka shage dan shekara 17 idan su daraddin suka je kai ne labari ko kuma su kura suka je su dauki kura suka je kai ne labari wani dan shekara 50 ya ta kuma dan shekara 17 amma dan shekara 17 ya ka da shi an manta waccan barnar da aka yi ma ayyukan mu suna rufe laifukan da aka yi mana me yasa ka dake ta hajjin yafta zage to dan ta zage ka kai baka da hankali yanzu an manta wai zagin ya koma da
1: laifi
0: naka abun ne ayyukan mu da yawa ma'aurata mu kula suna boye aibi da cutarwar da aka yi mana in ba mu goge ba shi yasa gogaje yana fitar da laifi daban sai ya dauki dabi'a daban maiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yayin magana dangane da rasuwa an ce lokacin da Ibrahim mu'azzam ya rasu ne yake cewa zuciya tana sosuwa rai yana jin babu dadi ido yana iya fitar da kwalla yace amma wa nabu ma na qul illa ma yarza rabba ba za mu faɗi komai ba sai abin da Allah yake so shine mutum damuwar ka ajje damuwar kada kai aiki da ita amma idan ka daga ta mata musamman kana da ɗan kuɗi ba za ka sati sai kai aure ko ko ka zama wani da aka taɓa bayan labari ya cike mata hudu ne da ya saki ɗaya wai randa ta gama idan wata uku bai ma tambaye ta ba aka daura wani auren haka za ka yi kuma sunanka mai aure saki sunanka sakarai su ka dina daina bari ɗabi'un juna ya zo bai kyauta muke bai kaza ba kuna zaman aure kina ba miji duka haƙoƙinsa ya zama yana wasa da haƙƙinki yana tauye miki haƙƙi ba zai dawo da wuri ba ba zai ba ku cikakken abinci ba sai kika hana shi ke ma mu'amala auratayya kika ƙaurace masa kika daina girki kuma sai ya zo ya gyara wanda ma yana kana bashi ya daina ya ƙi sai kuma ka ja da baya ne zai dai da yawa muna kasa gane in an samu saɓani waye zai zo a gyara kawai da ni da jiya muka samu saɓani sai kowa gefe ai sai ya zo ya kula sai kowa gefe sai in kowa ya tsaya a aka yaushe za a yi maganin magana ana zuwa a haɗe ne sanda aka haɗe idan wani ya yadda ya matso kamar saƙon ya fita in aka samu saɓani sai ɗaya ya matso ne ake haɗuwa in kowa ya matsa ba za a taɓa warware ba wane ne fi kamata ya matsa shine wanda aka ce za a samu nutsuwa a gunsa mace idan hankalin mijinki bai kai ya warware matsala ba ki gane yanzu yana cikin rudin da aka ce zai samu nutsuwa a gunki aikin ya dana ki idan kika tsaya sai yayi aiki da hankali irin na namiji to ke ko baki aiki da gogewa da ɗabi'ar da Allah ya halicce ki irin ta mace ba mata ce yaro zai to da gudu ko ya ce ya ga dodo ko ya ga mai riƙe shi za ta yadda dodon ne ba gaskiya take ne ba mace mai hankali yanayinka kawai take kalla in shiru tuttub na rama maka ta fi san duk ƙarya ne amma yanayinsa ta kalla me yasa ba kike kasa wa mijinki haka kin kalli yanayinsa kin kalli a rutsen da yake an ce ko zai samu nutsuwa a gunki me ya zo fito da sai an ga gaskiya idan za a kai ta an ganta ko ba wani cewa wai gaskiya yar Allah ka ji wata gari ha to take ce gaskiyar me ranke ita maslahar rayuwarki ce a gaba an kawo ruwa mai sanyi na ruba ya ce zarɗi yake wanne kake so na rijiya sai me
1: ya ce dan malile ke
0: ko shi kake so da yadi to sakon da shi ne mu samu wannan masala a gurguje mun koma kan sakon mu wannan wacce muka ce tana
1: da wai alfarma za mu nema
0: ta me tsitsi
1: ma bari ma dora bayan sallah
0: to Allah ya kai mu kun ji na so a tattauna akan wani amma ya yi addini a
1: ai shi yasa na ce mu nema alfarma mu dau saboda sati mai zuwa kawai bayan sallah sai mu tafi gaba ɗaya kan shirin
0: insha Allah
1: minti uku ya rage mana
0: kuma na to a minti uku gaskiya ne fiya mu kenan dai Allah ya dace
1: waɗannan gabobin da aka yi sun yi zamu dawo gurin masu saurare ina ganin mu dawo yau malam yau ya yi yan Facebook Albashir salamu alaikum to dan Allah duk wanda yazo yayi a takeice mun sakan goma mu na baka to muna gode a majalis ina ganin ana ta yada abubuwan nan mun gode sosai
2: wallahi kuma ku amar mata ji yau da
0: ya kowa ma kuma ba
1: mu ba mu ji wannan shi ya
2: dara ya fike ya ma ne ara mu ji da Allah Allah Allah amin amin ya rabbi amma
1: to sakan goma kai ma
2: alƙasin da su da nan wata
1: to mala alƙasin kai ma muna godiya
2: to gaskiya ni malam da kai da malam Zahidin tabbas ma na da suna dikiyar ku suna kan Facebook har kuma wani radio fata na shi ne Allah ubangi ya dawo da lafiya sai ga warkarwa da abubuwan da yake mana na gode da
1: amin ya rabu to lai mata 07077295939 assalamu alaikum to barka dai sakan goma
2: kuma a wannan mutare da malin da kawo ga banda mutane cikin masuwa banda suna tani ba mu abu da ta wanda yake ba sanan da ai mun wannan mutane gaskiya suna koyi a wannan gaba ko goma ka cikin roda ne mutum ka tashi ba ku ta tashi
1: za a iya farkiya
2: Mun
1: gode sosai. Na ba da layin mata kada shigo layin nasu. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum salamu alaikum.
1: To sakan goma.
2: Ina yi wa malam fata madari Allah ya zama haifa wannan madakarwa
1: ce. Amin ya rabbi. Amin ya rabbi. Amin ya rabbi. Ni shekara goma ba kenan.
2: Ito akwai wanda zaka ga sun ce da ma ta auri ba zuwa yanzu ba sai ta auri kuwa saboda wancan wani yayi ya koya mata wata makarantar wannan kuma fresh ji wancan entry na shi wancan kuma profesa
1: to mun yi
2: ne kaga da ya mara ina tsaya ka fata madari Allah ya kan waye ba wallahi
1: amin ya rabbi mun gode su
2: amin
1: ya rabbi Masha Allah. Gashi wani ya bada mutakin professor. Assalamu alaikum. Yau kun dan da layin matan mu. Muna tare da kai sakan goma.
2: Yawa ne ba ga yawa da fadiya da kai suna na muta ban da layin matan.
1: To amin sun ma.
2: Wallahi a gidi kafa da nake magana yanzu da wani aboki na yake ga matan tana kanashi gaske da. Wai ga shi nan ana kake wa mata a nan bari sai. Malam Allah ya
0: Yan fadin mahaukata.
1: To mun gode sosai. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sakan goma.
2: Malam barka da wannan.
1: To barka ne. ai mun ce sakan goma duk an wani lafiyan da zaka cinye sakan goma naka mun ce sakan goma kai a tafi kai tsaye. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To wannan zai laye kenan
0: kai ni ina gona uku
1: ai
0: ba zai kallon ka kawai nake wai makawu sun fada da matarsa
1: malam a status ɗinka ba na ga wani kato ai shine nake cewa
0: kakku raba mana dini masu kallo la in bai bara gobe kakku raba
1: a status ba na gani shi sa nace ina wa ba in Facebook a mushe so akwai walima idan malam na sallah
0: kai
1: assalamu alaikum. Wa alaikum salam sakan goma to muna godiya to ta kwara amin ya rabbi amin ya rabbi Allahumma amin. Layi na karshe malam an danna layin mata gaba daya na fadi shi amma yawanci duk maza ne suke biyo layin bayan da zamu kara mu dau layi na karshe sai mu karkare to layi na karshe ma ba zai dauko malam mu tafi
0: muna amfani da wannan dama domin taya mutane sallah mun da sallah in adiban sannan kamar yadda alakar wannan shi take da zamantakewa mu sani kyautatawa iyali a lokacin sallah ba iyali ake kyautatawa ba umarnin Allah ne kuma Allah subhanahu wataala yayi shi ne dan ya zama mana alfarma sai zaba mana yace ya saka mana lokuta guda biyu kullu ummatin idan ko ta al'umma tana lokacin da take taranta tai munna mai kece mu ma wannan shine namu kuma wani abu ne da daga tun daga babanmu Annabi Adam aka samu shi haka ma aiki sallallahu alaihi wasallama saboda yayi wa'inda basu da iko kunci yayi rayye ce wannan kuma na al'umma ta ne da Allah bai ba su dama yi ba yayi kokarin ya aiwatar da nuna a saka farin ciki a saka jin dadi kada ka ga dadar abin da zaka bawa Allah inna salati wa nusuki wala da faranta da komai duka da sallah da yanka aka ya hade su din mai iko ne ya faranta wa iyalansa ka faranta wallahi nan kudin kai ko kakkai sai sun zo sun tafi
1: insha Allah
0: saboda haka muna kira da ai kokari a faranta wacce Allah bi ba shi addinin musulunci mai sauki ne in dai ba yadda za a yi to malamai suna cewa ka shiga wacce layyar ta maiki kada ki damu kanki ko a ko kura ce ta yaye ki sannan za ta zo ta wuce lokacin ya zama labari kai ki yadda alaka ta lalace ta mijinki dan wata bukata ko bukata ta tamfurare in kin gano ma ba zai ba tun yanzu in kina da iko ko da ayyanki hada baki da wani mai dan harkar fawa wallahi ko kilo dini na mai kawo ku ta suya shi dai bayan dai yana kauri yana iyu makota su ma su ji ko ki je ku ce ma kashi za a baku na 2500 iya kashi mara so mara taunuwa ku jika kai da ku daure kada ya zama fada sannan masu nauyi kuma kada ku bari Allah ya ga kun matsa iyalanku za ku iya samun matsala a rayuwarku Allah ya dace
1: alhamdulillah masu saurare anan zamu rufe labulan shirin a madadin malam Abdulkadir Alhamad malami a jami'ar ilimi ta tarayya da ke nan jihar Kano sai ni da na jagorancin da ke cewa ko hanji ko hanta ko

0: Assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da saki kasancewa cikin shirin masu gurwa. Gwamnatin Jihar Radio Branch Al'umma mita 97.3 kan zangon FM. Tare ni Kabir Abubakar Shishi da ɗan abokan gabatar da wannan shiri.
1: Assalamu alaikum masu sauraro, sunana Abubakar Shadi Kakasa.
0: Na. Da kuma
2: Assalamu alaikum sunana Shamsu Muhammad Kudila.
0: Ege mutum ne ko ne ne da kyan ku ne ne
2: haki nake ba aikin karfi ne
0: da wannan aikin karfi ne da gobe ne
1: ko zo ka san garbi aikin garfi ya danganta ilimi ne
0: to dan baje dan gani ma aikin karfi ne yawa ni cike ta shi na aikin karfi ne to tare yan uwa suke shi wannan zauri insha Allah tare da su zama dumu gabatar da wannan shiri kuma ma kamar koyi shiri na tare da 'yan takara da suke cikin wannan zauri wadanda nan gaba kaɗan za a ji sunansu cikin yardar mai duka. Wannan abokar ya yanayi
1: mana tabbiyar ta dade garin dai kamar hadar amma akwai zafi
0: na gaskiya ne kuma an fara samun ruwa na sama a cikin gari kuma yadda ma gagarane na ta alamu
1: yana ta hada jikinsa
0: ta haɗe jikinsa yake haɗewa ta alamu mai albarka
1: amin ya Allah
0: alamu mai albarka
1: amin ya Allah ya sa je ka
0: na yi ba ni ba fara ba ni ba
1: a fara ba ni ba
2: ka fara ba ni
0: ba ni ba ba ni ba
1: gaskiya ne
2: na san tushiyar nan fa ya kamata a je a cire ta
0: masomin dawa
1: sassani
0: awa an ba ce ta ba
1: ai masu himma wata yawa
0: an ji an cire ta wasu sun kone ta a gurin da zama taki wasu sun kai gida an yi makamashi
2: a bakar ya san mai tushiya ɗin ne
0: Muna godiya waɗanda suka sababa muke cika cikin wannan shiri ba za mu manta da su ba irinsu Dr. Islami ya santar rigarijin Kamano irinsu Babangida Gagas irinsu AS Kwaru Enterprise Alishio Kwaru irinsu Kasim Aldakata irinsu Suleiman Waziri Muhammad Bakhtari Maja na kamfanin Horba manta da su ba irinsu Honorable Hafiz Kawu Tarauni wannan isa tarayya da ke karbar hukumar taroni za mu manta da suwa yiwa ajiyar da a rishin su sai da kadiru za mu manta da su suna da aisha maraimin kundi na duba za mu manta da su ba akwai ahmad usman tela dogon nama za mu manta da shi ba akwai mutanen da wakin kudu za mu manta da su ba yadda zai samar ga malam muhammadu mahi siyar da wakin kudu da abubuwan da yawa mala
2: abubuwan
0: da yawa da shi muka fara fadi akwai umar damuna ai damuna shi ba kuma muna fata da yiri matuƙa da gaske kasan a mala abubakar shi musa hauwa da abubakar lagos ta da su kusan ma mu za mu ce da shi ba dai za ka nan ga alƙur'aninsa a ji da ya kawo zira yake su ƙare ma a ci mai sun ƙare kafin su ƙare ya kawo don su
1: gaskiya
0: muna godiya da fata ne muku ta gudu take a ɗauki nauyin shirin ko a ba a saka talla a ciki ko kuma ba da kyaututtuka a cikin shirin ko ba ma gudu take domin a yi abin da ya dace zo ka cito ni ba shi ce ya fito wani daɗi ya yi domin kana sa rai a ce zo ka cin za ka ci to muna godiya da fata ne ga mai girma sarkin maska hakimin funtuwa alhaji sambo idris sambo da ta hannun alhaji yusuf miyadi maska muna sa rai insha Allah za a wani abu a cikin shirin nan
1: muna godiya
0: mutuwa da gaske yawwa na tabbala baka
1: ala kabir Allah ya dare gari yawa
0: Allah ya dare gari yawa to ya dare gari da wayewa
1: a'a ai karin magana ne
0: to haka yake
1: satin ko ce ma ko ai ya zage
0: ya ce wayo ya rabu babu ya ne mai gidayar maratu kamar yin sisi ya kamar yadda zuwa da dan bafa su zai fa suka zauna
1: suka zauna ga shi kaga har makon ya tare da
0: ya abu wala bukar daga kai na fara ba tambaya sai har mu saurare shi yana so a baka tambaya to sai a samu ba wa bukar tambaya
1: shi a duka
0: bukar fa ne waje ne zai misa
1: ba a mun take ba
0: ne wannan ne godari kai ba yace ba nan take ba to
1: kaza ita wannan kujerar da kake ganin ta in ba ta karanto tambayar ne take da sauki amma in ka hau kanta ita waccan din to ba sai yadda Allah ya yi da kai
0: gaskiya ne
2: tunda baka san me za a tambaye ka
0: ba sai da za a tambaye sai da za a dan numa ba
2: wata tambayar ma kuma ka san ta
0: sai ka rikice
2: sai ka rikice
0: ba sai ma kunje ku dadi ma tambayar abin da ka sani har wani karfin gwiwa kaje kana dizumbi
1: da jama'a kun yi kamaki
0: ta zan bayar da amsa
1: rai da gaske
0: kuma ya baka tambaya abin da ka sani ka rikice shi kuma ya fita kai ci
1: ya fita kai ci
0: ka samu
1: ka san amsa amma kuma ka rikice
0: ka rikice to kuna ba ta da hiri to an je garin takaran ka san lokaci ba jira gaskiya dan takaran gurare ne akan kujira kuma ta radio da lokaci yake tafiya yawa an je garin takaran akan kujira
3: assalamu alaikum jama'a mai sauraro sunana Sa'ida ban ta yaya daga kungiyar ci gaba da wannan
0: gobara na'am to da to
1: bayan ta ce ba gunta ina da kudi shi ne iska za su yau
0: to ba ga ita ta iska iska ji ne iska to ba ci ne iska
1: iska gari
0: a iska gari
1: na ga dai kujerar tashi
0: har wace sun ce ba iska yi ta ba ko isko isko kai ake ce mata ko
1: iskoki
0: iskoki ko isko kai
1: isko kai
0: to to madam Abubakar idan muka fara da sai da ban tayaya indai an zata mai su kafinin da kare shi to shikenan ta fuci nan da kare ba mu da kan sa ba
1: gaskiya yazo da
0: zafi yau an
1: yi kullu ruwan an
0: kujau indai muka yi ba ban tayaya tambayar sa har ya amsa tambayar sa abokin burin sa bai karsu ba to zamu ci gaba da shi da a cikin da masu sauraro yawa so lokaci ba
1: ya tsaya ya bai da gaskiya a kamata a ce mutum minti 30 kafin uku bi da waje
0: kana zana kana gurin ba magana ba mu muzuri ne mu da sauki za mu abin da ba mu zuri ya
1: uje
0: da amma mu zuri dalili kaza ko ka mazo da shirin su ko cin ko su ko na to kaga muna da masanya
1: gaskiya
0: na to wannan sai da baka
2: to
0: wasa da wasi
2: to a wasa
0: take cewa wani abu ne gashi da kai da kafafu da hannaye amma bai rido kuma yana zuwa ko'ina kana ji na kuma yana kiba yana rama wannan abu ne kun ga mun ta ma wannan abu ne gashi yana da kai yana da kafa yana da hannaye kuma yana zuwa ko bai rido amma kuma yana zuwa ko ina kuma yana da kina kiba yana rama wannan abu ne yana da kai da kafafu da hannaye bai da ido kuma yana zuwa ko ina kuma da kiba yana rama wannan abu ne to sai Allah
3: Allah ba hanya ba wani ba aro bane
0: yana da kai kamar ganin kansa
3: Ya ce muka tsaya, yana da kafafu da hannaye da kai, an bai da ido kuma yana zuwa ko'ina,
0: kuma yana kiba yana rama, wannan wani abu ne, kai ya sa.

0: da magani shi ne ɗakin ma da akwai shi shi ne ɗakin ma da akwai shi wanda a bayan izu mara gashi a bayansa
1: Ko malam zarabi za a kira wani ba da amsa. Bakwai hudu takwas biyar bakwai bakwai bakwai sufuli bakwai sufuli bakwai bakwai tara biyar biyu tara uku tara ko sufuli takwas daya bakwai hudu takwas biyar bakwai bakwai bakwai. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Yawa barkan ka dai, ya muke tare? So mana Bakar kaji wasa kwakwalwar da malam Kabir ya bayar ku?
2: Mana Abubakar ya koyi titi ko kore sauran
1: titi. Mana Abubakar? Kaji tambayar da aka yi ku? To me amsa ka wasa kwakwalwa ka faɗa mana amsa.
0: Tun na ga asiri ya dawo watakila baya kusa da
1: akwatin rediyon nan shi. Assalamu alaikum. Na'am da baka dai na ga jayawa muke tare. Ala Mustafa makoci na. To kai tambayar malam Kabir ko? Da kai amma ba shi da ido kuma yana kiba yana rama. Susa inuwa tana da kai da kafa
0: inuwa mai jira kai ina Allah do ana wata fa masa don Allah bayan gaimana haka ba musa ka take yawa ina ce ta mutum
3: ba da ido
0: ba da

0: Bang gak bang kuli lah pak. Bang gak bang kuli lah. Kuli juga. Bang nak zahir kira baka. Aiji jauh sih aje. Siti si kart Latin. Siti kau baca tu jauh ni guli ni sawa. Bang dia baka ni sesuatu pun cerita. Biar aku. Asal kau nak sopan pun mesti. Iren kuka. Iren segasan dia sopan pun mesti.
1: Jadi kita harus sekarang terlatih.
0: Balai terlatih. Kalau mama, mana mama tinda akak. Aka hari cugun, tiada kemudian yang sanggup. Siapa dia wanita yang sanggup?
1: Wanita gaski.
0: Dua orang berlagu boleh kini sekarang lagi lagi. Karena asalnya orang ni dah kuat lebih syarikat orang. Kata zaman dah lidah seorang sihir mana.
1: Kami giginya lain.
0: Kami giginya.
1: Kalau kami, kalau awan dia sanggup.
0: Tidak tidak. Kalau tiada kemudian yang boleh area dalam kemas sabuah cina area.
1: Sabuah. Kalau pesan arwah induk babi.
0: Sebab bangga gagal aja dek kita.
1: Semua ada, semua ada dek skim asal butuh malam ini.
0: Aka terasa tu.
1: Sesuatu pada awalan terasa.
2: Abine
0: ya sana ibawa
2: ya
0: turo sa ko ya gogi
2: to
0: ina
1: fi ko
0: aka sai shi bani ne wani gogi sa ko da dinga bari ya ba ku ya kai ku kai mara ne ba ku ya ki kwana ko ba haka ba gaskiya eh ai ba ai ya shi bani akwai shi ne to shi to mara baka ba sa mu
1: so malam baban taya
0: durumin
1: zungura dessert
0: Nambara dengan buang alam bersiru.
1: Tambahkan banggaran surah ini na malam bahawshi. Nabi Yesu kepada mana wale yaruku aki pada wadah nusunah ini. Naparuku kurau. Nabi wada. Kurau ku wada. Allah
0: ku wada fa
3: wada ku wada
0: wada dai
1: wada
0: ku wada ku wada wada ku wada
1: ku mai wada
0: ku mai wada
1: ku dan yalwa
3: wanda aka haife shi lokacin da bayan an haife shi ko sai wada ta ta samu lokacin da iyaye take shi mai ko sai shi wada ta ko yayin da sai Allah ya sa aka samu rawar sa ta yi shi ya ke ci wada
1: na karbi wada amma ban karbi kurau ba Allah Usman
3: Allah
1: sa ta tabe cikin yaran ita ma dai kamar an kore ta ko kuro ya ba sa ci da kai ya sala kuro
3: ina
1: kore mun
0: tambaya ai ko yi ku
1: amshi ko ji ko eh
4: alaikum assalamu alaikum
0: Baba ta yana gaishe ka.
3: Na ka magana da yana cewa nama.
5: Baba ta yana amsawa. Mana take fada man zan shi ko ba hadin da ya ba ta kira musu gurin.
0: To to na. To
5: shi.
0: To to masha Allah.
5: Ya trawa.
0: To na godiya. Muna godiya malam.
1: irin tari namu na kasuwar namu na gargajiya.
0: Na wani ku wani zai yi zai na mu jiwa zai ba mu wacce hamsa ne ta korau. Salamu alaikum. Salamu alaikum.
2: Assalamu alaikum warahmatullahi.
4: Kada ku da aiki.
2: Yawa barkan ki dai.
4: Fatima jiyar baki ya kallai.
2: Allahu akbar. Barka shukura.
0: Jikar da yidi.
2: Da yidi ne Allah.
0: Jikar da yidi ne Allah.
4: Ina ma yiwa kaka da uba ta alkai.
0: Ina amsa.
4: Ko raure ki ne. Wanda ana mutuwa aka haife gaban kakan shi aka kuma aka mai da sunan kakan nata.
2: Koro ya kore kakan kenan. Zuwa ina to?
4: Lahira.
2: Ni dai ba ruwa na hore. A tambaya ce ne ni dai. To wannan kabilu yaron da aka sa wa sunan wani mutum amma ba a dade ba sai mutumin ya mutu. Shi ake kira da Koro. Mala Osman.
6: Assalamu alaikum warahmatullahi.
2: Wa alaikum assalam. To kai kuma me dalilin da yasa Hausa suke sa wa yaro suna Sadau ko Sodangi? Sadau ko Sodangi.
6: To assalamu alaikum warahmatullahi.
2: Daban-daban ne. Na'am.
6: To abinda dai dalilin da yasa ake cewa yaro Sodangi. To lokacin da aka haife shi ya samu iyayensa sun samu alkhairi sosai daga dangin sa na dangin su kamar na wajen uwa da na wajen uba
2: sun tare kayan barka ko
6: ya samu alkhairi sosai.
2: Sai a ce masa
6: su dangi.
2: To shi kuma Sadau fa?
6: To shi Sadau na barwa abokin ta.
0: Yabo yabo Sadau.
2: Yabo Sadau.
7: Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum assalam.
7: Yaran da ni ne sai ake sa yaro Sadau. Ni a iya fahimta ta kamar an samu sabani tsakanin miji da mata. Kuma da ciki. Yau sai aka samu da hito ta kuma. Ta kuma sai ta haifi wannan ɗa.
2: Sai a ce masa
7: ina yake kiransa da Sadau.
2: Da Allah ta fafa sa.
7: Shi kuma so dangi.
2: Na'am.
0: Shekara mai kaimi.
7: Shi kuma so dangi.
2: Na'am.
7: Kamar matar da ta ce ana sha'anin biki haka a dai taron yanayin taron bikin nan da ake haka na iyali haka ana sha'ani ana kuma sai Allah ya sa aka haife shi. Asali da shi ake ce wa Sodangi.
2: Ta je dama al'adar balan Bahaushe mace mai ciki tana zuwa wani taro.
7: A'a, ana biki masa tana zuwa
2: al'ada balan Kabiru tana fita.
0: Tana fita mai ciki sai dai cikin ya tsufa.
2: Shi ne wanda ya sa
7: ita. To kaji. Saboda in aka haife shi ana wannan sha'ani a cikin ɗan uwa da dangi. Kuma ka karɓa kuma kai zaka
2: yi. Na karɓa to. Na karɓa amma ba lalle sai in ta je ba ko zuwa ma aka yi gidan ana yin wani sha'ani sai ta haihu to sai a ce masa an samu so dangi mace ko namiji kuma duk ana kiranta da wannan
6: suna.
2: Ya amsa.
0: Ya amsa?
2: Ya amsa.
0: Mai sauraro kan dai ka shafa kana tare da shirin wasu ƙwarwa da yake zuwa da zuwa ta shara hama radio French al'umma mita 97.3 kan zangon FM tare da ni Kabir Abubakar. Shi shirin ma abokan gabatar da wannan shirin Abubakar S. Sabiu a su Karkasara da kuma Shamsu Muhammad Kundila a shugabar ba sheka da Mala Abubakar Justice Muhammad da Mala Huzaifa dan baffa da kuma baban gida Gagas Sheka da kuma fata alheri gare ku da kuma yan takararmu da suke kan kujera sai baban taya da kuma Malam Usman daga Dori muna fata alheri gare ku muna godiya ga dukkanin masu sauraron mu dukkanin da suke a farin duniyar nan daidai wannan lokaci muna godiya ga abokanmu na zauren mu na sadarwa na WhatsApp muna fata alheri gare ku kuma muna fata alheri ga yayin samar ga Imam Muhammad Mai Sira da wakin kudu da Saraji Kawu da su Malam Jafar da su Malam Umar na goye da su Malam Abdul Naga Allah ya kara lafiya da muna fata alheri gare ku nan ma akwai dogon zogar da tambura muna fata alheri gare ka yawa sannan kuma akwai Abdulmumin Mai Zare Borugo Bunkuri muna fata alheri gare ka akwai Ahmad Umar Soran Dinki Malam Ahmad Umar Soran Dinki shi ma musulmi na wannan shiri sosai da wannan gida to muna fata alheri gare ka da dukkan masu sauraro ma dukkanin inda suke muna fata alheri gare su tabarkan mu da dawowa mara mara Shamsu
8: nan ba a cikin zauren mu kuma da suka fata alheri Aisha dake
0: Aisha
8: Aisha dake unguwar Dorayi ce tana mana fatan alheri sannan wannan yace assalamu alaikum ina yi muku fatan alheri sako daga Yasir dan Hajiya mai takalmin mata dake unguwar kofar Wambai da Zage ku tashi lafiya shi ma ne yace assalamu alaikum barkanku da aiki ina yi muku fatan alheri daga Muhammad Umar Gwamaja sai mukutar Rubangon Tagwai yace ni shi ma yana mana fatan alheri Aisha Mahi da wakin kudu tace Sadau wanda auren iyayensa ya mutu aka koma aka haife shi kun ga ya sadar da auren iyayensa wannan shine Sadau tace tana haifa mana fatan alheri da yan takara Allah ya tashi ku lafiya
0: to muna fata alheri gare ki da dukkanin masu sauraron
2: akwai Yahaya Haris Majesty shi ma ya turo da sakon shi ne mishi fatan alheri
0: na na to malam sai ya sai daga tambayar ka ai an ji wai ka tambayar ka gwamnati ko hukumomi sukan kafa gwamnati takan kafa hukumomi domin jin dadin al'ummata ko haka bane to amma akwai wasu hukumomi na gwamnati da ba kowa ne yake son ya amfana da su ba ba kowane dan kasa ne yake son ya amfana da wannan hukumomi ba duk da yin jama'a aka yi su to na so ka mara guda hudu daga cikin su wanda wani kacce
2: ana yi masu sauki
0: ya to shi ke nan ya kato shi ke kai kacce kwa dawa ka kawo muka ci wanda aka misali amma kana da su kawo ta gidan kacce kusa mace haka ne sai ka lura
7: kamar ta yaki da fatoci da miyagun ƙwayoyi ko kamar wannan
0: kada ba kwani ke yake so ya mara hukumar ba
8: a ce a baka misali
7: bani
0: da nan gurin jimu kawai zai mana guri da kamar gidan gyaran hali guri ne da aka gyara don al'umma to an ba kwani fa yake so ya mara da wannan gurin ba ni da kai duk ba masu ma mara da gurin yau duk garu guda hudu
7: police station
0: na da bi sai ba shi kai a tsoro shi ke ga
7: police station
0: to biyu
7: kamar kotu
0: kotu da rika ta tare waje da duk da suna
7: rasasha ni na fada wanda kai a tafi na fadi biyu fararan
2: kamar ke ne
0: to biyu
7: yawa
0: biyu kamar
7: kamar gidan mahaukata
0: na uku to malam Usman da rawa zai roma da
8: na'am
0: na garuto
8: to kamar bangaren customer
0: wala hanya wala fara ka ta inci ne
8: kuma ne kenan fasa gauri kuma fasa
0: gauri to nan ni sun yi mutum da gaskiya ne ko tunda su an yadda ka je ka anyar da ka je ka shigo da ka sai dai ne ya faɗi abin da ya ce su ka gani to amma can ma ka za a rumar ci da wayan can yi
8: kuma da lalbon kamar yadda wani ya ce na 'yan sanda ɗin nan suna da jami'an

0: ai wannan ya fara ce kuma har sha da ya gubari ne ya gubari to da wannan kuma akwai kari ne a gida to suna da yawa dai bayan buga saboda lokaci ba za mu abin nan ba amma kuma kashe gobara ba kwani yake ba kwani kwani yake su amfani da inda gidan ci a itla'i ya fara gaskiya ne ba kuma kashe gobara ba ko fada rijiya shi ba makamantar wannan kana jin su kasan ana jin su a jijiya san tashi hankali ya san Allah ya raba ni Allah ko da kisa amfana da irin wannan wurare ba gidan marayu asibiti da san da yawa dukkanin su irin wannan inda ka dance to su dole ba dai da zai to hello okay guys a sai tambaye ka ko
1: bai tambaye
0: ka Usman tambaye ka to idan Allah ya yi wa mutum rasuwa Hausawa suna da hanyoyi da dama wajen nuna ko bayyana wannan sako banda rasuwa ka bada guda hudu wanda kana faɗi an san abin da kake nufi
2: kamar misali idan
0: mutum ya rasu za ka yi sadda sako na faɗin rasuwa akwai hanyoyi da dama kana faɗi ba sai ka ce rasuwa ba an san rasuwa kake nufi sakon rasuwa kake isarwa tun da su bayan irin waɗannan hanyoyin guda hudu
2: to za a cewa ne ai ya kai takarda
0: kai ya sa a zamanin ciki nan muna son ka bari hanyar da dunnawa ce
2: na'am
0: ko haka ba
2: ne a'a ko kuma ya cika

0: to ya ya wa
1: ya cika a ban karbo party ba na da ma ci mai party ko to ma sai du ga garaba sana
0: ana ce a wanda rai yayi halinsa
1: wanda yayi halinsa
0: wanda sai iyayi
1: sai iyayi
0: wanda kwana ya kare
1: wanda kwana ya kare haka ne baban taya kaji shikenan kaji haka ne yake bukata yi
2: ai an fara ni da tsohon hannu
3: ya ji matsa wa sai
1: wa sai ki ba shi
2: ba shi ne ni kuma na ba da zuwa
3: ta da rufu ma shan
1: ko ne sai ki ci Ya canza maka shi ne, a canza maka wata yankawai, ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a ba a
0: ana sai masa ne
3: eh shi kai muke so mu jawo sai suke kiran sa ba dole abun magana
0: to
3: yaya Hausawa suke kiran yaron da aka haifa da sassa
1: ne kai fada masa mun yace a wani lokaci
3: ne wanda ne ya shanta da daga duniya ya
1: gamsu ne
0: ana sha bakon safi
3: eh
0: bakon safi
3: yawa
0: dan ina da dama mai wannan sunan
3: bakon safi to yaron da aka haifa da rana ka
1: bakon rana
3: tunda san bakon safi
0: wanda aka haifa da safi sai bakon safi
3: wancan bawan karawa shi ma fa
0: to na bawa abokin takarata
1: ba shi haka
3: ya Hausa suke kiran yaron da aka haife shi da sassafe
1: Shuwa wai magana ce
2: yaron da aka haife shi da sassafe
3: ko yaron da aka haife shi da rana
1: to fa a wai shuwa magana ce ko yaushe ishe
3: shuwa wala uzefa sai daga hannu yake ala usman
1: ala uzefa wala wannan mara uzefa
3: ala usman
1: to fa
3: wai mara usman ba ka yin sammako ne
1: abun ba rubu ku ba rubu ku ba ke
3: ku ke
1: yana yin sammako ba rubu ku ku ku yake ba
2: sammako
3: eh
2: na yi mana
3: to mara uzefa ba ka ba da amsar ne
0: to
1: to fa
3: Jimi ne waje
1: ga
3: gaba. Bawo ne waje.
4: Assalamu
3: alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah.
4: To kuna tare da Bashir Basiri a Bakariya.
3: Na'am.
4: To na riko.
3: Wai ya sunan yaron da aka haifa da rana da kuma yaron da aka haifa da sassafe Hausa suke kiran shi da shi.
4: Wanda aka haifa da rana da wanda aka haifa.
3: Yawwa eh. Kasan suka
4: yi duba safan da aka ce da shi kamar dan asare
3: dan asaba ko
4: eh
3: musamman ya zo asaba
1: so kai ma kai yara
3: eh da ya biyu yaran da aka haifa da sassafe Hausa suka kira shi da suna sammako
1: yawa
3: yaran kuma da aka haife shi da rana suna kiran shi ranau uranau
1: macici tara na
3: tara na to malam Usman wai yaron da aka haifa ana noma ya Hausa suke kiran yaron da aka haifa lokacin da ake noma ta ɗaya kenan ta biyu kuma yaron da aka haifa da damuna ya Hausa suke kiran shi

0: Ranar da aka haifa ana noma. Lokacin noma. Ana ce mishi noma.
1: Ana ce masa noma kai. Ta ba mara Usman. Ya dago ba. To, yaron da aka haifa da damuna fa.
0: Ana ce mishi damuna ko kuma a ce mishi yalwa.
1: Yalwa. A'a. Yaron da aka haifa
0: ana ce mishi damuna.
1: Ana ce mishi
0: damuna.
1: Ah, ya faɗa gofa mutum. To kuma da kake ta tsoro gashi kana maki zuwa yanzu a shi akwai wani ruwan gwalagwale a gurin ka.
2: To, kasuwan da aka haife shi a yanayin damuna. Ko ana ruwan ko ba a ruwan dai a cikin yanayi ne. Ana ce masa
1: damuna.
2: Wani ma ka haifa
1: ana.
2: A wanda aka haifa ana ce mishi damuna. Don kuma aka haife shi ana yin ruwa a lokacin ake ruwa. Sai ce masa ana ruwa.
1: Ana ruwa.
2: Idan kuma a lokacin marka ne.
1: Sai
2: a ce mishi. Da ake tsakiyar ba kaikaitawa. Ba dare ba rana ruwa. To marka ke nan.
1: Marka.
2: Wadan marka. Namiji ne. Eh gaskiya ne. Haka a gobe. To malamin damuna. Ha? Mutumin naku. To malam Saidu. Ha mu tafi wajen ɓangaren Cimaka. Da Hausa ta gargajiya ko? Yawwa. A wurin da haushi yakan ce kwaɗan baka. Wani abu da yake kiransa da kwaɗan baka. Allah ne kwaɗan baka. Magarama wata ko ta isa? A bakan baka ba? Ni shirkaya su a gara wuka ta gina maka jikin su maka cikin kowace? To shi kenan. Abu baka.
1: Kwaɗan baka.
2: Ne ne kwaɗan baka. Tunda ka zaɓi daya.
3: Shi kwaɗan baka ina ga da zogala ake haɗa shi.
1: Wayyo Allah na.
2: Tashi duniya.
1: Kuma mallan kabila ce ka ɓangaren Cimaka.
2: Eh,
1: ran kafa ya bata.
2: Shi ma Cimaka ne. Amma kaga da yayi da ya amma a ɗo masa biyan wata kila. Ai ai kai. Ana shi alƙalin ya gushe. Kwaɗan baka. Meye ne kwaɗan baka gurin Bahaushe? Wace irin Cimaka ce kwaɗan baka?
3: Abinci ne dai haka na marmari.
1: Kamar irin su zo gana ka ko?
3: A ban gaya ma ba. Abinci ne na marmari wanda za a yi shi dai haka mai ɗan kawo da ƙwalama. Shi ake ce kwaɗan baka.
2: To fa.
3: Mai ɗan ganin galma haka.
2: Shi ne kwaɗan baka? To, Malam Usman gagara ba sa nan.
0: Assalamu alaikum
1: warahmatullahi.
0: To abinda ake ce masa kwaɗan baka kamar abinda ake haɗa shi kamar wanda ake kamar ganyayyaki haka.
2: To
0: wanda ake haɗa su
2: a baki
0: idan aka haɗa su kamar ko da kuli-kuli ko wani abu shine kwaɗan baka.
2: To fa kamar kabo abinta yake kamar sauran sa
1: mallan Kabiru.
2: Eh kaga yayi ga hannaye da ratata bayan su.
1: To
2: shikenan. Ko magana
1: a bari ne shiru.
2: To bismillah.
1: Zan yi sauka sai in yi magana.
4: Assalamu alaikum wa
2: rahmatullahi wa barakatuh.
4: Mai magana baban gida Gagas. To kwaɗan baka a yanda na fahimci kwaɗan baka abu ne kawai za a dinga tsara shi babu shi. A dinga cewa yanzu idan na samu abu kaza na sami
2: Cimaka ne ko wannan
4: in na samu zogale na samu kuli-kuli na samu albasa da yawa na abin nan
2: ya kai ka so ta ba kika gani tsarawa ke
4: kwaɗan baka na hada kwaɗan naka amma a baka ba tare da
2: ba da
1: yin na yau ka daga
4: shine kwaɗan baka
1: ne kwaɗan baka
2: na yi
1: duk wanda ya bada amsar ta
2: to
1: fa zai samu kyautar kati na zugun daya
2: naira dubu
1: daya naira dubu daya kenan insha Allah
2: sahabu hakan
1: hakan
2: wa alaikum assalam barka da shigowa
5: har ɗan guro
2: lafiya na alhamdulillah malam Muhammad Ahmad Jakara ga tambaya ta gagarayyar takara Muhammad Umar Jakara me kace
5: Muhammad
2: Ahmad Jakara me kace
5: ka wadaro logo ka samu ke naka waka ka kekkaura shi ne kwaɗan baka
2: kwaɗan da Allah ta fama su da Allah
1: to kana ji ko
5: ina ji
1: ah
4: gashi yanzu
2: number kace ta gare da shi da 0 to to
6: kana ji ka tsaya
2: to ga koran kanin zai
4: koran kanin
2: zai zo
4: ne kan ne wannan ko au
2: eh
4: to shikenan eh
2: to shikenan eh
4: to shikenan
2: to ga ne to mara godiya na ga jai na
6: ana shafin namu ma akwai wato
2: engineer Aminu Unguwa
6: uku yace yace ina muku fatan alkhairi na dauka amsaye ba shi fatan alkhairi yayi fana sallari yace salam fatan alkhairi a gare ku da fatan za a tashi lafiya sako daga fana mai kifi sallari junction mai taken gobe kyauta ne sai wanda yace salam fatan alkhairi gare ku muna tare da ku a kodi yaushe daga Saddam Isaiah LRB kurna ta dan bojuwa
2: ango
6: shi ma wanda yace salam Kabir Abubakar Al-Kasim sabon dalibi tsohon mai sauraro ina muku fatan alkhairi ku tashi lafiya injiniya Aminu yace ni ma ina muku fatan alkhairi kuma nakan kasance tare da ku ko da yaushe Allah ya kara basira da daukaka
2: amin
6: sai na karshe wannan yace Zainab Mu'azzu ce assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh tace ina muku da fatan za ku tashi lafiya sako daga Zainab Mu'azzu kurna maman Aisha
2: to muna godiya to malamin Usman sai tambaye ka to karshe yawa dita mai ne saboda dan mun karshe sai mun kashi abu ne wannan to magana masu sauki sauki ne dan ga wanki mu da
1: ya zaka wa dare
2: to ga tambaye ka kai man kana in kajita in kana bukata kara mota gara mu in kake bukata kai ma dai shikenan
6: na'am
2: to amma kike cewa akwai wani al'ada mutum Bahaushe muna kiran da bakin shayi da ruwan bunu ko ka san da haka
6: na'am
2: wanda ba sa mai kenan ba
6: to bakin shayi
2: ah tambayar ka kike wanda ba sa mai kenan ba
6: madara ba
2: yawa to sai ai yana me dalili ne sa Hausa suke kiran su da ruwan bunu
6: to abin da yasa Hausa suke kiran su da ruwan bunu
2: ko ga ruwata
6: eh
2: ga ruwata ko mutum ne
1: ko dai ta isa
2: wani ta isa
6: a karo amma dai ban
4: ba karo ba a raba maka maki daidai
2: in kausa wannan
6: to kana da maki
2: kana da maki ni dai kuma garo ka wata wannan maki ne suke je wace ma maki ne suke
6: je to bayan amsa wannan
2: to
6: to dalilin da yasa ake cewa ruwan bunu saboda haka kawai ake tafasa shi
1: idan ya ci a
2: dafa illahi illahi idan ya ci wannan
6: to kana cikin lokacin da malam Usman
2: dalilin da yasa Bahaushe yake kiran bakin shayi daga ganye sai ma wajiki da sai dandanan na sukari da ruwan bunu dalilin da yasa Bahaushe yake kiran wannan kalar launin shayi da ruwan bunu
6: to abinda yasa ake ce masa ruwan bunu saboda wato akwai
2: to fa akwai ya makale ba ban ta zan roshi ma a zara wuce zara wuce na kamar ban ta to ka baro shi da shi wani zaidu bara ba sana
3: abinda yasa ake ce masa ruwan bunu idan aka yi ruwa ruwan da ya sauka a kan buhu misali inda kwano a gurin ka in ka ga ya zo a ciki za ka ga ya baka wannan kalar ta ruwan ƙasa-ƙasa
2: to shi launi na
3: wannan ruwan shayi yana ba da shi ƙasa-ƙasa
2: eh
3: za ka ga kalar sa kamar kalar shashi ne ake cewa ruwan bunu
2: kawai sai Bahaushe yake ce masa ruwan bunu saboda idan ba a sa masa madara ba saboda wannan yayi na bunu da ruwa da ke shi
1: haka yake
2: yawa to wannan haka yake malam Abubakar to ka ji amsa ta zo gara ba sa ka kajin ita yana tafa masa mara sun gaje ka sun rubu ne ba
1: shi ba ban ta ya san ni
2: ne shi sun ne saboda ka sami ka sami duk sun su ta mara Abubakar
1: ana ta biyo ai na ga ta
2: eh ta ga sai mu je alkali dan ya kammala mu ji a sakamakon ya kasance ga nan alkali
1: ne shirin wasa ko
2: ne shirin amma ne shirin wasa ko ne fa shi cike shi cike shi shi na
6: to malam Kabiru
2: na
6: sakamakon yau ya nuna cewa
4: Sa'idi mai babba Sa'idi baban tayaya daga unguwar Birnin Mangura yana da maiki 111 har 5.5 a cikin shirin a tafa masa. Sai ne lamba ta biyu Usman Muhammad daga unguwar Dorei wanda shi kuma ya samu makin sa guda 2.5 a cikin shirin a tafa masa. A dan haka wannan yana nuna cewa Sa'idu baban tayaya Birnin Mangura shi ne ya samu nasara da maiki 5.5 a masa babban tafi. Kuma Malam Kabiru akwai Adamu Kabiru yar gaya shi ma ya tubar sakon sa fatan alkhairi
2: maji dare ne ko sarkin ya da kuwa ga ko zaman yan murna
4: ko zaman yan murna yace ina yi muku fatan alkhairi da fatan za ku tashi lafiya. Adamu Kabiru yar gaya garkuwar shirin zaman yan murna na Rahama Radio Kano. Shi kuma Aminu E Hassan nayi baya yace ya akai yau baban tayaya ya fito yaki ba tare da garkuwa ba.
2: Ah, da garkuwa take. Kuma na son kana jin sa ne koko yau ka kai ka saba jin sa.
7: Kana kana jin sa.
2: Kana jin sa radio. To dan kana sauraron shi ne ko kai ba
7: sauraron.
2: To
7: yau kai ma dai ka ce ba ka fada.
2: Eh, kuma da shi ne mun kai sauraron daga gida ga ka a cikin mun zauna.
7: Ni a cikin shirin.
2: To. To kuma kace kana daga gida kana jin dumboyi kamar ka wannan radio ka shigo ka ba da hansu shi.
7: A bana bugo waya. Ai waya saboda layi ya abin nan.
2: Na. To muna godiya mutukar gaskiya kuma mun yi ku fata alheri. Musa Baba kan Lagos ta yace ba ku alƙura ne. Izifi 60 kowane a cikin ku. To muna godiya Malam Mustafa kan Lagos ta da wannan abin. Sai kuma wanda ya shigo mako na gaba ne cewa mai shi bikin sallah amma ba sai da shosu da ku shirya mana abu ba yawa sai daga baya ma shigo.
6: Malam Kabiru
2: na
6: ba sani ba wannan sallar son za a yanka wa filin shirin kashi ta kashi zuwa sau kwalwa.
2: To tun daga babban oga a zaune mana wata
1: ba za a yi
2: ko a bakar sun aiki ne ya wanda ne ba wanda oga a zaune
1: a kare babban oga a
2: yi to mutuwar sun kai
1: mutuwar sun kai ne yanzu kawai kai ne na sami shakaci
2: kare sun ruwan sanyi ma a shi da tsohon ruwan sanyi ni zan kawo ki da sakaci.
4: To Malam Kabiru a nan akwai AG Usman ya ce da Allah a maimaita mana amsar kwadan baka ban ji sosai ba.
2: To kwadan baka shine kwadan a wannan kai rogo da gida kaga da aka bantare shi aka watsa ita matsa take sai hada a can baki dan ne bawo shi kwadan baka to rogo da gida kenan lokacin da aka watsa su suka tafi baka wannan shi kuma shi ma ka rogo da gida shi ma akwai wani sunan sa daban shi ma da akan ambace shi da shi lojis ga baka sun mun kwadan baka
1: in an daka rogon kuma da
2: yawa ne kulin kulin shi kuma akwai shi ma akwai sunan sa daban
1: giga kuwa
2: sai Allah sabu da shi duka rika mana baka nan zamu sanya aya cikin shirin namu ne. Eh
1: Abubakar Sadiq Karkasara
2: to
4: Shamsu Muhammad Kundila
2: na
3: sai baban ta yi dukkan zuwa
2: na da kuma
1: sai kuma bai kuma su fadan baka
3: sai kuma
4: sai kuma Usman Muhammad daga unguwar Dorei sai kuma baban gida Gagas
3: ne kwadan baka
2: na
3: shine
2: ne kwadan baka to sai kuma da Allah ya kai mu ranar Laraba
4: ina da ranar sallah ko da jawoji da mai baban taya ba a
2: taba da ba
3: ina ba dole ka bar saniya
6: ina haka ne da wani girawo a kalanjiya.
2: To kabila wuka shi shirin kira ba da ya salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.

지시, 이것의 쓰여 문자, 중국 가서 문자, 이때는 국경 정도가 안 넘어서듯이, 마저에서 나눠서 넘어서듯이요.

ya Allah madaukakin sarki mai iko akan komai mai kowa mai komai huwaye gagara misali kai kadai ne ala kulli shay'in qadir Allah ga Najeriya ta zo ta gurfana gaba ga zakin ka da goyon ta guda biyu ta tuba tana rokon gafara ta yi karambari ta yi kankan ba ta tabbatar da ba za ta iya ba Allah ka shige mata gaba Allah ka yi mata jagora Allah ka kawo dauki Allah ka kawo taimako Allah ka yalwata Allah ka hana zubar da jini a Najeriya Allah ka kawo karshen zubar da jini a Najeriya baki daya ya Allah madaukakin sarki ga arewa nan ta yi zaman tahiya ta tuba ta koma gare ka ta yi kankan ba da karambani ba za ta iya ba Allah ka kawo mata dauki Allah ka shige mata gaba Allah ka yi jagora Allah ka kawo taimako Allah ka kare mutane Allah ka kawo karshen zubar da jini a arewa ya Allah madaukakin sarki ga Kano ga Katsina ga Sokoto ga duk kasashen arewa sai su jira da goshin su daga wajen su guda bakwai sun tura sun koma gare ka Allah ka yi musu jagora Allah ka kawo su dauki Allah ka dafa musu Allah ka shiga cikin al'amarin su Allah ka kawo karshen zubar da jini baki daya inda yake zubar da jini Allah ka sa a zauna lafiya da kawo yalwar arziki da sa albarka cikin noma da sana'a da kasuwanci ya Allah kai kadai ne zaka iya yin wannan ba wanda zai iya duk waɗanda suka yi kankan ba da karambari sun gwada sun gani ba zai taba yiwa ba sai an koma ga Allah ya Allah ga mu gare ka mun tuba mun koma gare ka ba za mu iya ba Allah ka shige mu gaba Allah ka kawo dauki Allah ka sa albarka a cikin rayuwa Allah shugabannin mu Allah ka yi musu muwafaka ka yi musu jagora Allah ka taimake su ka daidaita tsakanin su da talakawan su duk kungiyoyin da ba sa fahimta juna ana zubar da jini Allah ka sa kowa ya fahimci juna a zauna lafiya Allahumma ajil lana fi man adai wa afi lana fi man afai wa tawalla lana fi man tawallai wa barik lana fi ma atai wa qina wa sirif anna sharra ma qadai wa innaka taqdi wa la yuqda alai innahu la yazillu man walai wa la ya'izu man adai tabarak rabbana wa ta'alai wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillah.

0: Nigeria, kasarmu ta gado. Nigeria, abar albarinmu. Nigeria, jagorar kasashen Afrika.
1: Wannan haka yake, zancen ki karfe, inji masu iya magana.
0: Ya ku ƴanwa al'ummar Nigeria, mu kasance masu sanya kishin kasarmu cikin zukatanmu, wanda hakan ne zai sanya mu yin tanadin samar mata da kyakkyawan yanayi a shekaru masu zuwa a nan gaba. Kar mu bari zukatanmu su yi raunin da

kucila bayan na wani lokaci za ku ji cewa shugaban kasa Bola Tinubu zai saki tsayawa takarar shugaban kasa a babban zaben watan Janairu shekarar 2027. Yayin da za ku ji cewa kwamitin jihar Kano ta lashe takobin kare lafiyar al'umma ta yi da ile yaduwar magunguna marasa inganci. A gefe guda hukumar kula da inshorar ma'aikata ta ƙasa ta bayyana damuwa kan halin da hulalar aikin ma'aikata suke kasancewa a ƙasar nan. Daga sassan duniya za ku ji cewa aƙalla mutane 20 ne suka rasu a wani hari da aka kai wa jirgin ƙasa ɗauke da jami'an sojoji a kudu maso yammacin Pakistan. Waɗannan ne ma da ƙaramin sababbin labaran suna nan tafiye ku biyu.

Shugaban kasa Bola Tinubu zai sake tsaya takarar shugaban kasa zaben watan Janairu shekarar 2027 bayan da ya lashe zaben fitar da gwanin jam'iyyar ta APC. A yau ne jam'iyyar ta gabatar da shugaban kasa Bola Tinubu a matsayin ɗan takararta na zaben shekarar 2027 bayan da ya doke abokin karawarsa Sani Rufi'u a zaben fitar da gwanin da aka gudanar a ranar Asabar a faɗin ƙasar nan. Tinubu mai shekaru 74 na kafa hujjar sake neman takara kan sauye-sauyen tattalin arziki da ya samar to amma masu sukar sa na cewa matsalar rashin tsaro a arewacin Najeriya ka iya zama masa babban ƙalubale a zaben. A shekarar 2023 ne aka zaɓi Tinubu matsayin shugaban ƙasa mafi yawan jama'a a nahiyar ta Afirka. A nasu ɓangaren suma abokan hamayyarsa na shirin gudanar da nasu zaɓukan fitar da gwanin a jam'iyyarsu da mutum karansa a zaɓen shekarar 2027. Tsanar kuma da kwatar rundunar tsaro ta haɗin gwiwa ƙarƙashin su mama a farashin haɗin kai a shirin arewa maso gabas ta musanta wani faifan bidiyo da ya karaɗe dandalin sada zumunta tare da zargin biya alawus-alawus ga sojoji da kuma musgunawa wani soja. Mai magana ya wani rundunar tsaro ta haɗin gwiwa a shirin arewa maso gabas Laftanar Kanar Sani Uba ya bayyana cewa babu bashin kuɗaɗen alawus da ake bin rundunar a shirin arewa maso gabas. A cewar sanarwar dukkan zarge-zargen ba gaskiya bane tare da bayyana su a matsayin yaudara da kuma wani yunkuri na ɓata sunan rundunar sojoji da gangan. Laftanar Kanar Sani Uba ya ce rundunar sojojin Najeriya tana ba da fifiko ga walwala da kuma biyan dukkan haƙoƙin bakarun tsaro na haɗin gwiwa. A gefe guda gwamnatin tarayya ta buƙaci gwamnonin jihohi da sauran masu ruwa da tsaki da su tallafa wa shirin matasa masu yin ƙasa hidima domin ƙarfafa haɗin kan ƙasa. Ministan kula da cigaban matasa Oyedere Olawande ya bayyana haka a Abuja yayin gabatar da lacca a wurin bikin cika shekaru 53 da ɓullo da shirin matasa masu yin ƙasa hidima. Olawande ya ce shirin matasa masu yin ƙasa hidima ya kasance babban ginshiƙin haɗin kan Najeriya tun bayan ɓullo da shirin a shekarar 1973. A cewar ministan shirin na NYSC ya ci gaba da tabbatar da haɗin kan ƙabilu da addinai da kuma al'adu a tsakanin matasan Najeriya. Hakanan Oyedele Olawande ya ce kakakin da matasa masu yin ƙasa hidima suke sanyawa wata alama ce ta sadaukarwa da kishin ƙasa da kuma haɗin kan ƙasa. Ya ce shekaru da shekaru matasa masu yin ƙasa hidima suna gudanar da ayyuka a makarantu da asibitoci da gonaki da ƙauyuka da kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu daban-daban a faɗin Najeriya domin ba da gudunmawa a fannin cigaban ƙasa. A cewar sa ma'aikatar kula da cigaban matasa za ta ci gaba da haɗa kai da dukkanin masu ruwa da tsaki wajen faɗaɗa damammaki ga matasa masu yin ƙasa hidima a ɓangaren sana'o'i da samun horo da fasaha da sadarwa da jagoranci da ƙirƙire-ƙirƙire da kuma ɓoye da shirye-shiryen ƙarfafa gwiwar matasa. Hukumar kula da shige da fice ta ƙasa ta kwantar da hukunkulan jama'a kan fargabar cewa iyakokin ƙasar nan na iya zama hanyar shigowar cutar Ebola da ke yaɗuwa a Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo da Uganda. Hukumar ta ce dukkan wata mashiga da hanyoyin shigowar ƙasar nan ana sa ido a kansu yadda ya kamata. Mai magana da yawun hukumar a kan suna Kinlabi ya bayyana kan inda ya ce jami'an hukumar suna aiki tare da sababbin na'urorin fasaha na sa ido domin bibiyar wuraren da jami'ai za su iya bakin tsaye. A Kinlabi ya ce da cewa Najeriya na da iyakoki masu tsawo da ƙasashen Benin, Nijar, Chadi da Kamaru, hakan ba yana nufin iyakokin a buɗe suke ba. Ya ce ana amfani da fasahar zamani wajen kula da wuraren da ake wambi ta ɓarauniyar hanya. Ya kuma bayyana cewa hukumar na ci gaba da sanya ido sosai kan duk wata barazanar ta lafiya da ka iya shigowa ƙasar nan musamman yayin da ake ci gaba da fuskantar ɓarkewar cutar Ebola a wasu ƙasashen na Afirka. A wani labarin kuma da karin rundunar haɗin gwiwa ta Operation Haɗin Kai sun kashe inta da 12 tare da ƙwato bindigogi ƙira AK-47 da albarosai a wani sumami da suka kai a yankin Kirawa da ke ƙaramar hukumar Gwoza ta jihar Borno. Rahotanni ne sun nuna cewa yan ta'addan na ƙoƙarin kai hari kan sansanin rundunar ta 153 a safiyar ranar Juma'a kafin sojojin su fatattake su bayan musayar wuta

0: gwamnatin jihar nan ta ji tunaniya da ta kare lafiyar al'umma ta daidaituwar magungunan jabo da marasa inganci hakan nasuwa ne bayan kawo magungunan bogi da kudin su hawa naira miliyan 200 a jihar Kano kwamitin jihar Kano kan tashoshin mota da sauran wuraren jama'a ne gudanar da kamar yayin wani samami da aka kai a cikin birnin Kano da watan wayo da kai na ma'aikatar yaɗa labarai da harkokin cikin gida Balarabe Abdullahi Ido ya bayyana kan cikin wata sanarwa da aka fitar ga manema labarai a birnin Kano sanarwar ta ci magungunan da aka kwace yayin aikin ba su da sahalin wani hukumar kula da ingancin abinci da magunguna ta ƙasa NAFDAC a cewar sanarwa da an gudanar da aikin ne da haɗin gwiwar hukumar tsaro kare fararen hula ta ƙasa da hukumar hana share fitaccen miyagun ƙwari ta ƙasa da rundunar 'yan sandan Najeriya rashin jihar Kano da kuma hukumar kula da shigar da fice ta ƙasa sanarwar ta kuma nuna cewa shugaban kwamitin manjiwa da Abubakar Usman Maita ya ne jagoranci su maman bayan samun bayanan sauri da kuma cigaba da ƙoƙarin gwamnati na tabbatar da cewa magunguna masu inganci da aka amince da su kaɗai ake sayarwa jama'a hukumar kula da shirin ma'aikata ta ƙasa ta bayyana dama kan halin da wuraren aikin ma'aikata suke kasancewa a ƙasar nan shugaban hukumar kula da shirin ma'aikata ta ƙasa Olusegun Faluwa ya bayyana haka ne yayin wani zama na tattaunawa a taron ƙasa da ƙasa na ma'aikatan gwamnati da aka kammala a Abuja inda masu ruwa da tsaki suka tattauna kan batun ingantattun ayyukan gwamnati ga mata da matasa da masu buƙata ta musamman a cewar hukumar ma'aikata Najeriya sun zama ɗaya daga cikin rukunin al'umma mafi kusantar haɗari saboda ƙaruwar barazanar da ke tattare da aiki da kuma rashin isassun matakan kare lafiyar ma'aikata a wuraren aiki ya ce tsarin biyan ma'aikata na susan ECS ya kasance wata muhimmiyar hanyar kyautata walwalar ma'aikatan da suka samu raunuka ko naƙasa ko cututtuka ko suka rasu yayin gudanar da ayyukansu Faluwa ya ƙara da cewa duk da yake biyan diyya na daga cikin nauyin da doka ta ɗora wa asusun amma ya ce a halin yanzu hukumar ta fi mai da hankali wajen ɗaukar matakai hana afkuwar haɗura a wuraren aiki da kuma barazanar da ke tattare da sana'o'i zaɓen gari da wata mu da ke da jibi da tattalin arzikin ƙasa kuwa gwamnatin tarayya ta ce tana da burin kafa tashoshin shan makamashin gas da CNG guda 2,322 a faɗin ƙasar nan nan da shekarar 2027 a ƙoƙarin wadata kowane lungu da sa'o na ƙasar nan da ababen hawa da ke amfani da makamashin na CNG shugaban kwamitin da shugaban ƙasa ya kafa da mambun ƙasa amfani da makamashin da CNG da kuma ababen hawa masu amfani da lantironi Ismail Ahmad ya bayyana kan a yayin sadin da hukumar kula da albarkatun man fetur da ƙasa ta shirya a Lagos a cewar sa aƙalla kowace jiha tana da tashar makamashin CNG na 'yan kasuwa a inda kuma ake da tashoshin samun makamashin gas a jihohi guda 24 daga cikin jihohin Najeriya 36 da ake da su ta domin jin ƙarin wasu rahotanni da suka shafi tattalin arzikin ƙasa ga wannan rahoton
1: Nigeria ta sami ƙaruwar jari a ɓangaren cinikayya zuwa dala miliyan 480 a cikin watan Janairu na shekarar 2026 a sakamakon ƙaruwar kaso 4.46 a cikin ɗari na hajjojin da ke fitarwa zuwa ƙetare sai kuma dala biliyan 4.68 na albarkatun man fetur. Wannan shine kaso 220 a cikin ɗari na ƙaruwar kuɗaɗen cinikayya da Nigeria ta samu daga wata zuwa wata idan an kwatanta da dala miliyan 150 na harkokin cinikayya da Nigeria ta samu a cikin watan Disamba na shekarar 2025. Babban bankin Nigeria CBN ya bayyana hakan a rahoton sa na tattalin arziki da ya shafi watan Janairu da ya fitar. Hukumar kula da hasken wutar lantarki ta ƙasa ta ce daga watan Fabrairu na shekarar 2026 ta gano cewa daga cikin 'yan Najeriya miliyan 12,301 da suke amfani da hasken wutar lantarki aƙalla mutum miliyan 5,100 daga cikin suna amfani da hasken wutar lantarki ba tare da mita ba. Hukumar ta ce mutane miliyan 7,201 ne kaɗai suke amfani da mita daga watan Fabrairu na shekarar 2026. A inda mutane miliyan 5,100 daga cikin 'yan Najeriya sai dai an yi shaci faɗi a wajen cajar su kuɗaɗen hasken wutar lantarki da suka yi amfani.

0: Kamfanin mai na kasa NNPCL ya ce yana duba yiwuwar cimma wata haɗin gwiwa da za ta bada damar mika rakamar matatun man fetur na fatakwal da wari ga masu zuba jari daga kasar China da kaso 51 a cikin 100. A bangare na kokari da ake na farfado da matatun domin su ci gaba da aiki tun da ranar 30 ga watan Afrilu na shekarar nan ta 2026. Kamfanin mai na kasa NNPCL ya taba hannu akan yarjejeniyar kamfanoni na China wanda yarjejeniyar haɗin gwiwa ce mai dogon zango. Ƙarshen rahoton kenan da ke da jibi da tattalin arzikin ƙasa tare da ni Amina Abubakar Haye.
1: Labarai da rahoton yin suna zo muku da ke tsaye daga sashen namu na labarai da lambar kullum inda rage lamba principal mami ya dan shoshin nasa kan mita 97.3 kan zango FM na radio da kida masu gani nan mai dogon banki gida mai lamba 125.27 tsakiyar birnin Kano da birnin Najeriya sa kuma ku iya kallon da sauraron mu kai tsaye ta gurbin adreshin mu da ke www.tinamatin.com. A lokacin mun gaba kaɗan mu ne da labarin sai dora.

0: cuma dalam bayar kemudah dia bayar sekolah yang apa yang saya ya kalau mang ini dicikin betul tu nuska fee dok kalau kalau ada di dalam masa zaman terhadap mawar ada kayak Facebook sini ya dia mungkin saya ingin dunia itu juga insyaak anda imajin yang mungkin telah tentukan ini saya sepuskan cebras ini yuma acikin betul ini dok ma Agusta lewat sana cawal majalah saya ingin dunia itu idangan akan jadi dok kalau mata akan kegawa zai zama wajibi ga iyalai da dama su rage sanwar abincinsu da kuma sai da kadarorinsu da masayin abinci tare da shirye ayyansu da kama makaranta wanda kuma hakan zai mummunar illa mai dogon sango a nan gaba. A bangaren wasanni kuwa kungiyar kwallon kafa ta Rangers International ta lashe gasar Premier League ta bana bayan kammala wasannin makon da 38 kuma karshe na gasar wannan rana. A sakamakon wasannin da aka gabatar kanan Pilas ta sha kashi a hannun Plateau United da ci 1 ga Nema. Bra FC ta doke nasara United da ci 3 da Nema. Bayansa United ta doke Kwara United da ci 4 da Nema. Aka kuma tashi daga wasa kowace kungiya na da ci 1 tsakanin Members ta da Bendel Insurance. A bayan kanan Warriors ta sha kashi a ni Enyimba da ci 3 da Nema. Rangers ta yi nasara a kan Ecuador City da ci 2-1. Sai kuma Major Tomatoes da ta lallasa Shooting Stars da daya da Nema hinda kasar United ta sha kashi a Liverpool United da ci 3 da Nema. Kungiyar da suka yi nasarar samun tikitin wakilcin Najeriya gasar kwallon kafa na Afirka suna da zakarin gasar Rangers International da kungiyar da ta yi na biyu Liverpool United sai Shooting Stars wacce ta kasance a matsayi na uku da kuma Ecuador City. Kungiyar ukun da aka tabbatar da faduwarsu zuwa karamar gasar League ta kasa sun hada da Wycliffe Taurus da Bayelsa United da Elkanemi Warriors sai da zafin ya ce cikin kungiya ta hudu a gaba bayan an fafata wasa tsakanin Wycliffe Taurus da kuma Kali wato da kuma kun Khalifat wasan da mamakin ruwan sama ya sa aka daga shi daga yau zuwa kofi Litinin. Idan kuwa muka je ga makamancin gasar ta kasar Ingila a nan ma dai wasannin karshe na gasar aka gabatar a wannan rana kuma tuni aka fayyace kungiyoyi ukun da za su yi bankwana da gasar waɗanda suka hada da West Ham da Burnley da kuma Wolves kungiyoyi wato kungiyoyin biyar za su wakilci Ingila a gasar cin kofin tsakanin nahiyar Turai sun hada da zakarin gasar Arsenal da Manchester City da Manchester United da kuma Aston Villa da kuma Liverpool yayin da Bournemouth da Sunderland za su fafata a gasar Europa League sai kuma Brighton da ta samu tikitin karamar gasar zakarin mai daraja ta uku wato Conference League. Tun suka ma bari mu je ga rahoton ababen tarihin da suka faru a ranar da ta wuce ta yau a tarihi.
1: A ranar irin ta yau 24 ga watan Mayu shekara ta 1992, Prime Minister Thailand Suchin Dakar Prayon ya yi murabus bayan kwanaki 48 kacal da hawa karagar mulki. Shekara ta 1993 kasar Eritrea ta samu yancin kai daga Habasha bayan shekaru 30 ana yakin basasa. A shekara ta 2002 Isra'ila ta janye sojojinta daga kudancin Lebanon bayan shekaru 22 tana mamaya. Haka zalika a shekara ta 2021 jam'iyyar Democrat ta sake samun rinjaye a majalisar dattawan Amurka. A irin wannan rana ta yau ne a tarihin shekara ta 2001 Timbert Sheri mai shekaru 15 ya zama mutum mafi karancin shekaru da ya hau saman dutsen Everest. Shekara ta 2001 hatsarin rushewar ɗakin biki na Versailles a Jerusalem ya kashe mutane 23 tare da jikkata sama da 200. Rahoton namu zai kammala ne da shekara ta 2002 inda kasashen Rasha da Amurka suka rattaba hannu kan yarjejeniyar Moscow. rawatan ababen tarihi Fatima Kabir labarin ya kasai a labaran Rahma.
0: Dai suka bi da matsalaka a isa ka sassan duniya da akalla mutum 20 ne aka bayar da rawatan mutuwarsu a wani hari da aka kai wani jirgin kasa dauke da jami'an sojoji a birnin Quetta da ke kudu maso yammacin Pakistan. Wasu majiyoyi na cewa adadin waɗanda suka mutu ya zarta hakan, da dama ne suka samu munanan raunuka a karfin fashewar tasa tar wato togogin jirgin da dama sun kama da wuta, haka kuma gidaje da motocin da ke kusa da wurin jami'an sun ce an dasa abin fashewar ne a wata karamar mota da ke tsaya bakin titin jirgin. Da dama daga cikin waɗanda ke cikin jirgin na kan hanyar su ne ta zuwa bikin babbar sallah. Ƙungiyar masu ɗauki da makamai ta Blaster Liberation Army ta ce ta ɗauki alhakin halin. A lokacin da Rasha ta kaddamar da niyyar hare-hare a faɗin birnin Kyiv da sauran birane na Ukraine tare da harba a ɗaruruwan jirage marasa matuƙa da kuma makamai masu linzami, Moscow ta ce ta yi amfani da makaman linzami na zamani ciki har da makaman hypersonic Oshin. Magajin garin birnin Kyiv Vitali Klitschko ya ce hararen sun kashe mutum biyu. Shugaba Zelensky ya ce fiye da mutum 8 ne suka jikkata a faɗin Ukraine. A ranar Juma'a shugaba Putin ya ce ya bayar wa sojojin Rasha umarnin shirya hare-hare ramin gayya bayan da kafofin yaɗa labaran ƙasar suka ce an kashe mutum 18 sakamakon hare-haren jiragen marasa matuƙa a yankin Lansk da Rasha ta mamaye. Ma'aikatar leƙen Iran ta ce ta kama mutum 15 a lambin Fars da ke zargi da laifin ta'addanci da sanka-sanka. A cewar ma'aikatar, an same su da manyan makamai da ƙwarewa da abubuwan da ke zagon ƙasa ga tsaron ƙasa daga fam farwa gine-ginen gwamnati da tarukan jama'a. Ma'aikatar ta ce tuni ta ƙwace duka waɗannan abubuwa. Har ya bari na gaban sojojin Isra'ila sun ce sun kai hare-hare tare da lalata rambunan ajiyar makaman Hamas a tsakiyar Gaza cikin sa'o'i 24. A cewar Isra'ila, waɗannan rambunan na ɗauke da tankokin harbi, makaman linzami da makamai masu cin dogon zango da RPG da sauran makamai. Cikin wata sanarwa da sojojin Isra'ila suka fitar, sun ce za su gaba da aiki da yarjejeniyar tsagaita wuta, yanda za su gaba da kawar da duk wani abu da suke kira barazana. Shugaban ƙasar Iran Masoud Pezeshkian ya ce duk wani matakin da ƙasar za ta ɗauka dole sai ya samu amincewar majalisar tsaron ƙasar da kuma jagoran addinin ƙasar. Yayin wata ganawa da daraktocin kafofin yaɗa labaran ƙasar, Mr. Pezeshkian ya ce a duk lokacin da aka cimma wata matsaya ta fuskantar diflomasiya, dole ne sai duka cibiyoyi da hukumomi da ƙungiyoyin ƙasar sun hana kan murya ɗaya akan kowane irin mataki. Ya kuma kira ga kafofin yaɗa labaran ƙasar su taka muhimmiyar rawa wajen ƙarfafa haɗin kan jama'a da ƙarfafa matakan da gwamnati ke ɗauka da tallafawa cigaban ƙasa. Ganawar shugaba Pezeshkian da daraktocin yaɗa labaran ƙasar na zuwa ne kwana guda bayan wani ɗan majalisar ƙasar ya yi ƙirarin cewa shugaban ƙasa ya mutu da jirgin ta gudanar da wuta ba tare da amincewa jagoran addinin ƙasar ba. Yanzu kuma bari mu jigar wata hasashen masana yanayi da ka iya faruwa nan birnin Kano da kewaye har ma da sassan duniya.
2: Hasashen masana yanayi na wannan rana zai fara ne da birnin Kano, inda ake sa ran samun yayyafin ruwan sama tare da kadawa iska a bisa mawan yanayi na 36. Jos ruwan sama tare da kadawa iska sassanya za a iya samu a mawan yanayi na 27. Garin Kaduna kuwa yanayin ka iya kasancewa cikin yafi ruwan sama tare da kadawa iska a bisa mawan yanayi na 29. Babban birnin tarayya Abuja, ruwan sama tare da iska sassanya ake sa ran samu a bisa mawan yanayi na 30. Marabar da ke jihar Nasarawa, ana sa ran samun rana mai zafi a bisa mawan yanayi na 34. Kamar hukumar Tambuwal da ke jihar Sokoto, yayyafin ruwan sama ake sa ran samu tare da kadawa iska jefi-jefi a bisa mawan yanayi na 38. Daga kudancin kasar nan Ibadan, ruwan sama tare da kadawa iska ake sa ran samu a bisa mawan yanayi na 29. Rivers da ke jihar Port Harcourt, ana sa ran samun hadari tare da ruwan sama a bisa mawan yanayi na 29. Daren abu da ke jihar Abia ana sa ran samu ruwan sama tare da kadawar iska bisa ma'aunin yanayi na 33. Idan muka je ga wasu daga cikin kasashen waje, Mombasa da ke Kenya, hasken rana tare da kadawar iska sassanya ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 31. Kaiwa babban birnin kasar Masar, daidai Allah yanayin zai kasance cikin hasken rana da gajimare a bisa ma'aunin yanayi na 30. Ku kasance da mu a labaranmu na gaba domin jin yadda yanayin ka iya kasancewa a sassan kasar nan da ma kasashen ketare.
0: Tarika duka nan muka kammala labarin namu na wannan lokaci, sakon kuma na wannan rana na cewa idan ba sa ka bari kyakkyawan tarihi a bayan ka ba, tuka ku ci bari mummuna domin amanta da kai ya fi dacewa a kan a tuna da kai da mummunan suna. Labaran ki na mun gidan sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyo da mafarin channel na da maɗin da haska ta mafarin ganin labarin ya iso muku, musamman editan da ta sauna labarin kuma ta cewa mai sun fi kula suna na Fatima Kabiru da Bayo Kansi da ke cakuta da kusan cewa da ramar da Prince kan al'umma.

0: wannan sallah wani abu ne muhimmanci na tabbatar da ni
1: ma dan gudanar da bikin sallan da ba za a taba mantawa da shi ba akwai abubuwa ne sha'i ban dariya tare da uwa da abokan arziki bikin sallah da babu kamar sa
0: mu haɗu a Arewa ya Ramon don mu wara kwanakin sallah cike da nishaɗi
1: ku fito kwanku da ɓarɓatar ku
0: zuwa bikin sallah mai armashi
1: wasan sallar ya ƙunshi waƙe-waƙe wasanni da kuma lashe kyaututtuka marasa adadi
0: mu kasance da ku a ranakun 29 zuwa ga 31 ga wannan wata na Mayu mawaƙan da za su ziyarci wannan taro akwai Ado Gonja Hamisu Buleka da Auta MG Boy da dai sauransu bikin sallah da inyoyi a Arewa ya Ramon

0: tuba da la a wannan makon muna tafa da ziyarar da kwamitin da honorable Ali Sani Marakin Gini ya kafa domin duba ayyukan da yake gabatarwa ga hukumar da la a rede lokacin da suka kai wannan ziyara ta su
1: so jama'a assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam
1: kamar yadda kuke ganin a nan ga mu a cikin mazabar gwamnati layin Musa AC yau cikin ikon Allah wannan committee ya tashi da safi yayin zabo guda biyu kamar yadda ya saba kowace rana ta weekend mun je mazabar dala inda muka je muka duba aikin bangon marijiya guda uku wanda ya hada da nan lungun tsola guda hudu inda ya hada da nan lungun tsola da lungun lawan dambazau da kuma layin bala DPO domin je mun duba rijiyoyi kuma cikin ikon Allah suna aiki da aikin titi da ake yi musu mun je mun tarar da ma'aikata akan aiki kuma alhamdulillah jama'a suna ta murna suna yabawa suna son barka yanzu ga mu a cikin mazabar gwamnati so mun zo mazabar gwamnati kuma mun je gwamnati estate mun zo nan layin Musa AC za mu je gidan wajen alumman nan sannan kuma mun je wajen gidan malam Hadi Margayi Allah ya ji kansa da gafara su ma mun duba dukkan wannan ayyuka na gohar da aka musu kuma lafiya kallon jama'a suna ta murna suna son barka bayan nan mun hau kan titin Kukar Idau wanda ya dade yana cewa gwamnati ta kwarya kuma wannan titi an yi shi lafiya kallon jama'a suna amfana an sa fitilu mutane suna amfana sabba dare ba rana kowa abin da yake fada Allah ya bada nasara Allah ya maimaita wannan kujera Allah ya yi wa mai gidanmu jagora Ali Sani Madaki sifika na Najeriya ba shi daya so wannan shine dai abin da muka gama kammalawa a zuwa yanzu cikin ikon Allah kuma muna amfani da wannan dama ni wa shugabannin da na godiya kasancewa da suka karbe ni hannu biyu suka zagaya da mulungu da sabonin nan na zaba a karo na biyu muna yi wa shugabanni da jagorori na gwamnati jagodiya saboda sun karbe mu hannu biyu sun zagaya da mu tun daga farkon da maza har zuwa ƙarshen ta duka inda ayi kallida ya gami a wannan rana ta Asabar so muna ƙara addu'a muna kuma godiya ga dukkan wanda ya bada gudunmawa don kammaluwa da tabbatar wannan ayyuka Allah saka mu da alkhairi shi kuma jagoran mu Allah ya masa sifika na Najeriya baki daya assalamu alaikum wa rahmatullah zan ba wa chairman dama ko da wani mutum daya ya yi jawabi na godiya sai kuma mu rufe taro da afuwa shi ne kan
3: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Rabbi sharali sadri sirri amr bahru da tabbin lisani da kan kauli. Masu girma shugabannin kwamati, masu girma shugabannin mazabar gwamnati abokan aiki na ne gwamnatin alheri ne muku. Ne muku fatan alheri. Wannan baki da muka yi sun zo da su kekkewa su ga irin abin da ake yi. To mun kekkewa mutane sun gani sun ba da shaida. Kuma sun masa addu'a kuma wanda kullum muna fada ba mutum samu wani jagora da yana abin da alheri ba da aka bane masa fatan alheri kuma muna fatan duk inda yinsa isa gaba Allah ba da nasara kuma muna fatan Allah ya sa ya zama sifika na gaba dan albarka da sunna sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum suwara ta kai
4: assalamu alaikum wa rahmatullah yawa to alhamdulillah wannan dai sunana Abba Hamza kofar duwanu yawa wannan rijiya alhamdulillah an kawo mana ci gaba kware daga cikin mun ji dadi sosai da sosai sakamakon a da muna fama da karanci na rashin ruwa sosai wanda a da zaka ga galibi idan za a debi ruwa sai an je can baya sai an je wasu guraren to amma yanzu alhamdulillah a cikin unguwa ana diban ruwa an samu saukin diban ruwa kware da gaske ana zuwa ana samu ana diban ruwa kware da gaske muna godiya Allah saka da alkhairi Allah ya bada nasara Allah ya kare in jagoranci yawa Ali Sani Madakin Gini
5: to wannan bayanin duk nasara
4: eh muna mai fatan alkhairi kware da gaske kuma kamar yadda ya kasance kwamitin unguwa sun ji dadi sosai da sosai kuma su ma sun yi bayani abin yayi kyau kware da gaske Allah saka masa da alkhairi Allah ya kare jagoranci Allah ya rufe da hannayensa Allah ba shi nasara a cikin dukkanin abin da ya sa gaba
6: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
7: Amin wa alaikum salam
6: Amazayina na member a wannan layi na layin koren masallaci a duba da layout mun samu muna godiya ga alimu adaki da ayyukan da aka yi mana na wannan kwata kwalbar da aka yi mana da slab slab aka yi mana su wanda sakamakon shekarun baya ruwa har gidajen mai ciwa su ma duk sun rushe gidajen su da niyyar canja wasu sun tashi amma sakamakon wannan aiki da aka yi kafin a gama shi ma ruwa na ƙarshe da aka yi sai da ya nuna mana an samu alheri a wannan an samu sauyi a cikin sa kuma mu wannan aiki da aka yi mana ya nuna mana kowa ƙura'arsa a ariyan nan insha Allah za mu ba al'umma baki bi iznillahi insha Allah muna neman alfarma kuma fitilu da titi da ake yi wa sauran al'umma in Allah da mu muna nema amma kamar wannan ya sani ko bai sani ba ur'umma insha Allah mun dangala masa mun dawo masa gaba daya mu insha Allah dan wannan layin ma abinda zamu sa masa alima da ke insha Allah abinda muka shirin zamu sa masa ke mun gode Allah ya sa mu wannan insha Allah kuma zamu zo a kungiyance har gidan Allah da zamu zo mu yi godiya ta musamman da albarman manzon Allah
4: to sunana Abba Hamza Ibrahim kafar da walan yawa to alhamdulillah wannan abare mun ji dadi kware da gaske sakamakon an kawo ci gaba zuwa ga wannan unguwa ta wanda tarin albarka saboda a da muna cikin hali na matsi na ruwa a gaskiya sosai ba ma samun ruwa za ka ga so tari ma sai an fita can baya an je an nemo ruwa to amma alhamdulillah tunda aka zo aka yi wannan abu ba ga an samu sauki kwarai da gaske an samu sauki sosai da sosai yawa alhamdulillah sai dai abin da ake da dan bukata kawai daga ci abin da ya zamana cewa ba a yi ba shine a zo a sa a kota ba da ake kira filta haka wanda take dan tace ruwan haka.

0: Allah ya kara daukaka. Allah ya kara daukaka. Kuma mu haka muna barar a kawo mana sola a nan bangaren gaskiya muna da bukatar sololi. In Allah ya bada iko amma muna farzanin Allah da mun san me yi ne kuma zai yi. Allah ya saka da alheri. Allah ya kara daukaka. Allah ya sa kujera ta fi haka. Albarkacin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya bada nasara. Duk inda aka shiga Allah ya bada nasara. Mun gode Allah saka da alheri. Godiya muke.
1: Yawwa, assalamu alaikum. Barkanku da sunana a Abu Dan Sanda. Ina nan kurna bayan masallaci da la local government. Wato wannan aiki da muka gani wanda mai girma Alima Daki ya turo a yi mana, mun san an kula da mu domin nan da shekara 30 ana siyasa, sai dai mu gani a wani waje bangaren fage ne, bangaren ina ne, amma mu nan bangaren kurna makaranta, kuma kurna bayan masallaci ba a kulawa da mu, ba abin da aka mana. Amma wannan titi, wannan aikin kwata da aka zo aka yi mana, wallahi kowa ya ji daɗi, an faranta mana rai. Allah Ubangiji shi ma ya faranta mai rai. Ubangiji Allah ya bashi abin da yake nema duniya da lahira. Kuma Allah ya so ya yarda matan mu shekara 10 da suka wuce rabon su da zabe, amma gaba ɗaya da ƴaƴan mu da matan mu mun je duk mun yi register. In Allah ya so ya yarda Qur'an mu ta kace Alima Daki, Allah ya ƙara daukaka. Sunana Habu Dan Sanda. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yawwa, muna godiya da wannan aiki da Alima Daki ya mana, aiki na gari, aiki na kirki, sannan kuma abubuwan da yake duk ya kamata a ƙara samana muna sa rai. Allah kuma ya yi da nufi. Yawwa, kuma yanzu shugaban kwamiti na layi zai yi magana, Alhaji Mustapha Mai Biredi.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mu wannan abu da aka yi mana an yi mana karamci da wani ba wani damin siyasa da ya yi mana tun 99 zuwa na yau, tun da Allah ya ba mu ikon zama a unguwannan da muka samu mahallaya, ba wanda ya yi mana nawa tsakan da Allah, domin shi kawo mana asibiti, ɗan sali ya kawo mana asibiti, amma ba wanda ya taba ga mana shi sai Ali. Shi ya zo bude mana, ya sa aka ƙara sa mana, aka bude mana, kuma muke amfanansa. Al'umma da suke amfana wannan asibitin Allah ne kaɗai ya san adadinsu a jihar Kano. Yawwa, to sai kuma wannan abin da ya yi mana da sama na gaba a tsakanin mu da ƴan uwan mu na unguwa, har ya so mu bata zumunci. Amma da yake Allah ujubu da aini, sai Allah ya kawo mana sharkuka. Da ya kawo mana sharkuka, Ali ya zo ya mana dry net left and right. To kuma wannan ta sa abokan aikin ba kowanne suka samu jibinta aure sanadiyar haka, yi mana wannan abin da ya yi. A cikin wannan aikin da ya zo mana, kan wannan aikin kawai da ya zo, wallahi da ya so bata zumunci na ma mun so faɗa tsakanin juna mazauna unguwa. To amma cikin nufin Allah da Allah ya sa Ali ya mana wannan aikin, ni ne farkon da na fara sallah ka zo haka, na fara posting a social media, a TikTok, domin ga aikin da Ali ya zo mana. To da yadda Muhammadun kuma, in Allah ya yarda mu Ali, sai mu har ƴaƴanmu da rabbi Muhammadin shi za mu yi. Kuma mun ɗawa alƙawari a cikin unguwan kwamitin unguwan nan, mutane sun yi ayi, ba zan yi amfani da kwamitin unguwa ba, zan amfani da kaina da al'umma da na ji bakinsu. Suna magana cewa su kan ba jam'iyyar ko wace jam'iyya ko ta shaidan ci Ali ya shiga, rabbi Muhammadin sai Allah ya bashi nasara. Yau gware kuma jam'iyyar da muna fatan Allah ya bashi nasara cikin rahama, jin kan al'umma da ya Allah ya ji kansa, Allah ya ji kan madakin gini mahaifinsa, Allah saka masa da alƙawari. Muna barar kuma a zo a sa gire da taimaka a ƙara mana rasa ladan, a kankare mana, in Allah ka kwanta mana da buƙatar ta fitilu, dama ya mana alƙawarin cewa fitilu na nan zuwa, kuma muna mun sa rai, kuma muna jira har yanzu kuma ba za mu je sa rai ba, domin an yi kwamiti na unguwa ana so za a zo a gaishe shi. To gaskiya majority sanda za a so ake so a zuwa baya gari, amma duk sanda Allah ya sa yanzu za a yi kwamitin unguwa, a zo mai godiya da bangajiya da addu'a fatan alkhairi. Kuma muna neman mu sa roƙon, akwai makaranta nan tana neman bohol guda biyu ko tuka-tuka ne a yi mata nan makara huta, kuma muna da yaƙinin mai girma Alima Daki zai mana, domin al'umma ƴaƴansa ne, jikokinsa ne a wurin, duk su ne suke amfana wurin. Allah saka da alkhairi, Allah biya bukata. Mun gode.
4: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sunana Ahmad Tijani Abdullahi. Ni murna da wannan aiki da aka zo mana da shi, kuma Allah ya karu wanda ma ya fi wannan, kuma Allah ya bada kujerar da tafi wannan. Allah ya sa lokacin da za a fito zabe, to ba za a kai wani lokaci kuma kawai za a tabbatar da cewa ya ci wannan kujera dan arzikin Annabi sallallahu alaihi wasallama. Sannan kuma muna kira a gare shi dan Allah, duk inda aka je aka yi alƙawari, to

0: innal ahada kana mas'ula haka Allah yace to a cika domin cika alƙawarin nan shi ma wata garkuwa ce to wanda yake ne wata kujera Allah ya saka da alheri kuma muna roƙo an ji isar da roƙon mu don Allah muna buƙatar rufa a nan gurin Allah ya taimaka mana masha Allah Allah ya saka da alheri
1: assalamu alaikum wa rahmatullahi sunana Mu'azzu Shu'aibu Liman daga karamar hukumar fage amma na yi gudun hijira na dawo da ala sakamakon gagarumin aiki wanda Alima Daki yake abin mamaki shekaran jiya na je gadon Kabuga na dawo a hanya sai aka samu gosulo dan a caɓin musulun shigo dan arewacin sai shigo Lunguna sai kici amma shi ba dan kula ba nisan cikin dan kula ne na san ko ina wallahi da aka zo sitting office gidan marasa ne mai shirin ya wannan titin da aka yi sai na manta saboda na kansa gane inda ake saboda location ne saboda aikin da aka yi ya kawata gurin kuma ni sai ma ya canza min gurin kaman ma ba a kunna nake ba ma gaba daya na dauka ina ko Abuja ne ko kuma ina cikin nasara GRA kuma a ƙarshe ina addu'a idan Allah ya kawo zabe makafin nan Allah ya makantar da zukatansu ya makantar da idansu ya makantar da tunaninsu su ma kansu gane inda suke nan mu dai abin nan yazo ya ci zabensa ma da yake ci zabensa kafin karfe 11 na rana assalamu alaikum
2: mun ziyarci mazabayyan inda muka saurari ta bakin jama'a da kansu akan kabacin alkhairin da honorable Ali Sani malakin gini yake sokarwa karamar hukumar Dala wanda su ma al'ummar Yalwa sun amfana da wannan kabacin alkhairin samu saurari yadda suka karɓi bohol ɗin da aka samar musu da kuma sauran ayyukan da honorable Ali Sani malakin gini yake aiwatarwa a yankin da ma wanda ya aiwatar
1: sunana dan tijjani kuma ni dan marabai na wani wato yau gashi mai girma wannan rabul ali sani madaki ya bude rijiyoyi a mazabin karamin hukumar dala kuma ya kasance da mazabayyarwa wani irin jin daɗi zaka nuna game da wannan aiki ne alhamdulillah muna gode Allah subhanahu wataala da isa mai girma ni da yau ne wannan rijiya uku gidan shirin bashir da ke layi da tuɓu muna gode Allah da wannan mutsari jani mana kuma akalla ma ba wannan kaɗai ya muna auna wai lawa yi mana a gurare daban-daban akalla sun kai wuri shida an yi mana ita a nan fanteka wurin gidan sharif sun dumari an yi mana a nan ƙofar gidan su gambiran layin burunguza an yi mana ita a nan sanka ƙwaya ɗaya nan ƙofar su da musa an yi mana ƙwaya ɗaya a nan cikin gidan ƙofar gidan sarma da hangini an mai ƙwaya ɗaya a nan ƙofar jikin ƙofar makarantar Anwaru muna gode Allah kuma baya haka ga ayyuka daban-daban da hulun Allah sanar da don kusurin dimbin gurin da suke cikin yalwa duk saƙonsu babu inda babu sanar da hulun Allah sanar da hulun muna gode Allah ga wannan abu da wanda ya mana muna godiya ga Allah kuma titin da imin shimfiɗa mana a matsayin lau daga ƙofar masallacin malam zuwa karami zuwa ƙofar gidan Allah sanar da hulun muna gode masa hakika ba abin da za mu shi masa da shi sai dai godiya ga Allah mun ga ƴan yalwa ɗan mu Allah sanar da hulun har da kuma ga wani abin arziki da ba ta tsayi ba a mazaɓuna ɗan kuma da uku unguwanni har masu unguwanni ɗan kuma da Allah an babba su shinkafa da naira duba musulunci su kansu mun yi hirin unguwarwa ya ci mun ya farin ciki ya yi murna da abin da honorable Ali Sani malam gini masa kwa hakika wannan abu ne mai daɗi kuma ya ba wa mata naira 50,000 a muna ƙwayarwa ya ba wa marayu 50,000 da shinkafa a wannan azumin da ya huce ya ba wa ya'yan mazaɓin yalwa mutum sama da 50 mun shinkafa da naira 20,000 wasu ma 10,000 wa aron wani da iyayen marayu to mu kan mu amfana abin sha ruwa da yin ni kai na da hanyoyin nan don tijjani mun ya amfana alima da yin kai ya amfana da ni ba burka kuma abubuwa da dama waɗanda aka amfana da ni muna godiya ga Allah subhanahu wataala mu umma zaɓa yalwa wanda za mu ci wasu mun gode Allah sunana Jazuli Kabiru na cikin unguwar Sanka
3: wani irin jin daɗi za ka nuna game da wannan rijiya da mai girma wannan rabul ali madaki
2: muna jin daɗi muna goyon baya da irin wannan abin don da kafin abin ya zo mana har gida sai mun tafi sun unguwannin muna ebo ruwa amma yanzu yara da manya da iyaye kawai dai ka ji su an kunna famfo ya zuba ruwa ya zuba an cika motoci an je an kai shi cikin gida muna jin daɗi da wannan da ruwa ya mana tsauri don wannan rijiyar inda mun asaman dutse muke unguwar sanka mu babu ruwa amma aka yi ta a can wani guri aka jawo mana ita koyero mun muke iba ba ma mu san abin da sai dai mu ga ruwa kamar da ka dutse
3: to bayan wannan rijiya an san ku fitulu
2: fitulu alhamdulillah ce kasan Jordan haka unguwar nan ta kasance fitulu duk inda ka zuwa ka za ka ga ganin fitulu dare kamar safi haka yake kasancewa
0: sunana awwal jangwan daga nan hukuma yalwa road sakamakon jin dadin mu mai gida ya je mana aiki kuma an bude ta ba a rubuta ko ruwa ya kare ko ruwa an huta ta tsaya amma in dai ba ruwa ne ba wuta ce ta tsaya ba ko inji to za ka ga an yi ni ana ɗiba ruwa kuma alhamdulillah muna jin dadi
3: kun ji dadi da wannan aiki da aka yi
0: ah sosai wallahi mun ji dadi alhamdulillah alhamdulillah muna jin dadi
3: to da akwai aina kuke samu ruwa sanda kafin ai wannan
0: eh lokacin da kan ai wannan muna zuwa can sarari sararin malam Audu sannan mu je can dogon nama anan za mu debo amma sakamakon budewar wannan da aka yi duk yanzu da ma'amumin mu anan suke zuwa su debo ruwa
3: wata godiya za ka yi da jan hankali ga shauran waɗanda suke da madafin iko su ma na ƙaramin hukumar da Alisi
0: eh gaskiya mu ne musu alfahari da Ali ya nema na aiki su ma muna sawa Allah ya ba su ya ƙarfafa musu goyon baya su zo su dinga yi a mazaɓu mazaɓun su kala kala kala ga su nan
4: sunana Usman Sidi Musa daga unguwar Sanka
3: wata mazaɓa
4: mazaɓar Yalwa
3: wani irin jin daɗi ne za ka nuna ga shi an buɗe bohol a wannan wata daga wannan rabbul Ali Sani ma da
4: ai jin daɗi ba wai ni ba duk mutumin da yake cikin unguwar Sanka da makotanmu ba idan ka kalli fuskokin mu a cikin farin ciki muke da wannan rijiya da aka yi mana ta bohol domin in ka ɗauki sanda aka yi kafin a yi ta ɗin muna cikin tsanani na buƙatar ruwa duk mutanenmu in suna buƙatar ruwa sai sun yi doguwar tafiya kafin su samu ruwa amma yanzu alhamdulillahi mutane suna cikin nishadi da jin daɗi tunda rijiyar ana ɗiban ruwa 24 hours a cikinta mu ne wa Allah godiya
3: bayan wannan rijiya da ya muku ba akwai wasu ayyuka da ya muku
4: ayyukan Ali Sani Madakin Gini babu abin da mutanen Sanka za su ce sai dai su ce suna godiya ga Allah suna godiya ga mahaifan Ali da suka haifa musu alheri domin kafin a yi mana rijiyar nan unguwarmu da ana dan fadace-fadacen daba a wasu wajejen abin yana shigo mana amma sakamakon sa mana fitulu da yayi yanzu unguwar an samu sauki gashi nan sai akai karfe 1 na dare karfe 2 na dare a waje mutane ana hira saboda hasken fitulu sannan kafin ma a zo a yi fitulun akwai asibiti da yayi mana a cikin unguwar Sanka wannan kadai abubuwan da aka yi mana ba za mu iya bayyana jin daɗinmu a cikin zukatanmu ba
3: ma'ana dai yanzu kuna tare da shi kenan ko ina yi
4: ai barkaje in gaya maka har ƙananan yara da basu isa zabe ba a cikin unguwar Sanka wallahi suna tare da Ali Sani Madakin Gini
3: to akwai wani irin jan hankali kuma za ka yi da sauran masu rike da madafin iko na ƙaramin hukumar da ladai su koyi da irin ayyukan da yake
4: abinda zan ce mutane dai suna ganin yanzu idan Ali ya fito idan aka ce Ali Madakin Gini ya fito ko gaisuwar mutuwa ko ɗaurin aure ko wani abu da ya shafi harkar siyasa suna ganin yadda mutane ƙanana da manya da dattijai yadda suke tururuwar fitowa daga cikin gidajensu to duk mutumin da yake neman irin wannan ɗaukakar daga Ubangiji to sai ya yi koyi da abin da Ali Sani Madakin Gini yake yi
5: duka-duka a nan za mu daga aya duba da yanayi na lokaci a madadin yan kwamitin yada labarin na tana da bil'adun sabon malakin yi tashin kulawar abuwa ce ku da kwai da mashirin shirin shamsu abdullahi

musulunci to ina ganin wannan kun babu wannan isa a duniyar Najeriya kowa kake ƙarya kake ka zo ka ce baka san ta shari'ar musulunci a Najeriya amma na tabbata waɗanda suke jin tsoron haka ne a jandar su domin tun da sun suka fara cewa ana cutar kiristoci ana kashe su ba daure ba dalili a ƙasar nan kuma sun san zancen banga suke yi to kaga dan haka idan an ce za a yi wannan amma babu wanda ya isa a ƙasar nan ko a ƙasar yanzu ya zo ya ce zai soke mana shari'ar musulunci wallahi babu shi a duniya saboda shari'a ce ta Allah kuma musulmi ta shafa kuma babu ma shari'a mai adalcin gaske irin shari'ar musulunci ka duba lokacin yarimar bakuda da ya kafa shari'ar musulunci a bambara za ka ga cewa su kansu kiristocin suka ce wannan abin wannan shari'a ita ce mai kyau domin za su je su kai ƙara addininsu haƙƙinsu a ba su ba tare da sun je sun kashe kuɗi na lauya ko wani abu ba. Ba da tsari na gaskiya.

0: abubuwa da yawa tabbatattu da fadi shugaban kasar take kareta tana ganin kada a shafa mata kashin kabi ban kuma da kanta take duban kashin kabi take shafa kanta
1: to amma wasu yana ganin kamar Musa Sama dan da suke wata magana wai kamar da ma tun da shi kamar shugaban kasa yana da kudirin ya da yawa mun wanda shi ma bangaren su kuma sun zama kasa ne in kacciyar kanta wai shi yasa ma ake ta kokarin yin hakan domin kurmi a ba da kofar da zai zabe shi ma ya samar da wani kanin sa kasan su
0: to wannan kuma Allah ba zai ba shi nasara akan wannan ba ba wai koran muwadi yake ji ba ne mutanen arewa wallahi ko yanzu idan suka ci hakan ne in suka ci kuma

0: ba a raba kasa a kan tebur sai an yi dumbulgu da kashe kuma zuwa zauna a kan tebur amma haka kawai don ka zo kana mulki biyan mulki kwado biyu ka zo kana abin da ka dama kana tunanin wai za a raba Najeriya to ai waɗanda ma suka fi shi taurin kai da sauransu waɗanda har yaƙi ma suka yi wajen raba Najeriya shi ne Ujuku ka san su suka fara mini juyin mulki na farko suka kashe mini shugabanni suka yi laƙanci suka ce kuma ƙasar kansu suke amma tambayar da za ka yi sun kai labari ba su kai labari ba don haka duk wanda yake so a raba ƙasar nan ƙarya yake yi ba zai kai labari ba wanda ne don haka ko suna mace ko suna rayu ƙasar Najeriya daren dandam a ƙasa mai al'umma ɗaya ƙasa ɗaya tsari ɗaya masu mabambantan addinai da mabambantan yare da mabambantan jinsi babu wannan nisa
1: to amma kai da kanka gashi ka ce abin ba zai yi misali a haka samun alin a cewa lokaci ko za a yanke ko kuma za a sauya wannan ƙasa suna ko kuma a raba ta misali biyu ba misali wanda su fadin shugaban ƙasa suke riƙe da shi hujjojin da suka bayyana cewa ana ƙoƙarin kawo wannan magana ne dangane kurum an ɓata wa shi shugaban ƙasar suna a daidai lokacin da ake tunkarar babban zaɓe saboda waɗanda watakila suke neman magan shugaban ƙasar sun rufe inda za su kama shi sa suka bijiro da waɗannan maganganu guda biyu.
0: To dai idan ma aka faɗa haka ba mu mamaki domin ajanda ce ta yi raba duk abin da suke so za su yi dama ce da suke da ita saboda mun gamu da matattun ɗan majalisa na tarayya matattu a siyasa mun gamu da sanadofin matattu a siyasa wanda suka mai da kansu bayi amma in ba haka ba shi ya san ba za ta yi ba inda muna da mazaɓaɓɓu na kirki ingantattu domin su suke da ragamar da za su iya tsige shi amma su kuma ba wani wannan ya isa yake da ragamar da zai tsige su sai mutanen da suka zaɓe su
1: kiran ne su ma kuma
0: da ne cin ma ce an samu biyu bisa uku to kaga da na kirki muke da su su ne gaba da shugaban ƙasa sai abin da suke so ba a yi a ƙasar nan amma saboda ya je ba sa a duhu duka sun gama yan an shinsha ta ga su nan suna wakilta kansu ne ba sa wakilta al'umma ba suna wakilta al'umma irin abin da yake faruwa a arewacin Najeriya na kashe-kashen nan aga ya kamata a ce sun yi babban motsi wanda zai girgiza gwamnatin tarayya ta nemi ta duk inda za ta kawo kashe wutan nan ta

0: waɗanda suke neman shugabancin nan Allah in gani a cikin su wani zai mana adalci Allah ka bashi mulkin kasar nan don mutumin da ba zai mana adalci ba ya Allah mun kawo kukan sa zuwa gare ka ne kai ne alƙawari Allah ka mana maganin sa ka hana shi mulki ka hana shi zaman lafiya ka hana shi kwanciyar hankali don darajar sunanka addu'ar da zamu nan dai kenan amma idan ba haka ba waɗannan shugabannin ai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
1: to amma jagora misali wannan tsari da kullum ake ta kokarin ganin an dinke kasar an ci gaba da tafiya ya ji mata wani daya ana tsarin gulantar su da suke ne a wannan kasar da ko da tawa kuma rawa ya kamata a ce sun taka yin ganin cewa sun ta dinke da irin wannan rafi raɗin cewa za a sauya sunan kasa ko za a soke wani shari'a da a ce ma ba ma irin wannan zancen da za a dinga kawo saboda jajircewa da suka wuce rawa za su taka
0: ga ayyukan da su taka ba za su iya takawa ba saboda menene dukkan su gaba ɗaya sun ji akan neman a hannu kuma ya gane za

0: ụbọchị nso akaga akwarụchi dị mmanụ nzukwanye na ometọ ntọabụ
1: ya
0: chụọ ụgwọ mgbele ya ka na-atụ mgbe okwu zoojo ka dị n'ụlọ ụwa kuma ya sa nda oge shi shekara saba ibe ọ na-abụta inda ƙasar nan take kamar rariya bodojin nan za ka bi ta boda ta kowace ta hanyar samagalan a hayi da kai kana tafiya wata ƙasa duk fasfot ɗin da kake so a wasu afirka ba a yi maka shi sai dai in ba ka da kuɗi.
1: Ka ce kamar da wani barawa ba su laifin dama su
0: yi. Sun san hakan ka dafa ɗan ta'adda ne zai dinga TikTok ina bayani da sauransu ba shi ya fito mai yi amfanin NCC mai yi amfanin DSS sun san location ɗin da suke amma ka gan su ɗan iskan yara. Suna TikTok suna Facebook da sauransu suna cewa ma gwamnati ba ta yi zaba da sauransu yanzu da abin na duba na gawa wajen iska ma wasu sun gani ma kama talakawa masu mulki za su dinga kamawa da sojoji ka ce don yin wani ka duke nan barin su aka yi idan ba abin su ba haka ba zai ta faru ba.
1: Ko dan ƙara ɗauri ɗamarar da aka ƙara yin ɗauko wani majin jihar tsincin da aka sa shi da kula da harkokin ƙarancin gida ko hakan bai kamata a ɗan yaba a ɗan ce tabbas an ƙara ɗamara ba wajen yaƙar

mai kishin kasar mai kishin al'ummar kasar duk waɗanda suke da kishin al'ummar kasar nan suke da kishin kasar nan a lokacin mu za ka ga mutanen Kano jama'a Muktala Muhammad da jama'a Sani Abacha ba su sojojin da suke da tausayi da imani da tausayawa talaka irinsu ba kuma duk ɗan Kano ne

0: lamar da sannan kamar yadda ka bani misali a baya sun jarar sani Abbas Ahmad Salaraman Muhammad misali lokacin da suka shugabanci kasa zan ga lokacin kasar ba ta kai yanzu ba yawan al'umma yawan abubuwa da suka tare suka yi kasar a yanzu yawa misali duk irin wancan lokacin ba ka jin kamar magana ce kawai za a yi kawa ɗaya so ta ishi kowa yanzu kuma sai ka yi tsawon dubu za ta kai labarin
1: to a rashin shugabancin inda lokacin su a baccan ne yanzu ai kaga a baccan bai rage da mutuwa ba a Najeriya tana da yawa a lokacin amma da ya yi tsawon shi kenan an gama rashin shugabanci ne na gari shi ya kawo

ya kawo wani cigaba da lokacin bazin din babu na samar da wani kamfani na zirga-zirgar motoci a cikin gida misali a kasar Niger din shi can a yanzu haka misali inda gida za su dinga zagawa ko ina sufuri zai wadata kudaden shiga za su inganta a cikin ƙara gina lafiya haka kawai don ka hau mota babu tattalin arziki mai ƙarfi babu kasuwanci mai ƙarfi ya haɗa su ya sa su a rami gaba ɗaya kasuwanci babu harkar bizin yanzu kamar tsakanin Najeriya da Niger idan a kullum za a yi harkar kasuwanci kana jin naira biliyan nawa take fita naira biliyan nawa muke samu saifa biliyan nawa suke samu su yanzu ka je nan sun gaggaga tireloli sun fi goma sha kayan wajen ake kashe da sauransu kuma amma sai sun fi taɓa rauni a hanya saboda ya ce ba shiga ba fita saboda bai san mutuncin mutanen Niger ba shi yanzu gaba daya da ma gaskiya ya zama din wata cuta da suke kama kaji wata baka kudus da ka zama sa ba shi da amfani kuma duk mutane yan kolansa sai daga sun yadda cewa ana dan ba su suna lasarwa kaji suna yaban cani haka wannan akwai sakarci akwai

0: kuma idan
1: da harka kace in ba ruwa akwai damuwa
0: har akwai damuwa su ko mutane masu abin nan kuma ga noma sun dogara da kansu jarumin mutane ne wace malamu zai zo da dole zai ce dan mu suka ba dan mu suka ba ai abun ma zama rashin hankali kamar kai ga abinci an kawo maka da mai da nama da lemo a gaban ka haka kawai wani zai zo da kuɗin shi dan ya ce kai ku taso ku zo wannan gonan mu zo mu mata gyara sannan mu jira ruwan sama

0: shugaban
1: kamfanin
0: an ji wasu masu goyon bayansa sun fito suna bayyana guda daga cikin manufofin shi malami shi ne sanda yana kan minista ya yi iya bakin kokarin sa wajen inganta harkokin shari'a don haka yanzu kuma a jihar Kebbi yana da damar da ne kuma ya taimaki rayuwar al'umma tun daga tushe ina da
1: fifi ne yasa ba bai taimaka ba shekara
0: ba shi ne gwamna a lokacin ba
1: ba shi ne gwamna ba amma minista na shari'a na ƙasa ina da sin

0: abin da zai saki ne da APC takara. Al'umma sun kuka game da halin da suka tsinci kansu a ciki, hususan waɗanda suke maƙwabtaka da wancan fili na wasa na Sani Abacha da aka ce an ga waɗansu da makamai suna yin al'umma ƙwacen wayoyi da kuɗi da wasu abubuwan wasu na an ce an jikkata su, wanda wasu ke gani kamar akwai kan tafi da ake samu daga ɓangaren mahukunta tunda an gani yawanci idan aka yi za a yi tare ba a fiye da yawan lafiyar da kuma ba shi wannan tare da kai tsaye don ya yi shafa a mai da ɗauki matakai da za a ga ba a samu irin haka ba. Ban san me za ka kalli wannan abu.
1: Duk haka dai ya kamata mutane su sani al'ummar jihar Kano su sani. Ai babu ƴan daba sai ƴan siyasa. Bari in baka misali. Ranar da aka rufar da mataimakinsa. Ai za a ga cewa kusan yara biyar aka kashe. Ɗaya ma har cikin asibiti aka bi shi. Masu da shi hukunta suna ƙaryatawa suna cewa ba daidai ba ne da sauransu. Kuma duk da suna cewa ba daidai.

0: shekara 5 ba tare da tsada ba. Sannan duk wanda aka kama, duk wani ɗan siyasa da yi kokarin tafiya da ɗan daba, to a soke izini da aka ba shi na takara. Kaga biyu kenan. Na uku, alƙalai a ba su goyon baya, a ba su damar su a daina tallo musu dama don kana gwamna ko don kana wani abu suna ƙarƙashin ka. Sai abin da kake so za su yi, abin da yake faruwa kenan yanzu a ƙasar nan. A san cewa ma'aikata ce mai zaman kanta tun da dama ai mutu uku ne, gwamnati, majalisa da kuma shari'a. To shari'a a ƙarfafe ta, a daina mata katsalandan. Yau abin da yasa kake ganin su ɗan sanda galibi idan ana daban nan ba sa iya yin komai. Da zarar ka yi za a ce ai ɗan sanda wane ne ya taɓa ya damu sunansa wane da sauransu. A nan take kana Kano da iyalinka sai ka ji ka an tsince ka a Enugu, an maka taransifa ta ƙarfin tsiya ko an cilla ka Legas. Nan ga iyalinka, kaga aƙalla ba yanda za a yi ka ringa zuwa kana komawa saboda tsada da kamar zuwa Lagos wajen naira 50,000 zuwa da dawowa 100,000 kai ɗan sanda nawa kake ɗauka albashinka. Kaga an sa shi wani zulumi. To shi yasa da ɗan sandan da makaman da komai amma ba abin da za su iya yi, suna tsaye ana yin abin saboda a ba su umarni ba.
1: To aka ma wai akwai lokacin da aka zo wani ba su su suna kokawar za su hana masu yin aikin ta'addanci ta'addanci, amma wasu ƴan ta'addan ne suke jifan su da dutse kuma ba su da ikon da za su yi
0: don kare. To ai wa inda na gaya maka na ce mulkin siyasa ta wani

0: sai ta nasanta haka da gwamnati bayan yan sandan nan daga can gwamnatin tarayya suke karɓo umarni
1: suna karɓar umarni a gwamnatin tarayya kuma idan gwamna bai ba su haɗin kai ba ba abin da za su iya yi saboda jiharsa ce an kama ɗan daba ko an kama gagarin.

0: wuta nan ta dauko gaba daya kafin wata takwas da za a iya gyara wannan ruwan ba. Idan an yi haka daga nan sai a daka wawa a kan ta kudu, a daka wawa a kan ta arewa,
1: wawa kamar yadda
0: ake, a daka wawa ta siyasa, a daka wawa ta ƙuri'a,
1: arin jizo
0: ta asu ba mun mabuwa ya baya
1: mun can ba su da gwamnati kai suna da karfin mabuwa bayan da za su daka wawa a samu
0: muna da gwamnati lokacin Buhari da Allah ya ba mu gwamnati ba mutane ne suka zama jarumai ba suka zama jajjatattu suka sadaukar da kansu Buhari ne ya zama shugaban kasa
1: ba ku ba da kace
0: ballan ta na da har kan ai duk abin da aka ce maka Allah ya kawo zamani shi da kansa da gicce ranan tsi da zamani to dan haka duk sai mu karye wannan gwamnati gwamnatin da bata san kimar mutane da bata ba su ruwan sha, gwamnatin da bata ba ƴaƴansu ilimi, gwamnatin da bata ba mutanen ta magani a asibiti, ta bar ƙauye

0: samu su aya a hannun Allah ya kara na ji daɗi na yi farin ciki saboda menene su ga bidiyon din ba a yi musu ba dan sa ba kana gani ba aka hana shi takara bai san ma an yi mutum din gaman ba duk waɗannan shugabannin da aka fitar babu wanda ban bidiyo ya sani hatta deputy gwamna din bai sani ba
1: shawara kuma ta fili da ba da shawara
0: ba da wani magana ba da shawara
1: dan duje kajiya fitowa ce shi dai ba zai shiga ka'in da na'in ba amma
0: ya yi ya so ya shiga

a cikin ɗan jama'iyyar yanzu mutanen kanki wallahi ba za su yi abba ba. Ina ga kasan na dade ina faɗa wannan abu da ba zan yi cewa duk mutanensa da ƙungiyoyinsa su taru su mara abba baya. Na fito na ce wallahi ni ba zan mara baya ba saboda na san akwai mutanen barau da yawa da ba za su yi abba ba ba su da iyaka. Ballantana mutanen Gandiji, ballantana mutanen sauran ƴan majalisa da ikakkar ya yi ɓaɓɓalla ya hana su takara. Duk wani wannan mugayen bayan barau ba a ba shi takara ba, duk mugaya bayan Gandiji ba a ba su takara ba. To ka sani

0: su sun san ba za a yi musu adalci ba domin sun haɗu da 2026 ga mutumin da in shekara wajen 40 tare da shiga abin da aka yi masa kai idan ba wawa bane kai ai ka san ba za ka sa zuciya cewa za a yi maka adalci da kai da ka gamu da shi a wata 8 ko wata 9 ka zo ka ce za a yi maka adalci ka mai da kanka sakare ka mai da kanka mada hangen nesa
1: amma baka duba wani cutuni da shi abinne ba misali da ya ce shirye-shiryen da ake na komawarsa APC shugaban ƙasa ya kira shi sun zauna shi da shi ya ɗauko masa jadawalin mutanen da suke da muƙami a gwamnatin tarayya ɗan jihar Kano ya ce ka cire wanda kake so wanda baka so ka bar wanda kake so ya ce a bar kowa kuma duk ɗan APC ne da mu zai tarar da su nan ma bai adalci ba
0: bai adalci ba a yi a so ma a ba shi da wani sami

dama ne su kuma waɗannan suke zuwa suke kuma cewa a'a barau ba zai zama ba ka san akwai jahilci da rashin ilimi ni abin da yake bayan mamaki da irin waɗannan ibibin da suka karɓo kwangila irin su wannan yaran jan zakara watan bafin babba ɗan abubi ban da rashin kunya irin da bafin shi ka shiga siyasa washe ka san siyasa har ka zo ka ce wani

amfana ya amfanar da mutanansa, wanda za ka gada ba shi da farin jini sosai, amma yanzu saboda abokin kansa, saboda kishin zan faɗi da sauransu, zai ba shi an wani gari mutuwanni ya zama zakaran gajin tafi a zamfara. Kai kuma kullum sai dai ka ringa da bayo kai mai kuɗi ne, ina ruwan wani da kuɗinka tun da baka ba da goyon baya ba, baka ba da

0: ta, kuma idan shi sanatan yana da abubu ne isa ba zai je iya haye ɗan GTF ba su zo su kawo wa sojoji da ɗan sanda gudunmuwa aƙalla ibiya ɗan GTF kamar a ce ina da buƙatar mutum 50,000 su zo su yi aiki. Dukiyarka ta zama ta banza saboda ba zama na makamai da hankali a kan cewa wai sai an kada baro a sanata saboda kana son sanar fitar da irin ku ba su ku Allah ike ba irin wannan mukamin ba mu takabbari don haka da kai da ejojinka baro lokar zaman ɗaya za a tsara kawai idan ma jihar ka gaba ɗaya lokar zaman 14 ka zo kana son hula ga dangu shi kai mai girman kai kai mai kuɗi a kuɗin naka a ina ka samu a siyasa ka samu
1: duk da bara
0: kowa ya san inda ka samu kuɗi
1: duk da bara cin zaɓe in mutum zai yi jagora gina ki ita zai yi nasara ko
0: to na gaban

0: kare ya shi kansa shekaru uku sai da yi masa mutunci ya ci amanarsa. Kwankwaso Idori ɗauko shi ba shi ɗan majalisa jiha ta ƙara, amma daga ƙarshe kwankwaso ba ya kan mulki sai da yi masa mutunci. To don haka ni abin da zan ba
1: amma an ya ce shi a tsarin harkokin siyasa su duk da ake ganin laifinsa don ya fito yana faɗin ra'ayinsa baya mutuncin siyasa domin ba zai manta da ranar da cibiyar zai yi masa ba.

0: ko ba ku san shi ba dan haka kai shiru dan haka ya baka dan ba shi da kunya yake cewa wai yana ba gwamnatin Kano shawara a dauki director Abba Murtala Salangado na yakin neman zaman barai sannan a dauki Abba sannan a dauki Gwarzo
1: zuwa ba mutanen arewa
0: zuwa ba babai a dauke su su taimaka wa barai inda haka ba zai ci zabe ba kuma waɗannan mutanen fa duk mukiyan barai ne a siyasa waɗannan uku da idi safa
1: duki yan barayi ala ganin kamar suna da karkuwa kuma mutanen
0: ai ba su da karkuwa ba su da karkuwa da tunce ta barayi ni yanzu abin da nake ba mutanen Kano ta arewa shawara

0: tankiyar
1: ba a warware ba na akwai ba a warware ba kuma abin da yasa shi dan ba zai sanna tarayya wannan yaran abba ina son ya amfani da hankalinsa da kwarewarsa da iminsa bakwashin kabila ne shi kan san kabila
0: ba a sai ka faɗa
1: irin tarkon dinnan na kan titi na larabawa wanda kana surutu kana jefa kuɗi ka ninkinkinkin kana ado kaza kaza kaza da zagar kuɗin ya ƙare sai ka ji shi na dan haka zan ba abba shawara ya kiyayi bakwa babba ɗan abinda duk lokacin da ka ga bakwa ina kiwon saniya to ciki gare ta za ta haihu ya dinga tatsan nonon ina sha da zagar kuma ba nonon nan to zai bar ta kuma zai sake nemo wata mai cikin saboda na san shi mutum ne shi sojan haya kuma ya yi amfani da su wa'inda

abinda ma babu dadi ai kan nan a shekaru ko kuma a siyasa ban sani a siyasa amma kan sarauta ne kuma dan talaka ne kaga kenan ina sama na tunda shi yake mulki na danga su suka mulki kakana suka mulki babana to amma kaga shi din ya goya mutum babu da shi safa'i

waɗannan mutane suke zuga ka suke cewa bari muke yi ka nilarin zai da Allah su ne muke yanka kuma za ka gani kuma da ranmu da lafiyarmu za ka zo ka ce abin da kuma daɗi ka ba gaskiya ne waɗannan mutanen su zuci suna son ka aika.

sarkin dawaki babba wansa.

0: mutanen arewa ba za mu karbi tannan kudi ba domin idan ka da haddari da yake tare da ubunin kabilanci ina yawa ubun ya faɗi ce jihar sa ba za a shiga ba sai dan arewa ina da identity card sannan ya shiga ubun din nan tun da ake maganar wannan yaron Kano ba ka taɓa ji ya wuce nan jikin Kano ba sannan duk ya muni jini ya muni ka tabbata cewa maganar kasar biya da ita ce a zuciyarsa to mutumin da in wannan bai dama da Najeriya ba sai ka dau mulki ka bashi wawan gida ne kai ka dauki wuka shikenan sai rubi mu iyayenka kabila Odile fa har yanzu suke satan mana yara akwai ɗaruruwan yaran mu da suka sace suka maida su inyamurai suka canza musu addini suka canza musu harshe bayan tsarin mulki ya hana wannan yau kwanko zai dauko ina cewa wai Odile mutumin kirki ne to kwanko sai kai kanka kimarka da mutuncinka ta gudu domin babu wani mahalukin musulmi da zai yi ubi don haka ni ba zani ba kuma ko ka kawo tallan ta ka kawo tallan aikin banza
1: sai da yaban kwarya akan tebur manufofin gobe masu so kuma za su yi tsarin karɓa karɓa shekara hudu sai ya bayyana shi ma
0: ga can banza ne ba a yi tsarin karɓa karɓa din ba daga karshe a lokacin Obasanjo kuma da su kwankwasan aka zauna aka yi tsarin karɓa karɓa cewa Obasanjo shekara hudu zai yi kawai
1: a shi ba wannan
0: ya komo ina zuwa tukuni sannan ya komo arewa ai ba a kansa ba ne aka fara Obasanjo yi amma da Obasanjo yi ga kaba sai da ya fi karfin kowa sai da in shekara ta kwallon nan ba ya muri da son mulki da son ya raba kasar nan ka zo ka dauka magana cewa zai yi shekara hudu ba dan arewa in ya muri ne ga ifadar yin juyin mulki a kasar nan in wasu sabbin juyin mulki su ta ba a ɗaure suka kashe su da sauransu mu washe za mu mance da

0: suna bin mu da duni za su koda mu na siyasa kai da kuma da duk tayi da mu jagora misali kowa ya san inda ake mufadin ci gaban kasar da ake kan kasa ba ka ganin kamar hakan haɗin kan zai ƙara kawo don ci gaban kasar
1: ai mu shi da suka mana ta'addancin farko suka kashe mana shugabanni kawai kallon su muke
0: gami da bane ni ga da amanta da shi jagora a kalli yanzu kasar ne ina ake so a ji
1: wanda kai ba za ka bayar ɗanka tarihi ka ce ka mance da su mutuwar sabbin ba za ka bayar ɗanka ba su ta ba a ƙwallo ba za ka bayar ɗanka ba ai ka yi asara ba ƙarama ba har gobe muna jin ciwon wannan zaluncin da suke mana da wannan ta'addancin da suke mana kuma in ya muni ina jan haushin cewa bai taɓa mulkin Najeriya ba mu kuma hankacin ta kare ne mu da kai kanka fa za ka kawo mana tallan obi ka zo ka wanke shi ai ba wanke shi kai ba ko da ruwan zamzam ka sa wallahi ne zai zo ka a wajen mu ba za mu yi shi ba kuma ba za mu yi ɗan dusi za mu yi ka a kan kano mun san wanda zai mulke mu mutumin Kano ne
0: a za ka yi zaɓin sa ya fito da shi ke
1: idan ya fito da nasu da gawuna ai mun ka da abu mun gama kuma da yadda Allah sun gama yawo a siyasa za mu fito da ƙuri'a za mu faɗa talakawa su fito kar su zaɓi mutumin da ya hana mu ruwan sha kar su zaɓi

ya bada kudi 50,000 a shame ni duka ta ba a bamu ba duk wannan sai mun kauda wannan mun kawo gwamnatin gaskiya da adalci wacce za ta hana daba a kan amma daban nan

0: an ce guda ta lafa
1: guruma ya ko guda ta lafa a wannan sallar inda muke ji za su kawo wa abbatu hajji a lokacin da ake fafitakar sayan nama da sauransu to shi sa ɗan sandan suna nan kuma ina ba da shawara

0: amma
1: dan haka ba za a sa su ba shi ne barin zai ci gaban sa ya ci gaban sa babu su
0: ni nake
1: dan haka yanzu ma kuma Allah ne ya daure masa dindi yanzu ma Allah zai ci gaba da daure masa dindi zai ci gaban sa babu ruwa baba zai ci gaban sa babu mukalla sunan babu zai ci gaban sa babu abba
2: wai ba kwannan ba shawara ba ba wayar da
1: yanda shawara ta ba samu shawara ta banza ce
2: wai rab din da suke kano ta arewa ba sa tare da baro ce kuma ayyukan duk da ake samu na ci gaba a yankin Kano ta Arewa abba bucin yake kawowa dan haka a zo a rarrashi mutane
1: kuma ai ba ma mutanen Arewa ba mutanen jihar Kano gaba daya sun san babban mulkin gari ce wai abba ne yake kawowa abba fa local government daya ce fa yake musu wannan abu bare kuma local government 13 ne ba wacce bi mata tanadi na ilimi na ayyukan da sauran su kola shi su kola shi yanzu ma ga shi duk akwati za a daga taki wajen 17 duk akwati mai da katan taki yanzu 1500 ake sai da shi yanzu ga shi zai ba su akan lokaci
2: a ce wannan wani lambobi ake karawa wai 88 an yawai akwai wannan kancin gado
1: aka san barau maliyan ne ba 88 ba in an ce 100,000 ne barau baya kalla barau baya yaudara waɗannan mukiyan nasa da suke Kano ta Arewa da a ce ina yaudara ko ina ƙarya su za su fara fitowa su tona asirinsa
2: to amma ka yarda cewa rafraf ɗin da suke Kano ta Arewa ba sa tare da baro
1: Allah ina tare da baro
2: to ne kuma ka ba ku gudunmuwa gudunmuwarsu
1: gudunmuwa daga Allah ita ce gudunmuwa ta haƙiƙa ko sun so ko sun ki idan Allah ya ce baro kun ka zama sai kawo masa mataimaka su waɗannan ko suna so ko ba sa so da idan ubangiji ya ce kuma akan yi barau wallahi sai sun zo sun kawo gudunmuwar sai da ka baya kuma bayan ya bar musu dinga da sun sani ai ka rabu da ikon Allah
2: wato dai shi da zai durƙusawa da
1: a'a ai shi da ma mutum ne mai ladabi ai ban da ladabin duk

0: ta hawanka ne nan maki nan da rukun natinan idan madan Najeriya kuma duke appropriation committee kirkiro constituency da kwakwalwata da bisai da zai kai fatata kirkiro watan da kaje kana appropriation committee
1: kuma da zuwa mutala silangaro da mara takarar barin jibirin hakan ne nuna cewa

0: na al'umma
1: sakona da al'umma kan zamu tare zamu kada gwamnatin abba da karfin iko Allah da ƙuri'a zamu kada gwamnatin sannan zamu fito da gwamnati kuma ina ba kun ku shawara ya fito da Nasiru Gamuna a Metropolitan Ibrahim Kale a Metropolitan abba a Metropolitan to kaga mun wa abba tallaki daga babban irin na siyasa abin da nake fata mutanen Kano ku gane talaka wallahi muna son ku ni ko manda ina son ku saboda na fito da kafafan ku amma Allah ya rufa min asirin da yake an ni kadai zan iya rayuwa wasu shekaru ba tare da na damu ba saboda dan kasuwa ne ni ne neman kuɗi ne ni sannan kuma jarumin mutum ne ni amma ina fatan alheri duk abin da babba zai faɗa ku ɗauka magana banza ce da kike fitowa da kafafan ku saboda ejan ne da yake wa wani sanata a zamfaran ne girman kai mutakabbari yake masa ejan har kuma su duka ejojin su ne duk waɗannan da ka gani wallahi duk ejojin sa ne wajen a kare da rai Allah ba zai kare ba rai muna fara fatan alheri Allah ya ban mu tare da shi kana mana yawancin kwana masu albarka ya ba mu zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya da arewacin Najeriya da kuma jihar mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: abin wa alaikum assalam wa rahmatullahi masu sauraro da ta kawo kenan a wannan shiri na tsawon sa'a guda da rabi da muka shafe tare da shugaban kungiyar Arewa Media Group za ta kafa Alhaji Abdulmajid dan Bulki komanda shirin da zo muku daga garanti radio da Umar Abdulkadir da take tare da Musoli Abdulsalim Sorin Linki da Rahma Radio take mana fatan alkhairi da fatan wa a cigaba da kasancewa cikin koshin lafiya sai Allah ya kawo mu bayan sallah da mun jumba a wani sabon shiri da kuma wannan assalamu alaikum wa rahmatullahi

0: zagi. Najeriya abar albarumu. Najeriya jagorar kasashen Afrika.
1: Wannan haka yake. Zancen ki karfe inji masu iya magana.
0: Ya ku yanwa al'ummar Najeriya, mu kasance masu sanya kishin kasar mu cikin zukatan mu, wanda hakan ne zai sanya mu yin tanadin samar mata da kyakkyawan yanayi a shekaru masu zuwa a nan gaba. Kar mu bari zukatan mu su yi raunin da za su sanya mu yanke kaunar samun gyaran wannan kasa ta mu.
1: Kasance daga cikin masu kudircewa cikin zuciya cewa wata rana Najeriya za ta gyaru cikin yardar Allah.
0: Hakan zai tabbata da gudunmawata da taki da taka da tasu da tamu baki daya.
2: Wannan sako ne daga tashoshin Radio.